0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 9:02.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ngan para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture inos nga gimbabasihan nga listahan han mga parauma nagahayupan para pangisdang liba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang hairap pag uuma kundi in ang mga kwalipikasyon pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pagkatuho opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form na digbutang ang maging kikinhanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba barhan pagparehistro. Ang nasabi nga proseson pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhataga iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
5: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervention din ng AMIA para sa mga magsasaka ka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
1: Napakayana la!
4: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
1: Napakayana la!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
1: Napakayana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
1: Napakayana la!
4: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
5: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music. Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata,
4: at mamamanhin ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinanghalong ang paraya at the sugar cane extract
5: na may pinakamataas ng ORAC value
4: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: 500 Health Alert. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Bili sa mga butika.
2: Kamusta po ang aming mga masugid na tagapakinig? Eto po ang programang GTX 500 at
3: Mighty C
2: Health Alert na patuloy na nagbibigay sa inyo ng makabuluhang mga impormasyon kung paano mapapangalagaan ang inyong kalusugan. Ako po si Ted Reyes at kasama ko si Doc Farlan Sindak para sa tagtalakayan ngayong araw.
3: Maraming salamat Sir Ted. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba maituturing bilang good investment ang araw-araw na pag-inom ng GTX 500 at Mighty C D Alkaline Vitamin C.
2: Yes, would you believe it or not, Doc Far, na isa sa rason ng kamatayan ay oxidative stress. Maraming research studies ang makakapag patunay na ang oxidative stress ang isa sa dahilan ng pag-develop ng mga sakit eh.
3: It's either mamatay ang tao dahil sa sakit o dahil sa katandaan, Sir Ted.
2: Yes.
3: At ang pangungulubot ng balat, pagdami ng maputing buhok,
2: naku!
3: At panghihina ng katawan, ang mga yan ay epekto ng oxidative stress. Sa panlabas na anyo yan ang ating katawan.
2: Oo.
3: So how much more kaya yung epekto nito sa loob natin mismo?
2: Yes, I strongly agree, Doc Far. Especially ha, pag kulang na kulang ang antioxidant sa katawan mo. Yung mga hindi kumakain ng prutas at gulay dyan, ha?
3: Ayan.
2: Nako, mag-ingat ho kayo. Kaya mas mainam talaga, Doc Far, na araw-araw kang uminom ng GTX 500 at Mighty C para may sapat kang antioxidant sa katawan.
0: GTX 500!
4: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: GTX 500! Mabibili sa mga GTX 500.
3: Ayan, dapat nating sundin ang sekreto ng 10 generations of Adam to Noah na nakasaad sa Bible, Sir Ted.
2: Oo.
3: So ano bang sekreto nila? Alamin natin.
2: Mm-mm.
3: Wala nang iba kundi ang antioxidants na galing sa mga prutas at gulay.
2: Oo.
3: At noong kapanahon na nila Adan until Noah, Sir Ted, vegetarian ang kanilang diet noon.
2: Oo.
3: Plus, hindi pa uso ang mga gadgets na source of radiation.
2: Naku, wala pa.
3: Ayan, hindi pa polluted ang hangin at syempre, napakasimple ang kanilang pamumuhay, Sir Ted.
2: Yes.
3: In other words, wala gaanong factors na nakapagpapataas ng free radicals production sa katawan. Pero pag antioxidant at pag-uusapan, Sir Ted, walang makakatumba sa kombinasyon ng GTX 500 at Mighty C na alkaline vitamin C.
2: Exactly, Doc Far. Abay, kumain ng maraming prutas ha, at gulay para humaba ang buhay. Ika nga ng mga nakakatanda. Abay, samahan natin ha ng GTX 500 at Mighty C ang diet para sufficient ang antioxidant na nakukuha natin araw-araw.
3: Ayan, disiplina talaga ang kailangan, Sir Ted.
2: Yes.
3: Dapat umiwas sa mga gawain nga nakapagpapataas ng free radicals sa
2: dapat
3: katawan.
2: Dapat lang.
3: Gaya ng mga bisyo. Ayan, labis na pagkain ng mga matatamis at mga mamantikang pagkain. Ito pa, pagpupuyat. And even ang sobra-sobrang stress, Sir Ted.
2: No, isa pa yan.
3: Yung antioxidants na makukuha natin sa araw-araw na pag-inom ng GTX 500 at Mighty C, ito ay nakakatulong sa pag-neutralize ng mga free radicals sa katawan.
0: GTX 500!
5: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking liesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa GTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
0: GTX 500! Bibili sa mga GTX 500!
2: Alam niyo ba mga ka-GTX 500 at Mighty C Health listeners na ang pagiging makakalimutin ay isa sa palatandaan ha ng oxidative stress? Example na lang ha, yung kakalagay mo lang ng cellphone mo sa yung bag. Abay, after ng isang minuto, abay, nakalimutan mo na kung saan mo ito nilagay.
3: Ayan, no? Yes, Sir Ted, ang explanation yan is simple. Ang utak natin ay gumagamit ng glucose. In fact, ito ang organ na matakaw sa glucose eh. Kaya kailangan niya ng energy para gumana.
2: Dapat.
3: Pero kung sobra na rin ang glucose, eh hindi na rin maganda. Merong masamang epekto dahil ito ay nagpo-produce ng mga byproducts o latak na free radicals.
2: Ayan, sinabi mo pa, Doc Far. Pero kapos na naman tayo sa panahon.
3: Ayan.
2: Naku po, ako si Ted Reyes.
3: At ako naman si Doc Farlan Sindak.
2: Kami ang walang tigil na nagpapatrol para sa kalusugan, ang GTX 500 and Mighty C Health Patrollers na nagsasabing
3: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
0: GTX 500!
4: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa GTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: GTX 500! Sa mga butika! GTX 500! Health Alert!
6: This is FM Radio. Music Radio.
2: Para sa malinis na dugo,
0: DTX 500.
2: Para sa marusog na tay,
0: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
0: DTX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

I love you 3000. 1.7 FM or Tacloban ang inyong ka-vibe sa Solid Sound Trip. Kasama po ang inyong DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Friday morning. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong mga ere at sa inyong mga online Facebook account. And of course, mamaya-maya mga ka-vibes, abangan po natin ang ating Bidascope. Alamin kung magiging maswerte or not so swerte po ang araw natin ngayong September 4, 2026. At syempre, alamin na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our Bidascope. Later on po yan. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 10:55. Kumusta naman po tayo dyan mga ka-vibes? Ayos lang po ba tayo? Medyo mainit sa labas, no? Kaya naman, i-make sure natin na bago tayo lumabas, magdala tayo ng payong or make sure na hydrated po tayo. Magdala po tayo ng ating mga inumin bottle of water para sure na safe po tayo sa ating mga lakad ngayong araw na ito. Anyways, mga ka-vibes, if you have some shout-out, song request, or meron po kayong mga milestones sa inyong buhay na gusto ninyong i-shoutout dito sa amin, send nyo na po yan sa aming Facebook page. Search lamang po 1.7 FM Artacloban or DJ Buko J sa inyong Facebook. At babasahin po natin yan isa-isa later on. Sa ngayon, balik muna tayo sa pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalan pumakatho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Visit ahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA.

0: Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisina ha Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ito ay may Mamordica Sharansha compound mula sa Ampalaya. Parang bibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi na babad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
6: FM Radio Newsbreak.
7: Mopingaga Eastern Visayas ng Tacloban City, Ginpalagpo, Tapuesan, Hepe, and Albuera Municipal Police Station. Ngan sugudman itong iba pa nga kapulisan maitugodan viral video dinan Miyerkules nga makikitanan mga armado nga sibilyan nga nagmamandon PNP border checkpoint ang barangay Binulho. Sumalakan Police Colonel Severino Sacro Jr. nga mahugot ininirang giniimbestigaran kung hirahino itong armado nga sibilyan ngan kunhin o ito nagsugo o naghataging katugutan ng mga ini nga magmanduhin checkpoint ng PNP. Sumalaluat ng DR8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy again recommendar gihapon nira ang administratibo nga pitada hepe ito na istasyon kung kay ano ini natabo. Nga namunta na itong daligid ng news break ng attack na ako'y nuwaliyogoy mo pingaagang ang stay tuned para han bidak vibes.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio,
3: Favorite Music Radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!

0: You are still tuning in to your number one bet na bet na favorite music radio station. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong kavibe sa solid soundtrip, ang lupit. Kasama pa rin po ang inyong DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful, wonderful Friday morning, mga kavibes. It's already September 4, 2026. Uy, beer months na, no? Grabe naman. Sobrang bilis ng panahon. And speaking of bilis ng panahon, tomorrow is a weekend. So kaya naman, ang ating mga kavibes ay ready na for sure. Ready na sa kanilang mga bakasyon. Kaya naman, ingat po tayo sa mga may balak pong umalis or magbiyahe for a vacation. Ingat po tayo sa pagmamaneho and i-make sure po natin na bago ang lahat, bago tayo umalis, no, ay i-check muna natin ang ating sarili kung ready ba tayong mag-drive. Diba? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung ibig sabihin nun, dapat hindi tayo lasing or hindi tayo naantok o kung inaantok man, matulog muna. Ayan, diba? Para safe na safe po tayo sa ating pagbabiyahe. Anyways, mga kavibes, I know you have been waiting for this. Ito na po ang inyong pinakahihintay na Bidoscope. Alamin natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo for today's video. Kaya naman, here's our Bidoscope for September 4, 2026. Unain na po muna natin ang ating mga kavibes na nagpa-birthday ng August 23 hanggang September 23, Virgo! Ano man ang gawin, tiyakin nasa ligtas ang sarili. Kulang ka sa pakikisalamuha sa kapwa. Dapat simulan para hindi kalayuan ng mga kasamahan. Posibleng may magdaramdam dahil hindi mo na napagtutuunan ng astensyon. Lucky number mo for today, lucky number 14. Ang color naman ay color peach. Ayan, asikasuhin mo kasi. Pansinin mo na. Baka naman kasi may crush yan sa'yo. Ano ka ba? Alright, sunod-sunod na tayo. September 24 naman hanggang October 23. Libra, mga vibes. Huwag patulan ang mga ngako na kikita ka ng malaki sa kanyang offer. Dahil, oy, peke ito at gusto ka lang lokohin. Lucky number 4 today, lucky number 2, at color naman ay kulay rosas, mga kavibes. Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Kahit masakit sa kalooban, panindigan mo ang ginawang desisyon. Bigyang halaga ang pagmasid at pagka-alerto. Lucky number mo for today ay lucky number 9. At color naman ay color brown. Matanglawin! Eme! Mali! Naman, mga kavibes, Sagittarius naman po tayo, November 23 hanggang 21, or November 23 hanggang December 21, mga kavibes. Hindi matutumbasan ng salapi ang kalusugan. Tamang exercise at diet ang kailangan. Lucky number mo for today, lucky number 16, at color naman ay color blue. Mama mo blue. Capricorn naman po tayo, December 22 hanggang January 19, mga kavibes. Kung may lalakarin, gawin agad para magtagumpay. Wala kang maasahang tulong. Sariling sikap ka ngayon. Lucky number mo for today, lucky number 17, at color naman ay yellow. Aquarius, sunod-sunod na po tayo. January 20 naman po hanggang February 18, mga kavibes. Kung may problema, ituring na isang magandang pagkakataon na may leksyon na hindi na mauulit. Lucky number mo for today, lucky number 12, at color naman ay royal blue. Pisces naman, February 19 hanggang March 20, mga kavibes. Kung inaakalang tama ka sa iyong gagawin, huwag nang mag-atubili dahil magtatagumpay ka. Lucky number mo for today ay lucky number 13 at color naman ay kulay pula. Aries naman, March 21 hanggang April 19 mga kabans. Ito na para sa inyong mga Aries. Isang proyekto ang hahamon sa talino at galing. Ang taglay na imahinasyon ay mahahasa. Lucky number mo for today ay lucky number 11 at color naman ay color navy blue. Notice naman, April 20 hanggang May 20 naman mga kabans. Masaya ka daw ngayon, pero may nakadarama ng pagsiselos. Nako. Iwasan ang nag-aalok dahil mabigat ang kapalit. Lucky number mo for today, lucky number 16. Color naman ay color peach. At sa mga kapwa ko dyan, Gemini, mag-ingay. May 21 hanggang June 21. Paalala tungkol sa kalusugan ang mamamayani ngayon dahil may dinaramdam. Hoy! Wag naman, simba ko palayo, wag magpabaya. Lucky number mo for today, lucky number 19. At color naman ay color green. At Cancer naman po tayo, June 22 hanggang July 22 mga vibes. Gagalangin ka ng kahit bata kung marunong kang gumalang sa tamang paraan sa kanila. Lucky number mo for today ay color lucky number mo for today, number 8 at color naman ay color cream. Ay, nangyari. Leo naman, last but definitely not the least, mga nagbabirthday ng July 23 hanggang August 22. Ang paghahanap ng tahimik na lugar para makapag-isa ay indikasyon na may suliranin. Lucky number mo for today ay lucky number 2 at color naman ay fuchsia. Fuchsia. Yan po ang ating Bidasco para sa araw na ito, September 4, 2026, araw po ng Friday. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 11:21. Anyways mga ka-vibes, keep your shoutouts and song request coming. Send it through sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Artacloban or DJ Buko J sa inyong Facebook. And just for the information of everyone, you can listen to us anytime, anywhere. Aside from listening to us sa inyong mga radyo, no? At panonood sa amin sa inyong Facebook Live, you can listen to us by downloading our FMR Philippines application. I-search lamang po FMR Philippines sa inyong App Store or Play Store at madadownload nyo po kami na libreng-libre lang. Once madownload nyo po kami, mahahanap nyo po kami sa third option, that is FMR Tacloban. So you can share this with your friends and relatives, especially sa mga nagtatrabaho abroad, mga OFW natin. Ayan, para po hindi po sila makaramdam ng homesickness, diba? Parang nasa Pilipinas pa rin sila when they listen to us. Anyways, mga vibes, keep your shoutouts and song requests coming dahil sa aming pagbabalik, alamin naman po natin ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Oras natin sa buong Pilipinas, 11:22 mga ka-vibes. Tayo magbabalik sa ating mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa 100.7 FM Artacloban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip, ang lupit.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Here's a song from Four of Spades, Consentia.

0: Manila Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: My body.

0: class quality.
1: ACS.
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata,
4: at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag-DTX 500!
4: DTX 500!
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar,
4: sugar cane extra,
5: na may pinakamataas ng ORAC value,
4: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
4: DTX 500!
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na po ang ating Bida Showbiz. John Lloyd, di makadesisyon sa reunion movie nila ni Bea Alonzo. Seven movies di umano ang standing offer para sa reunion project nina John Lloyd at Bea Alonzo. Kasama sa mga producer na interesado silang gawan ng reunion project ang Star Cinema, si Kong Albie Benitez Movie Production at ilan pang independent producers. Pero ang hirap daw kumbinsihin ng aktor na bumalik sa pag-arte until recently na nag-commit di umano ito sa Star Cinema na si Cathy Garcia Sampana ang magiging direktor. Ang sabi, nag-yes na raw ang aktor dahil kailangan din daw nitong kumita dahil sa kanyang mga magulang na may kinakaharap di umano na health challenges. Pero ayon sa sources naman ay kinontra ito ni John Lloyd. Hindi raw ito totoo, marami daw pera at ayaw nitong magtrabaho o may mga tao siya sa showbiz na ayaw niyan daw niyang makatrabaho. Approved na approved daw din sa mister ni Bea Alonzo na si Vincent Co ang nasabing reunion with John Lloyd. Yun lang daw ang project na pinayagan si Bea na gawin ayon sa mga sources. Yan po ang ating video showbiz para sa araw na ito. At syempre mga ka-vibes, ayan, isang magandang umaga-umaga po sa ating lahat. Good morning everyone. It's a wonderful Friday morning. On your favorite show, Bida Ka Vibes, kung saan ikaw ako, tayong lahat ay bida. Ayan, September 4, 2026, oras po natin 11:55 mga ka-vibes. At syempre, tayo muna'y magpapaalam for today. Samahan niyo po ako next week for another Bida Ka Vibes. Alas 9:30 hanggang alas 12 po tayo with your DJ Buko J. Happy all the way! Maraming salamat po sa inyo mga ka-vibes for joining me on this wonderful Friday morning. Ingat-ingat po tayo over the weekend ha, at magkita-kita ulit po tayo this coming Monday. Monday po, every Mondays po, alas 8 hanggang alas 10 naman po tayo. Ayan, maraming salamat po ulit. And again, please do not forget to secure your tickets for the Unfiltered concert. Kasama po natin dyan, Addy, Baby Dolls at syempre ang Nation's Girl Group na Beanie. Para po makasecure na inyong mga tickets, you can just go to enigma.com.ph or you can also send us a message sa aming Facebook, DJ Buko J po or 100.7 FM Artacloban, para po matulungan po namin kayo makasecure ng inyong mga tickets. Anyways mga vibes, that's it for today. Maraming salamat po ulit. Once again, this has been your Be The Bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way!

0: Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkilig at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Mga kababayan, alam niyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
2: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. mahal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas nakakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
3: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
4: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
8: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
2: Nationwide.
8: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating wala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Diba ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan manda ako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating baladudunan.

Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Naputol. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Hello, magandang kalusugan. Hello po naman, magandang kalusugan, naputol din. Tawag po sa ating mo naman ang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating mo naman ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating paladudunan.

Itawag po ninyo, dito po naman sa ating programa ang inyo po mga katanungan at ating po namang pag-uusapan. Ang ating po namang...

Muli po mga kaibigan, tawag po sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

0: Ito na, buwan naman ng caller. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Sino po muna ito? Hello po. Hello?
1: Ano ang pangalan, Puti?
0: Apo. Hello? Hello? Hello po. Sino po ito? Hello po.
1: Hello, hello.
0: Yes po. Sino po ito? Ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Tomas po.
0: Tatay Tomas. Okay po. Taga saan po kay Tatay Tomas? Iloilo.
1: Iloilo.
0: Okay po. Tatay Tomas, tinatanong niyo po sa akin kung saan po tayo makabibili ng ating rice coffee dyan sa Iloilo.
1: Oo.
0: Apo. Dyan po sa Iloilo, tatay. Saan po kayo dyan sa Iloilo?
1: Dito kayo sa Maras.
0: Gimaras.
1: Oh.
0: Apo, tatay, meron po bang meron po bang mga butika diyan sa Gimaras ngayon? Yung mga butika po diyan sa inyo. Meron, apo. Pwede po ninyong ipagtanong-tanong, mayroon, tatay. Mayroon. Pwede po nating ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores diyan po sa Iloilo, yung ating po namang rice coffee. Kung sakali po, tatay, na magkaroon po ng pagkakataon na tawag dito na kayo po ay makapagtanong-tanong dyan sa mga butika dyan, pwede niyo pong itanong yung ating po namang rice coffee, tatay.
1: Kapo, nung tanong ko doon sa Umali drugstore.
0: Umali. Okay po. Tatay, malapit po ba kayo sa mga bayan po ng Aldeguer, Banate, Barotac Nuevo, Calinog, Kabatuan, Dumangas, Dumarao, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal, Santa Barbara, San Joaquin, Tigbawan, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasig City, Haniway, Haro, Zaraga. Saan po kayo malapit dyan?
1: Dito ko sa Rastang,
0: galing
1: ko dito.
0: Okay po.
1: Sakala
0: mo. Yeah. Sige po. Basta po, tatay, kung doon po sa mismong city po ng Iloilo, sa mismong sentro, malapit po kayo doon?
1: City proper.
0: Sa city proper po, tatay.
1: Malapit lang
0: na yan. Okay. Diyan po sa city proper po, tatay. Makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po, tatay, sa Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Sebs Butika, Army Drug Store, Farmacia Santa Elena, Centro Pharmacy, Lacacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Socorro Drug, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, and Surebiz Corporation.
1: Oh,
0: opo, yung po yung mga meron po ng ating rice coffee, tatay.
1: Oh.
0: Yun po mga nabanggit po natin mga butika. Puntahan niyo po yun sa city proper po yun ng Iloilo. Puntahan po natin, pwede po kayong pumunta doon. At pwede po ninyong ipagtanong-tanong sa lahat ng mga butika po dyan sa city proper po ng Iloilo dahil available po yung ating rice coffee dyan.
1: Oh, magkano bang isang karton?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee dati nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Naputol si tatay.

0: Tawag po muli mga kaibigan. Again, dyan po sa Iloilo, ano po yung mga ano natin dyan, yung mga kababayan po natin dyan na nagtatanong po sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee gaya po ni Tatay Tomas. Again, dyan po sa sentro proper, sa city proper po mga kaibigan. Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, Di Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Buscar Mart, dyan po, pwedeng mabili. Halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: May tanong lang po ko.
0: Sino po sila?
1: Ito. Jose from Samar.
0: Tatay Jose. Okay po, Jose. Okay po. From
1: Samar, Giwan, Eastern Samar.
0: Apo, Giwan. Apo, Eastern Samar. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jose?
1: Tanong ko po kung pwede dyan, yan sa diabetes, yung kape.
0: Diabetes?
1: Opo.
0: Opo, pwedeng-pwede po ang ating rice coffee. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan. Natulungan po ng ating rice coffee makakatulong po sa ating kalusugan sa araw-araw po ng pag-iinom po nito.
1: Opo. Because Giwan, hindi, parang wala pa dito. Nagtanong-tanong na ako sa mga butika, wala pa daw.
0: Eastern Samar.
1: Giwan, Eastern Samar.
0: Samar. Okay, wait lang po ah. Sa Giwan po, Giwan?
1: Giwan, Eastern Samar.
0: Ang mga nandito po sa aking listahan, Allen, Kalbayog City, Katarman, Katbalogan, Katbalogan City, Labisares, Pinabakdao, Santa Margarita. Yan po yung meron ng ating po namang rice coffee.
1: Mas mahirap siguro kung malalagyan dito sa Giwan. Para hindi naman malayo pagpunta doon sa Tacloban.
0: Opo. Ano po yung pinakamalapit po sa inyo, tatay, na lugar?
1: Lugar, Municipio Salcido, Eastern Samar.
0: Yung pong doon po sa mga nabanggit ko po, tatay, na mga lugar. Saan po kayo malapit doon?
1: Sa Tacloban lang.
0: Ah, Tacloban. Pero malayo po yun sa inyo?
1: Malayo. 4 oras ang biyahe.
0: Ah, malayo po talaga. Opo. So, mapapaabot po natin sa mga deliveries po natin na malagyan po dyan sa inyo sa Giwan.
1: Opo. Salamat.
0: Yes, malagyan po dyan sa Giwan ng ating po namang rice coffee. Okay po?
1: Opo. Thank you.
0: Sige po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye po, tatay.
1: Ingat.
0: Balitaan niyo po ako kapag kayo po yung nakabili na po nito, ha?
1: Opo.
0: Okay po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you.

Kaibigan, si Tatay Jose ng Eastern Samar, Giwan. Eastern Samar po, mga kaibigan. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po, mga kaibigan.

Hawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Vicente Imbago, sir.
0: Ano pong pangalan?
1: Imbago Vicente.
0: Vicente. Okay po. Tatay, Vicente, taga saan po kayo?
1: Tabok, Kalinga, sir.
0: Kalinga, Apayao?
1: Oo.
0: Apayao. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Vicente?
1: 69.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa. Okay po. Ano po yung meron po ba kayong katanungan sa amin?
1: Oh, mayroon, sir.
0: Ano po 'yon?
1: Yung prostate at saka kan? May
2: prostate
1: ako.
0: Meron po kayong prostate.
1: Oh.
0: Opo. Oh. Tatay, makatutulong po yung ating rice coffee kung kayo po yung makapagsisimula po nito sa pag-iinom po nito. Araw-araw lang po dapat yung pag-iinom po nito dahil sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Okay po.
1: Sabihin ko kung mayroon sa tabok.
0: Saan po kayo? Saan po yung Kalinga, Apayao? Ano pong probinsya po yun?
1: Sa Lubuagan, Kalinga.
0: Pangasinan?
1: Munisipyo. Munisipyo ng Kalinga.
0: Opo. Ano pong probinsya yun?
1: Kalinga. Kalinga, Apayao. Sa Cordillera.
0: Cordillera. Isabela, Abra, Antique?
1: Hindi po, hindi. Sa Kalinga, Tabok, Kalinga.
0: Ah, Kalinga mismo. Opo, opo.
1: Oo, oh, Kalinga mismo.
0: Ah, okay po. Sige po, Tatay.
1: Tanungin ko, sir. Tanungin ko kung mayroon sa Tabok, sa pharmacy sa Tabok.
0: Yes. Itanong po ninyo, yung mga butika pong available po dyan sa inyo, itanong nyo po yung ating rice coffee. Okay po. Basta po hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E. Opo. R-I-S-E po kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ay ang spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tapos dyan po sa karton meron pong isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwang mera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas.
1: Saan sa pharmacy bibirhin?
0: Sa mga butika po, Tatay. Ipagtanong-tanong po natin dyan sa Kalinga, sa lahat po ng mga butika dyan, kung meron po ng ating rice coffee pwede po nating simulan yung pag-iinom po nito. Okay po. Tapos balitaan niyo po ako.
1: Oo, sir.
0: Okay po.
1: Okay, sir.
0: Okay po. Sige po, Tatay. Maraming salamat po
1: kasi,
0: sa inyo.
1: Sir, kasi pumunta ako sa Tabok, kaya wala sa pharmacy.
0: Wala sa pharmacy, sa mga butika po.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Saan sa Mercury meron?
0: Kung meron pong South Star Drug, dyan po sa inyo. South Star Drug, available po yung... Apo, apo.
1: Sa Watson, meron?
0: Try po natin itanong, Tatay. Sa mga butika pong mga maliliit, okay din po. Mas maigi po.
1: Wala sa Watson, sir?
0: Hindi po ako sigurado kung meron po sa Watson. Pero ang alam ko po, sa South Star Drug, meron.
1: South Star Drug?
0: Apo. Okay po.
1: Okay na po, sir. Okay.
0: Basta, Tatay, balitaan nyo ako kung meron o wala para mabalitaan po natin yung ating mga deliveries. Okay po?
1: Opo, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat po, sir.
0: God bless po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan sa ating mga namang programa. 0969-226-9623 ang ating mga namang numero mga kaibigan.

Tayo po'y napapakinggan dyan po sa radyo natin Bonpen, radyo natin Kalawag, radyo natin Buwak, Marinduque, 93.3 Radyo Serbisyo, at hello kay Ramon Reyes. Maraming salamat po.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan kung may mga katanungan po kayo.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Christine po, sir, from Tuba.
0: Tuba?
1: Yes po.
0: Zambales?
1: Hindi po, dito po sa Benguet po.
0: Tuba, Benguet. Okay po.
1: Tanong ko lang po kung may branch kaya dito sa Baguio na pwedeng pagbilihan ng rice coffee.
0: Sa Baguio po? Baguio? Opo. Diyan po sa Baguio na, Ma'am Christine. Ilan taon na po kayo, Ma'am?
1: 30.
0: Okay. Diyan po sa Baguio, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa Orion Drug, Eds Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy. Diyan po sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, John Mark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and ABP's Best Med Pharmacy. Lahat po yan sa Baguio.
1: Ay, okay po, sir.
0: Okay? Pwede kayo doon na... nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, sir.
0: Hindi pa. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling ng ating rice coffee. R-I-S-E yung spelling ng ating rice. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po R-I-S-E po yung spelling po nito. At dyan po sa karton na Ma'am Christine, makikita niyo po dyan yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan na hotdog, buwamera po yan. Tapos po may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para hindi tayo magkamali. Hindi po masayang yung pera.
1: Sige po, sir. Thank you po.
0: Tapos balitaan niyo po ako, Ma'am Christine, kapag kayo po'y umiinom na nito at maganda na po ang naidudulot po sa inyong kalusugan.
1: Okay po, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. All the way from Baguio City naman yon, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po na pagsasama-sama po natin. Paalam na muna po ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!
4: Para sa malinis na dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa malusog na tay,
5: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Arangkada 1230. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 1230. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 1230. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 1230.
1: Mopay katakam na sinirangan Visayas ngayon siya dadahan Tacloban. Live kita yan ang nagigitaan na Facebook page sa Arangkada Balita ngayon PRTV. Yan natin oras, alas 12.53.
2: Live kita nga nakikita na YouTube channel ngayon Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Ako ay Sylvia Alvero Abadingo.
1: Yan ako naman ni Noel Yogo. Yan ato ni Papadangat ang mga presko ngan magpaso ng mga notisya yan ng oras nga na aton mga laray uluhan. Haton siyahan ng headline, grass fire naglarab Hirania Dureco compound hatulo sa Leyte.
2: Samtang Hepen Albera Municipal Police Station lagpot na presto maitungod ang mga armado nga sibilyan nga nagmanduha border checkpoint.
1: Later Representative Romualdez na alarma hapag hulugay itong kaso ni Ani DPWH Secretary Bunuan.
2: Frustrated murder nga attempted murder iginpasaka nga kaso kontra 15 anyos nga mga nga suspect nga natabo nga panmusil sa San Jose National High School.
1: Nga namo to natong mga laray uluhan, masunod naman ito natong mga katukiban. Na ito naman siyahan nga notisya yan ang oras. Makikita na kung nagtitikad akong kalayongan madakmol nga asong nagtikang hayton na mamarang ang mga kabanwan na Bil at Barangay San Roque Tolo sa Leyte. Natabo itong insidente kakulop September 3 nga maitugod itong hirani itong lugar a compound nga mga pasilidad ang Dorel kung dahil nga gumiyos itong mga responder. Dahil naman nga nagpalupad itong drone ng electric cooperative agod nga mas madagmit nga kadagmitan nga matudlo kundi nagtikang itong kalayo. Ipinaagi naman ini inabantayan itong giyosan kalayo nga nakabulig pagtudlo kung ano nga mga lugar ang posible mabutangan o may butang kadelikaduhan. Again, sumatandurel ko nga delikado ang sugarin ng insidente kundi redayon nga naaatiman itong pagsaranghan kalayo. Labot lang itong posible nga pagkagubay itong mga posibilidad. In pwede giyapan nini maging hulga kataluwasan itong mga tao nga adam mismo itong hirani. May itong gutiay lang kalayo itong kabanwaan at pwede ni madagmit nga magsarang nga maging mas dako pa nga hulga kung waray dayon matimprano pag-atiman hiton mga otoridad.
2: Labot la naman o lagpot apwesto ang Hepen Albera Municipal Police Station ngan pira nga mga kapulisan maitungod itong viral video didahan Miyerkules nga makikitaan nga mga armado nga sibilyan nga nagmamanduhin ni PNP Border Checkpoint ha Barangay Binulho. Sumala itong na Police Colonel Sirino Sefrino Sacro Jr. mahugot ang ira mga pag-imbestigar kunirahino itong armado nga sibilyan ng kunhino itong mga nagsugo o nagatagin katugutan nga ang mga ininagmanduhin at checkpoint ng PNP. Makikita video nga armado nga sibilyan nga nag-flag down in mga bihikulo kauman nga ginpanabrihan itong mga portahan pero diri pa naman didan human itong inspeksyon nasulod ha-auto ang sibilyan nga armado nga klarado hinduro nga talapas itong na plain view doctrine nga talapas sa katungo nitong tao nga diri mag-search kung waray warrant of reasonable cause. Iniinaghatag naman hinkahadlo ka mga motorista sa litera na lain nagko-comply. Sumalaliwat kan Pro 8 Regional Director Ben Jason Capoy. Brigadier General Jason Capoy, ginrekomendar gyapon nira itong administratibo nga pitad ang hepe han istasyon kung kay ano nahitabo ini. Hailaram itong PNP protocol. Dapat naka-uniform nga police ang pwede magmando ha checkpoint ngandiri mga intel officers ngandiri gapon and ngandiri naman

0: Hini nga ito ni Ade Fajardo nga urusahon ito na pitad nga dodable pa nga hibunuan ano sa mga pinakasalaan ng mga isyo man nga ni na preso ni pero ginmando nga i-release sa hospital detention agod himo naman nga state witness. Mga gawas naman nining absolute ibunuan kabalihin ni igdoon nga personalidad sugod kan Romodas nga una ng umaraba mahitungod hiton padayon nga pag-targeta ay ito ng ombudsman halito matras na ito mga testigo nga nagandainain wari mga evidence din siya nga nagduduon kan Romualdez.
1: Frustrated murder nga attempted murder igpapasaka nga kaso kontra naman na 15 anyos nga suspect hanay tabulwat nga panmusil dito sa San Jose National High School. Pamatian nato itong report ni Jay Barion.
2: Pag-aatubangon ang mga kaso nga frustrated murder nga attempted murder han 15 anyos nga suspetsyado han panmusil sa San Jose National High School ha Tacloban City didan Hunyo 22. Iginmando han Tacloban City Prosecutor's Office ang pagsalawad ha korte han upat nga ihap hin frustrated murder ngan unom kaihap hin attempted murder kontra han maong estudyante ngani sigun kan Department of Justice Undersecretary Ian Norman Dato nga an mga prosecutors an kapagdeterminar nga ginhimuhan suspect ang krimen nga may da discernment o maaram hiyahan iya ginbuhat ngan han magiging resulta hini.
3: Our prosecutors in Tacloban City have ordered 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder filed against the 15-year-old classmate accused of opening fire during the 22 June 2026 incident at the San Juan National High School after our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
2: Nakita liwat han mga prosecutors nga nakipagkunsaba ang 15 anyos nga suspetsado hin minor di edad nga bata para buhaton ang mao nga makangingirhat nga krimen.
3: The CICL has shown his ability to distinguish between right and wrong and still proceeded to commit the wrong. So his acts prior, during, and after the incident would form the context within which to determine discernment.
2: Manunumduman nga tulong ang mga estudyante ang namatay nga sobra 20 ang mga nag-antusing kasamdan halawas. Jay Barion, Arangkada, Balita. Arangkada!
0: Samtang mahugot naman nga seguridad ito ang ipapadulot ang PRC 8 yan ang September 2026 ALET examination na itong report ni Jay Barion.
2: Mas lumubo pa yan na ito ni Hapan Examinis para hanti arabot na September 2026 licensure examination for teachers din umabot na ini ha 8,170. Tungod hini, nagdugang nahin usapang exam venue and Professional Regulation Commission Regional Office 8 tikang haduha ang Tacloban ngan Katarman yan na balangkayan ha Eastern Samar rason para mahimo nga tulo ang examination venues sa Rayon 8 agudla masigurado nga maakomodar ang mga makuwahin examinasyon. Hatakloban City ada na ha 5,994 nga examinis ha elementarya ngan sekundarya, hakatarman 1,801 ngan habalangkayan 375. Waray naman nira may nakikita nga problema ha preparasyon kundi nakipagsumpayan na hira ha PNP ngan mga school administrators para mahugot nga siguridad han venue. Sugad han ginlalauman, hingpit ni gindidiri ha examination proper ang pagdarahan mga masunod sugad han gadgets o bisan anong electronic gadgets, smartwatch, ngan iba pa iniagod ng malikayan nga magkaada hin cheating o anuman nga irregularidad hatak na han mga examinasyon. Ngani ginaghat ang mga examinis nga gumamit in transparent nga bag para makita ang sulod hini. Kun pananglita naman nga may da may sabtan nga makatalapas sa examination rules o mag-cheat hadlawan examination, imposible pag-atubangon han usang responsable nga kansilaran niya pagkuha ng exam ngan diri na pagkukuhan utro pa hinanumang examination hiton PRC. Jay Barion, Arangkada, Balita.
4: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
5: Usa nga street level individual at baslak hapresuhan na moment ini mapalitan ng usa nga pakete ang ginaaligara sa buo haginhimo nga antay illegal drugs operation han station drug enforcement unit han Bilyaba Municipal Police Station dito sa Barangay Kasilion, Bilyaba, Leyte. Ang suspect nga kilala kan alias Neo, 43 anyos, waray trabaho ng residente han Mahungabungto. Sumalan officer in charge han Bilyaba Municipal Police Station nga labot la han napalit sa suspect inakuhaan pa ini ha iya posisyon na hinpira pa nga pakete ang ginaaligar Shabu by Bust Money nga liba pa nga gamit. Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan Shabu in ginbaba na bana nga 0.3 gramos ang

0: Bugaton nga nagkakantidad din 2,040 pesos sa alias Neo in Gindara nga to Villaba Municipal Police Station para han sakto nga disposisyon nga ini nakatala ano matubang hinkaangayan nga kaso. Dankirk Rekiaz, arang kada balita.
1: Arangkada. Nga namo to na yung kapag-usana naton mga notisya ng oras para itong kadugangan nga may impormasyon nga magpasong ng mga balita. Bisitalan yung Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV.
2: Nga pwede gihapon niyo makitaan naton mga balita via YouTube. I-search lang itong PRTV Tacloban. Nga nilike, mag-subscribe na gihapon nga ni-click ang notification bell para itong aton mga balita. Ako yung Sylvia Alvero Abadingo.
1: Nga ako naman inuwal yung masunod na itong Uncentered Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
2: Ikaw lang mahal.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

Hanggang kailan? By Ori Chad Lemon sa magkakaroon ng concert this coming September 20 at Haro Leyte for the Mayor's Night. Diba? So magsama-sama at magkita-kita tayo this coming September 20 at Haro Municipal Grounds para sa Orange and Lemons concert. We'll be with you kasama si DJ Jaja Melon. So, kita-kits mga ka-vibes, no? And of course, Philippine Standard Time, it is now 10 minutes before 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin walang iba kundi si Papi Abicado playing your favorite music playlist. Kumusta ang ating araw today? Diba? Thank God it's Friday, ika nga. So again, sarap-sarap, no? So may mga plano today. But ako, after this, bibiyahe tayo. May meeting tayo sa malayo. Ganyan talaga pag marami ang binabayaran at responsibilidad. Taray, akala mo naman. Ay, may anak pa. May pinapakain akong dalawang aso. So, in fairness ha, sa aso, ang mahal-mahal ng pagkain for aso. Ha. The chicken liver is quite expensive. Oras sa buong Pilipinas, 1:50 mga ka-vibes. And I guess oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating unsent story of the day. Kaya naman, you better listen, people. Dear Papi Abicado, hindi ko na alam po kung paano siya ko pa siya pipigilan. Ilang gabi na akong hindi makatulog, kakaisip kung saan ba ako nagkulang. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung ano pa ba ang kailangan kong baguhin para piliin niya ulit ako. Kaya ako sumulat, Papi Abicado, kasi baka sa pamamagitan nito, kahit papaano, marinig niya kung gaano ko siya gustong manatili. Ayoko po siyang mawala. Sinasabi niya sa akin na pagod na siya, na hindi na niya kayang ipagpatuloy pa. Na hindi na raw katulad ng dati yung nararamdaman niya. Pero paano po ba tatanggapin ng ganun-ganun na lang ang taong pinangarap mong makasama habang buhay? Sinabi ko sa kanya, nabigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, ako na ang magbabago, aayusin ko lahat. Nakiusap ako. Hindi dahil wala akong dignidad, kundi dahil mahal na mahal ko siya. Hinawakan ko pa yung mga kamay niya habang sinasabi kong, huwag mo naman akong iwan, kaya pa natin to. Pero alam mo kung ano yung pinakamasakit? Tinignan niya lang ako. Walang galit. Walang sigaw. Parang wala na talaga. Tapos sabi niya, ayoko na. Tatlong salita lang, Papi. Pero parang gumuho lahat ng pinanghawakan ko. Sinubukan kong tanungin kung may iba ba. Sabi niyang wala. Kaya lalo akong nalilito. Kasi kung walang ibang tao, bakit hindi niya ako yung kayang piliin? Kung may mali ako, sabihin niya. Kung may kailangan akong ayusin, gagawin ko. Kung kailangan kong maghintay, maghihintay ako kahit gaano katagal. Ang hinihingi ko lang, sana ay huwag niya akong bitawan habang sinusubukan kong ayusin ang sarili ko. Pero sabi niya, hindi na raw niya gustong bigyan ako ng pag-asa. Ang sakit marinig nun. Kasi ako, kahit konti lang ang pag-asa, kumakapit pa rin. Hanggang ngayon, umaasa akong isang araw magbabago ang isip niya. Umaasa akong mangungulila siya sa akin. Umaasa akong maaalala niya yung mga araw na masaya kami. Yung mga pangarap na sabay naming binuo. At yung mga pangakong akala ko pareho naming tutuparin. Kaya
Kung naririnig mo ito ngayon, hindi ako humihingi ng awa. Nagkikiusap lang ako. Kung may kahit maliit na parte pa sa puso mo na nagmamahal sa akin, huwag mo muna akong iwan. Manatili ka. Bigyan mo pa tayo ng isang pagkakataon. Hindi ko pinapangako magiging perpekto, pero pinapangako kung susubukan ko, aayusin ko yung mga bagay na nasira ko. Matututunan kong intindihin ka. Matututunan kong mahalin ka sa paraang kailangan mo. Pero kung wala na talaga, kung talagang desidido ka nang umalis, sabihin mo sa akin ng diretso. Para kahit durog na durog ako, matututunan kong tanggapin na may taong kahit buong puso mong mahalin, hindi mo pala kayang piliting manatili. Pero sana, bago ka tuluyang umalis, alalahanin mo muna ako. Kasi mahal na mahal kita. Nagmamahal, Eman. Palakpakan natin si Eman, no? Not because sa pinagdadaanan niya, ha? But of course, let's give him a resounding applause for being so brave enough to share his story. Diba? Si Eman ay may jowa. At yung jowa niya, he's ready to let go. He's ready to let go. Pero si Eman, siya yung kapit na kapit pa rin sa pag-asang may pag-asa pa sila. Diba? Kapit na kapit siya sa pag-asang maayos pa nila ang kanilang relasyon. Nagmamakaawa. Na kahit isang saglit ay bigyan siya ng pag-asa. Tingin niyo, mga ka-vice, no? Is it worth it to beg for someone na manatili? Is it worth it to beg for someone to stay kahit siya mismo ayaw na? Send us your opinions and of course your advice for our letter sender na si Eman sa ating Facebook Live. That's 100.7 FMR Tacloban, and of course we'll be reading that later on all for you. But for now, here's Morissette Amon with the song Gusto Ko Nang Bumitaw.

0: Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
6: FM Radio, the vibes,
7: ang lupet!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Mga nangalusugan, sino po sila?
5: Pedalaris po.
4: Kagasaan po kayo?
5: Anawan Ocampo po.
4: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
5: Opo, matagal na po.
4: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
5: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
4: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: FM Radio! The vibes!
8: And the facts!
9: The time now on FMR. It's 2:30.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupi!

0: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
1: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: kalaban kita. On Send, Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Narito ang ating 3-digit Lotto Swear 13 zot ngayon alas 2 ang hapon, Biyernes, September 4, 082. Ulitin ko, 082.
1: On Send, Heart, and Vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sanfon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Sanfon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: FM Radio, the vibes,
5: ang lupet.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It's DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
10: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
11: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
12: Ang

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tag Loban.
3: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
5: Hapon Hits!
4: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.
9: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with Niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas. 57 years old. Di mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hindi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, sang kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, dami gidriya. Tisted na naman nga pamilya. Amo gidriya ang inainom naman. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Dami riya nga bulong.
2: DTX 500.
3: Mabili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
5: Hapon Hits.
4: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag-DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-alok ang paraya at the sugar, sugar cane extra
4: na may pinakamataas ng ORAC value
5: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
2: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
1: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi po ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: Hanilo ng Laguna.
4: Naglanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa apto. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Saturn Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet at exercise. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Saturn Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Saturn Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang problema ng pinsan ni ma'am ay ang pagkakaroon ng problema sa apto. Isa sa mga karamdaman sa apto ay ang karamdaman na gallstone. Eh, Dr. Remel, ano nga ba ang meron sa Saturn Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit, Dok?
2: Sir Wing, ang Saturn Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang bioactive compound na aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Saturn Plus Gold sa pagtanggal ng gallstone sa apdo at tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Saturn Plus Gold araw-araw.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Saturn Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Saturn Plus Coffee Mix.
5: Saturn Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Yun o, para ho sa mga coffee lover dyan. Dok, ito talaga, mapapaibig talaga kayo ho dito sa ating friendly, healthy coffee. Ang Saturn Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape, Dok, ha? Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo.
2: Kakaiba ito, Sir Wing, dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang ori ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao, pero may mas mahinang epekto. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan ito na balansehin ang hormonal imbalance ng isang tao.
1: Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Saturn Plus Coffee Mix, Doc, di ba?
2: Available na rin, Sir Wing, ang ating Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, may mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon.
5: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by steviol glycosides.
2: Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, ugaliing uminom ng Saturn Plus Gold araw-araw. At siyempre ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormones sa ating katawan. Ang Saturn Plus Coffee Mix. At of course, mayroon tayong bagong Premium D3 Coffee Mix.
1: Ngayon, ang mga produkto niyan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street. Pwede niyo silang tawagan sa 0969-627-1262. At inyo pong napakinggan muli ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
2: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ang kinis na niya.

0: maupay kontak na sinirangan Visayas ng siyudad hang Tacloban. Live kita nga nakikitaan ha Facebook pages sa narang kadabalita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersa hang PRTV News Team. Ako'y Jay Barion nga naton igpapadangat ang mga presko nga magpasok nga notisya nga nahikay hang bugos nga puwersa hang PRTV News Team. Yan ang atak na ngan hatod mga laray. Unuhan!
1: Fire! Naglarabhirani at Durel Compound at dulo sa Leyte. Leyte Police Provincial Office. Nagbuhatin panginano hanakitan ng mga sibilyan nga bulig hapag checkpoint na Albuera, Leyte. Kepe han kapulisan na Albuera. Ginpalagputa pwesto. Leyte Representative Martin Romualdez. Naaalarma hapaglugan kaso ni Anay DPWH Secretary Bunuan. Frustrated murder ngan attempted murder. Ipapasaka nga kaso kontra 15 anyos nga suspect. Hanatabo nga panmusila San Jose National High School. Kalahi seeds. Mag-iimplementa rin mga proyekto. Asyento sheting mga munisipyo Harihiyon Otso. Uyo na disaster resiliency. Mahugot nga siguridad. Ipapadulutan PRCA. Yan ang Setyembre parang licensure examination for teachers 2026.
2: Arangkada.
0: Ngan yan na haton mga katukiban. Siya notisya lokal. Glass fire naglarab. Hirani Hadorel ko compound hatalo sa Leyte. Hakapareho nga panhitabo gihapon na may bungtuhan lapas Leyte. Adito report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
3: Makikita ako ha, nagtitikadak ko na itong kalayo, nga nagtitikadak mo na itong aso, ikang hamamarang ng mga kasiutan, Habil at Barangay San Roque at Tolosa, Leyte. Naitabuan insidente kakulup September 3, nga may tungod nga heran in halugar ha compound ng mga pasilidad ng Durelco, dahil naman nga gumios ang mga responder ng Durelco.
4: Actually, waray pa determination nga po ng atong Bureau of Fire ano, regarding ang cause grass fire. Bali nakita lang naton nga baga may da mga aso nga nagawas di kang habukin. Salit nag-try an aton korkom pag-check kung di nagtitikangan aso. So nagpa-lupadhirahin drone. Dito nakita nga may dangay ang grass fire na haigbaw hanbukin.
3: Dayon nga nagpalupa din drone ang electric cooperative para madagmit nga matudlukon diin nga parte nagtikang ang kalayo. Pinaagi ni mas nasubaybayan pa ito na kiwahan kalayo. Nga nakabulig yapon agud dayon nga matudluk kung hain nga mga lugar ang posible mabutangan ang posible madultan itong kadelikaduhan. Sir, itong Durelco, delikado man gudan suga din nga insidente kundiri dayon mapaparong itong paggalat na kalayo. Mahitungod nga heranin niya power lines nga nipapakapasilidad ng electric cooperative ang nasabi nga lugar nga posible ini magdurot hin pagkabaraka ang tigda nga pagkaada hindako nga kalayo nga maabot itong kablihan kuryente nga nipapaka electrical facilities. Labutan pagkagubay itong pasilidad, pwede gyapon ini maging hulga hakataluwasan ng mga balay nga naka na nakatindog hapaligid.
4: Kumbaga delikado ito na, no? Kumbaga kayin aton facilities labi na aton mga substations, iya mga ligid ini actually is mga grasses. So kung baga dumako ini yangan waray ka respondihin temprano, posible ini nga dumalagan ang kalayo mo dihan aton substations.
3: Samtang alapaz, Leyte, nagkaadagyapon yung kapareho grass of fire nga nakaghatag yung pagkabaraka ha mga residente. Dahil naman luwat yung gintutukan para maparong ang kalayo hana BFP Lapaz, Leyte. Hapagyan na pa dahil nga ginbabantayan itong mga lugar agud masigurado nga waray na bibilin nga pag nga maglalarab itong parte nga posible mag nga makahitaas o makapadako itong kalayo. Ang mga mamarang mga sagbot sirang itong BFP Leyte in nagiging rason agud nga mas maglarab pa itong kalayo. Yan na padayon pagyapon nga ginaadman kung kay ano nga naglarab dayon ang kalayo, kung may daba naglabo ginuposin sigarilyo o may ada nagsurit o talaga gudba tikang ito na matingka nga sira kakulup. Waray naman manay sumat nga nagantusin kasamdan halawas o namatayan insidente. Pahinumdum itong otoridad nga likayan itong pagsusunog o pagsuritan mga magmara nga mga dahon aton mga kasiutan ngan basura. Ilabi na mga lugar nga heran itong balay establishment ng mga power facilities. Maitungod haguti ay la nga kalayo nga madudukot hakabanwaan in madagmit dayon naman ini nga magkakalat ngan mas magiging dako nga hulga kundiri dayon ini maparong. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: LPPO nagbuhatin pagpanginano hanakitan nga nakasibilian nga bulig at checkpoint Halbuero Leyte. Hepe ginpalagpot nga puwesto adito report ni Dunker Criquez.
2: Arangkada.
5: Nagsasarang nga video sa social media in makikita ang pirang mga nakasibilyan nga individual nga may mga armas nga damismuhan checkpoint habong tuan Albuera Leyte. Nakagkausa inihi na kahadlok ng kabaraka ha-uploader. Ilabi na ang pamakiana hini kung mga otorisado ba ini nga mga individual nga nagdadarahin mga pusil. Sumalahan tigyakan ng LPPO nga dayon nga nagmangdo hi Provincial Director Police Colonel Celerino Sacro Jr. nga imbestigaran ang nasabi nga panitabo.
6: Anaton Provincial Director ng Police Colonel Celerino Imro Jr. Sir Dan, naghatag dayon inangay nga aksyon ngan nagmandohin verification ya investigation para ma-identify an identity or pagkatao ini nga mga individual nga nanira authority iton pagdarahan armas kaya no nga nakadira dito itong lugar hapag kaya na ongoing kapuan verification and investigation.
5: Kasumpay hini, inggin tanggal na gihapon ang Chief of Police sa Albuera Municipal Police Station na kalakip na ang naka-duty nga police hama o nga checkpoint. Dugang pa ni Police Lieutenant Espina nga usag gihapon nira nga ginkikita amo adto mga posible pag-atubangon nga mga kaso o penalidad para nga duhan mga nakasibilyan nga may dapusil ha video.
6: Tama po, dili nato ginkikita ang appropriate na case kung may daman. Kaya nga ni, so in-depth talaga itong pagganda kay investigasyon kay unang-una, armas ito. Pag may armas kita, pursuan sa R18591, diri kita pwede magdaran po sila nga unlicensed. Diba? Labi na nga active ito na itong kontrabuga campaign niya na nagbibinan tayong kita. So, usay ito naging kikitaan. Unang-una, diri gap na ka-uniform na magdadaran armas. In-check ito kaya nung may mga armas sira.
5: Patapod naman ang Leyte Police Provincial Office nga diri nira ginbabaliwaray iton mga sugad hini nga klase hin panitabo nga dayon nira inigintatagaan hin kaangayan nga pitado aksyon na.
6: In behalf of naton Provincial Director Police Colonel Celero Insacro Jr. Sir, may da assurance ang LPPO na diri nato inigintatagaan nga mga butang. Na aksyon dayon kita ngan padayon ang investigation ngan sisiguraduhon naton nga ini nga proseso marudumara ha impartial or patas ngan waray pinapanigan nga pamaagi.
5: Dunker Criquez, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Samtang Leyte Representative Romualdez na alarma hapag hulugahan kaso ni anay DPWA Secretary Bunuan. Pamatayan nato na report ni Don Leonardo Chu.
2: Arangkada.
7: Naa-alarma ay Leyte Representative Martin Romualdez maman hulugon ang plunder case han usaha mga ginaakusaran ng flood control mess nga hianay DPWH sa Secretary Manuel Bunuan. Sumalaha abogado hining Attorney Adef Fajardo urusahon ang pitaad ng dudable labi pa nga hibunuan daw ang usaha pinakasalaan ang mga isyo. Mangani na preso ini pero ginmandong ay release sa hospital detention agudimuon nga state witness. Bisan paman nga waray nga rani ni Bunuan ni Romualdez nga dabi ang flood control scandal nakakabaraka na wini nga pitaad ang sandigan bayan. Usahaan ay kakabarakaan ni Fardo ang posibleng tigda pag-implicate o pagdoon ni Bunuan kan Romualdez kabalyo ang pagiging state witness na iray ang naging nihingitang nga may tatabusunod. Magawas na wini, absuelto ni Bunuan kabalyo hinigdudoon ni Romualdez nga na iba pa nga personalidad nga una na umaraba tungkol na padayon nga pagtatargita haiya ng ombudsman haloyong umatras na ang mga testigo nga nga rin na waray may ebidensya ito nagdudoon hamaw nga kongresista. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Frustrated murder nga attempted murder igpapasaka nga kaso kontra 15 anyos nga suspect nga natabo nga panmusil sa San Jose National High School. Adtong katuiban hearing report.
2: Arangkada.
8: Mag-aatubangon ang mga kaso ng frustrated murder ng attempted murder han kini si Anils ng suspetsado han Panmusil ha San Jose National High School ha Tacloban City didan Hunyo 22. Iginmando han Tacloban City Prosecutor's Office ang pagsalawad ha korte han upat nga ihap hin frustrated murder ngan unum ka ihap hin attempted murder kontra han maong estudyante. Ngani sigun ka Department of Justice Undersecretary Ayan Norman Dato nga ang mga prosecutors ang nakapagdeterminar nga ginhimuhan suspect ang krimen nga may discernment o maaram hiyahan iya ginbuhat ngan han magiging resulta hini.
9: Our prosecutors in Tacloban City have ordered 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder filed against the 15-year-old classmate accused of opening fire during the 22 June 2026 incident at the San Juan National High School after our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
8: Nakita liwat han mga prosecutors nga nakipagkunsaba ang 15 anyos nga suspetsado hi minor di edad nga bata para buhaton ang maong nga makangingirhat nga krimen.
9: The CICL has shown his ability to distinguish between right and wrong and still proceeded to commit the wrong. So his acts prior, during, and after the incident would form the context within which to determine discernment.
8: Manunumduman nga tulong ang mga estudyante ang namatay ngan sobra 20 ang mga nag-antusin kasamdan halawas. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Hakadugangan nga balita lokal, kalahi seeds sa mag-implementar hin mga proyekto ha 107 nga mga munisipyo ha Region 8 uyon ha disaster resiliency. Ato ni Baruan ining report kan Sylvia Abaningo.
2: Arangkada.
3: Dere urusa ang mga kalamidad nga naatubang nga Eastern Visayas, tikang habagyo, baha, pagbanpanantuna nga iba pa nga mga hazard nga posible makadaot hapakabuhi ngan panginabuhi. Initon gitututukan niya ng Kalahi Seeds Program ng DSWD ang pagpapakusugan mga abilidad han mga komunidad nga magpreparar, magresponde, ngan makabakdaw ha epektuhan kalamidad.
10: Kasi PCRP, hapag kaya na ang focus niya, medyo mabog at hiya kay resiliency ang aton gin-i-restoryahan. Asya kailangan ang maupay nga koordinasyon ang rodilain nga mga national government agencies ang municipal local government units ang barangay local government.
3: Pinaagihan programa ginpapakusugan papilan mga komunidad na pagplano han mga proyekto makakabakdaw epektuhan kalamidad ang mga lokal nga community ginaagat nga aktibo nga makiggaapi hapagtukib han ira mga panginahanglan labi na mga lugar nga high risk habagyo baha nga iba pa nga kalamidad. Diri lamang good infrastructure ang gintututukan ang Kalahi Seeds labi pa nga may adasinto 7 nga mga munisipyo iton makakapanimulos para pagtindugan hin mga disaster resiliency disaster project. Importante liwat ang pag-aramhan mga residente, pagpapakusugan community participation, ngan pag-andaman mga lokal nga grupo ha pag-responde kung may da mga emergency.
10: Kaya na gini-strengthen po nato ng aton coordination with other national government agencies to ensure po na waray duplication han mga proyekto nga may implement nga to ha mga munisipyo or mga barangay. Ngayon, ginistrengthen natin ang coordination with the national government agencies para ma-align ang mga plano, ang mga direktiba, han kadatag sa nga mga ahensya para ma-strengthen ngan mahibuildin maupay ang community resilience.
3: Hapag kayo na, padayon pa nga ginpaplansyahan Kalahi Seeds, itong bago nga ginpoproponer nga komunidad kung ano nga mga proyekto na aangay nga mapapanimulusan in pan maihaan. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Ngang mahugot nga siguridad, igpapadulot han PRC 8, iyan ang September 2026, let examination. Added on ato report.
2: Arangkada!
8: Mas lumubo pa yan na ito ni Hapan Examinis para hanti arabot ng September 2026 licensure examination for teachers din umabot na ini ha 8,170. Tungod hini, nagdugang nahin usapang exam venue and Professional Regulation Commission Regional Office 8. Ikang haduha ang Tacloban ngan Katarman, yan ang balangkayan ha Eastern Samar rason para mahimo ng atulo ang examination venues sa Rayon 8. Agudla masigurado nga maakomodar ang mga makuwahin examinasyon. Hatak Tacloban City, adan na ha 5,994 ang examinis, ha elementarya ngan sekundarya, hakatarman 1,801 ngan habalangkayan 375.
11: Last exam natin sa LET, that was I think that was February, March ba yun? Meron lang tayong around 4,000 examinis. Ngayon nagdoble, 8,170. Daming examinis ngayon. And then we have an additional exam venue. Ang venue lang kasi usually Tacloban and Catarman, Northern Samar. Ngayon meron ng isa, yung sa Balangkayan, Eastern Samar. Oo. So tatlo na yung venue sa Region 8. So sa Tacloban, we have around 5,994 examinees. Both ito elementary and secondary. Sa Catarman naman, meron tayong 1,801. And in Balangkayan, meron tayong 375 examinees. Yes, both elementary and secondary. So, umabot tayo ng 8,170 in all.
8: Waray naman nira, may nakikita nga problema ha preparasyon kundi nakipagsumpayan na hira ha PNP ngan mga school administrators para mahugot nga siguridadhan venues. Sugad han ginlalauman, hingpit nga gindidiri ha examination proper ang pagdarahan mga masunod sugad han gadgets o bisan anong electronic gadgets, smartwatch ngan iba pa iniagod nga malikayan nga magkaada hin cheating o anuman nga irregularidad hatak na han mga examinasyon. Ngani ginaghat ang mga examinees nga gumamit hin transparent nga bag para makita ang sulod hini.
11: Yan, smartwatch, yung mga may mga glasses na may mga ano na ngayon, mga smart glasses, yung mga ganoon, may mga buttons, mga smart, pati t-shirts, smart t-shirts na daw eh, talagang may mga ganoon na. Oo, may mga buttons na may camera. So, in-inspect talaga natin. Bago sila pumasok, ini-inspect natin and we encourage them not to bring their cell phones, not to bring their review materials, and not to bring bags. Kung magdadala sila ng bag, yung transparent bag na makikita kung ano nasa loob. Yun. But they are allowed to bring their snacks, water, juice, and room assignment, notice of admission. Yun. Oh, dadalhin nila kasi hindi sila makapasok walang notice of admission. Of course, pencil, number 2, ball pen, tapos eraser, sharpener, roller kung kailangan ng roller, calculator na hindi naman programmable. Yung scientific lang o kaya ordinary calculators. Yes. May mga ganon, inaalaw naman natin.
8: Kung pananglita naman nga may da may sabtan nga makatalapas sa examination rules o mag-cheat hadlawan examination, imposible pag-atubangunhan usang responsable nga ikansilaran niya pagkuhan exam nga diri na pakukuhan o trupa hinanumang examination hiton PRC. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada! Arangkada Police Report.
0: Street level individual arrestado wagin himo nga bypass operation ha Villayabal, Leyte. Dunker Riquez ha detalye.
2: Arangkada.
5: Usang street level individual ang paslak hapresuhan, moment ini mapalitan hin usang pakete ang ginaaligara Shabu, hagin himo nga anti-illegal drugs operation han Station Drug Enforcement Unit han Villayabal Municipal Police Station dito ha Barangay Kasilion, Villayabal, Leyte. Ang suspect ang kilala kan alias Neo, 43 anyos, waray trabaho ng residente han Mahungabungto. Sumalan officer in charge han Villayabal Municipal Police Station nga labot la han napalit ha suspect inakuhaan pa iniha iya posisyon na hinpira pa nga pakete ang ginaaligara Shabu, by bust money. Nga di ba pangagamit?
12: Yes sir, may na-confiscate po kita sir na dalawa na pakete lagi hapon sir na shabu sir, ang legit smart money. Asa dito sir, may cash pero gutel at cash na kuhaya po sir.
5: Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan Shabu in ginbaba na bana nga 0.3 gramos ang kabugaton nga nagkakantida din 2,040 pesos si alias Neo in gindara nga tuha Villayabal Municipal Police Station parahan sakto nga disposisyon nga ini nakatalaan o matubang hinkaangayan nga kaso.
12: Actually sir, papasaka nito na itong sir kuan violation of RA 9165, section 5 and 11. We're preparing for the document para po sa inquest proceedings po. Yan ang adlaw.
5: Dunkirk Riquez, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: Ngan amad to ang naging kabagusan, hanaton mga notisya, yan na nga oras. Para ang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita, bisitahan Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gapon nyo may download ang FM radio app of Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita sa YouTube. I-search la ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, mini-click ang notification bell para mapinakabago ng notisya. Nan hangaran ang bugos na puwersa ang PRTV News Team. Ako, si Jay Barion, nga mapay ng oras, hatun na tanak.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
6: Ito po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
7: Yan na muna ang late sa mga oras na ito.
8: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
9: Ako si Naomi Tiburcio.
10: Ako si Just. Team Ignacio.
11: Ako si Restoraler.
12: Ako po si JM Pineda.
13: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
14: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: September 4, 2026, Biyernes. Namumuro na naman ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Alamin mamaya kung magkano. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapayin nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke.
3: Vice President Sara Duterte pinapa-aresto ng Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kasong grave threats. Dalawang magkasunod na forest fires humiklab sa Davao de Oro. Matinding init, tinitingnang sanhi ng sunog. Mag-asawa sa Cotabato, patay ng mahulog sa bangin ang sinasakyang motor. Panibagong pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro sa susunod na linggo.
4: Well done, Alex Ayala.
3: At Pinoy tennis pride Alex Ayala, umarangkada na sa ikatlong round ng US Open.
4: Excellent performance here on
0: Naglabas ng arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats ayon sa kanyang abogado. At live mula sa QCRTC, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
5: Nina, kinumpirma nga rin mismo ni VP Sara na nakatanggap siya ng notice para nga sa kanyang warrant of arrest na ilabas nga ng Branch 98 ng Quezon City ngayong araw. Ayon nga sa statement ni Duterte, inihati ng notice ng PNP sa Office of the Vice President at kanyang mga abogadong si Attorney Paul Lim at Attorney Clifford Chua. Kaugnay ang kaso sa tatlong bilang ng grave threats na isinampa ng Department of Justice laban sa bise dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa umunoy pagkuha ng hitman para kanyang para kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kung matutuloy ang umano'y plot laban sa kanya. Nauna nang inirekomenda ng mga prosecutor ang 120,000 pesos na bail sa bawat count. Sinabi ni Attorney Lim na walang intensyon ng Vice Presidente na takasan ang batas at patuloy niyang gagamitin ang lahat ng kanyang legal remedies. Iginiit noon ni Duterte na malisyosong inilabas sa konteksto kanyang mga pahayag at nilinaw na hindi ito banta ng assassination kundi pagbibigay din umano sa banta sa kanyang seguridad. Idunasura naman ang hiwalay na reklamo para sa inciting to sedition laban sa Vice Presidente kaugnay sa kanyang mga pahayag. Ninya, ngayon dito sa labas nga ng Justice Hall dito sa Quezon City, makikita natin na inaantabayanan ng pagdating ni VP Sara at ng kanyang mga abogado para nga makapagpiansa. No? Meron din presensya ng CIDG dito at umaalala nga natin, no, ang CIDG ang nakatoka pagdating nga sa mga high profile cases nitong mga nakaraan. Ngayon, until 4:30 lang yung sinasabing operations ng QCRTC, no? Pero nakita natin na heightened alert pa rin at mataas pa rin ang level ng seguridad dito sa labas. Hinihintay nga natin kung
6: pagdutang kami pagtanghali, boss.
7: May coffee.
8: Try this! Coffee ko brown!
5: BBP Sara, ang end goal kasi ng isang impeachment proceeding ay matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Samantalang ito namang criminal proceeding, at target nito ay mapanagot yung may tala, either makulong siya o kailangan niyang makapag-bail. Ngayon dito sa kaso ni criminal proceedings ay magkaiba ang dalawa na ito, kaya wala itong epekto pagdating nga sa impeachment case ni VP Sara. Ang end goal kasi ng isang impeachment proceeding ay matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Samantalang ito namang criminal proceeding, at target nito ay mapanagot yung may tala, either makulong siya o kailangan niyang makapag-bail. Ngayon dito sa kaso ni VP Sara, pwede siyang makapag-piansa sa naikaso laban sa kanya. At yun nga yung hinihintay natin na mangyari dito. Ninya?
0: Mari, paano kung hindi siya nakapag-piansa?
5: Ninya, kung hindi nga makapag-piansa ngayong araw, no, si VP Sara, yan ang inaantabayanan natin kung ano ba ang mga susunod na hakbang. Dahil nga, bukas pwede pa naman siyang makapagpiyansa, no? Pero again, discretion pa rin nga raw yan ng korte. At sabi naman nga ni VP Sara at ng kanyang mga abogado, hindi daw sila tatakas dito sa batas at may pag-cooperate sila pagdating dito sa kaso na ito. Nina?
0: Mm-hmm. So kung sakali hindi rin siya nakapagpiyansa hanggang next week, anong mangyayari ngayon?
5: A standard procedure, Nina, no, kailangan ma-isend sa kanya ang warrant either ng NDI or ng PNPI or ng CIDG. At yan ang hintay natin. Nina?
0: Alright, maraming salamat, Mari Ocampo.
1: Walang ulan pero winasak ng flash flood ang ilang tahanan sa gilid ng isang ilog sa Dinalopihan, Bataan. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon.
7: Binulagan ng flash flood ang siyam na bahay na nakatayo sa gilid ng isang river channel sa Purok 5, Barangay Pita, Dinalopihan, Bataan. Ayon kay Dinalopihan Mayor German Tong Santos, siyam na bahay ang halos nawasak, habang isa sa mga ito ang tuluyang inanod ng malakas na agos ng tubig sa Pita River. Nasorpresa ang mga pamilyang nakatira sa gilid ng ilog nang biglang bumulwak ang malakas na agos ng tubig. Tila gumugulong pababa sa kailugan ang bugso ng baha kasama ang mga trosong tinangay ng malakas na agos. Ipinagtataka ng mga residente kung bakit biglang bumulwak ang ilog gayong wala namang malakas na pag-ulan sa lugar nang mangyari ang flash flood. Ayon kay Mayor Santos, ang malaking volume ng tubig na dumaos-dos sa Pita River ay nagmula sa kabundukan ng Batchawan, Subic, Zambales na nakararanas ng malakas na pag-ulan at may iniulat na pagguho ng lupa. Agad namang inilipat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, ng Dinalopihan sa evacuation center ang mga pamilyang apektado. Umapaw na rin ang matinding agos ng baha sa mga kailugan sa iba pang barangay, kabilang ang Dalaw, Pagalanggang, Tukop, San Simon at iba pa. Pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng malapit sa Pita River na manatiling mapagmatsyag at agad na lumikas kung muling lumakas ang agos ng tubig. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Dahil sa matinding aberyang idinulot ng baha sa NLEX sa mga motorista, umaksyon na ang Toll Regulatory Board at ipinababalik ang bayad ng mga RFID users. Makausap natin sa linya ng telepono ngayon si Julius Corpus, ang spokesperson ng TRB. Magandang hapon po, Sir Julius, at welcome back sa Arangkada Balita.
9: Sir Jack, isang magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng masugid niyong taga-subaybay sa inyong programang PRTV. Magandang hapon po sa lahat.
1: Yes, Sir Julius, una-una linawin lang natin paano yung magiging reimbursement ho. Kunyari ako ay RFID user, nabawasan ako ng regular toll fee. Paano may ibabalik yan? Automatic po ba yan or may kailangan pa akong requirements na isubmit or paano po?
9: Ganito po ang magiging proseso niya, Sir Jack, no? Dito po sa mga RFID users natin, meron po tayong tinatawag na rebate program na nagawa na rin naman po natin nung nakaraan. At yung pong dadaan dito sa parte ng Pulilan up to San Fernando at vice versa ay magkakaroon po ng rebate or refund after one day or more or less next day. So yung pong angkop na discount na or rebate na ma-compute ay ibabalik dun sa RFID account nila kinabukasan. At ang halaga po nitong rebate na to is for class 1, 113 pesos sa isang passage. Uh-huh. For class 2, 281. Uh-huh. For class 3, surcharge is 338 pesos po. Kung dalawang beses kayong dumaan, i-times 2 nyo lamang po.
1: Uh-huh. And yung gaano katagal bago maibalik po? Kumbaga within one day, two days, or within the day then?
9: Next day po ang best effort that the NLEX operator has committed is the next day it will be credited back dun po sa RFID account nung ating motorista.
1: And sir, sa isang panaya, may sinabi kayo nga parang backroom computation. Paano po ito gagawin? At may system po ba ang NLEX na in place para makita kung sino yung mga na-charge at magkano?
9: monitor po yan at nakukulate nila. So all of those vehicles po na dumaan sa area ng yan na meron dito sa area kung saan meron tayong libreng toll fee o na-waiving toll fee. There is a way to get all of this information from the database naman po ng NLEX. No? Lahat ng dumaan doon, lalo na yung mga naka-RFID, namo-monitor po yan at nakukulate nila. So all of those vehicles po na dumaan sa area ng yan na merong waiver of toll fees will be identified and i-recompute yung kanilang toll fee, ibabalik yung kanilang rebate the next day.
1: Sir, so pag nagbasa ka sa social media, ay may mga ilang comments doon na sinasabing ba't kailangan pang i-charge muna na sa RFID user yung regular toll? Bakit daw hindi parang automatic na, nakagad wala na, zero charge na agad sa system para wala ng reimbursement na medyo masalimuot kung iisipin?
9: Ideally, sana po that could have happened, Sir Jack. No? Mm-hmm. Kaya lang po kasi, if you recall, interoperable po kasi, no, integrated ang ating mga toll system.
1: Mm-hmm.
9: So, mas mainam na, naingatan natin, baka kasi pati yung iba madamay na hindi naman kailangan.
1: Mm-hmm.
9: So, we are just now identifying ito munang section na to kung saan duman yung ating motorista. Mm-hmm. Anyway, nakikita naman po yan, no, makikita. At yan ay i-refund naman kinapukan.
10: The time now on FMR. It's 5:45.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May

0: Coffin. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa malusog na tay,
5: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DTX 500.
5: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: If there is any more sanction or anything that there has to be given to the Andex Corporation, kami po ay we will await yung kanilang reply dun sa aming notice to explain. That will be reviewed, processed, and then management will have to bring it up to the board for appropriate decision or action on that regard.
9: Okay, nako, maraming salamat po sa inyong oras na binigay dito sa Arangkada Balita. Sir Julius Corpus po ng TRB. Again, happy weekend, sir, at mabuhay po kayo.
8: Maraming salamat po, Sir Jack, sa lahat nating kasamahan sa PRTV at at the same time, sa lahat po ng tagasubaybay ninyo sa inyong programa. Sana po maging ligtas kayo at maging maayos ang inyong paglalakbay sa ating mga kalsada, lalo na dito sa mga may problematic area na nagkakaroon ng pagbaha. Maraming salamat po sa lahat.
9: Sige, sir.
8: Magandang gabi po.
9: Salamat po, sir. Magandang gabi. Sumiklab ang dalawang magkasunod na forest fire sa Davao de Oro na labis na ikinabahala ng mga residente. Yan ang umarangkat ang balita ni Noreen Igonya.
10: Ikinabahala ng maraming residente sa Davao de Oro ang nangyaring sunod-sunod na forest fire sa kanilang probinsya nitong nakaraang araw. Una na riyan ang sunog na tumupok sa malaking bahagi ng kagubatan sa boundary ng Barangay Mapawa sa bayan ng Maragusan at Barangay Araybo sa bayan naman ng Pantukan na nag-umpisa ng alas 6 ng gabi nitong Setyembre 2. Alas 11:30 na ng gabi nang naapula ang apoy.
11: Sunog ang bukid o.
10: Kinabukasan Setyembre 3, alas 2 ng hapon, may sumiklab na naman na forest fire sa kagubatang bahagi ng Barangay Ambawan sa bayan ng Compostela. Dahil sa bundok na bahagi na ito ng barangay, pahirapan ang pag-akyat ng mga bumbero dahil hindi ito kayang abutin ng anumang uri ng sasakyan. Kaya humingi na ng aerial support sa Eastern Mindanao Command ng AFP si Compostela Mayor Levy Abdao. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa pangyayari. Dahil nasa 1 kilometro pa ang layo ng residential area mula sa pinangyarihan ng sunog. Alas 9:58 kaninang umaga, idineklarang fire under control na ang insidente ngunit patuloy itong inoobserbahan dahil na rin sa pangamba ng mga residente na magkasunog ulit at kakalat pa hanggang sa mga kabahayan. Ayon naman sa Office of Civil Defense 11, Posibleng dahil sa matinding init na naranasan ngayon sa Davao Region, kaya nagkaroon ng forest fire.
1: More than the incident, I think what is more important ngayon, hindi lang sa impact ng El Nino on the fire. No? Actually, impact talaga yung fire is impact na ng El Nino. Na sinasabi nga ng ating mga eksperto, 100% certainty na severe El Nino is coming up to the first quarter of 2027.
10: Payo ni Dayang Hirang, lalong-lalo na sa mga magsasaka, na huwag na munang magkaingin sa kanilang mga sakahan upang makaiwas sa ganitong insidente. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
7: Dalawang magkahiwalay na grass fire naman ang sumiklab sa Tolosa at La Paz, Leyte. Yan ang umaarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
12: Kita sa kuha ang malaking apoy at makapal na usok nagmula sa tuyong damo sa Barangay San Roque, Tolosa, Leyte. Nangyaring insidente kahapon, September 3. At dahil malapit ang lugar sa compound at mga pasilidad ng Doralco, agad na kumilos ang mga responder.
13: Actually, waray pa determination gihapon na natong Bureau of Fire ano, regarding and cause and grass fire. Bali, nakita lang natong nga baga may da mga aso nga nagawas di kang habukin. Salit nag-try ang aton korko, pag-check kung di nagtitikangan aso. So, nagpa-lupadhirahin drone, dito nakita nga may dangay ang grass fire na haigbawahan bukin.
12: Ayon sa Doralco, delikado ang ganitong insidente kung hindi agad maagapan. Malapit kasi ito sa mga power lines at iba pang pasilidad ng electric cooperative. Sakaling kumalat, maaaring madamay ang mga kable at iba pang electrical facilities.
13: Delikado ito na, no? Kumbaga kayin aton facilities, labi na aton mga substations, iya mga ligid hini actually is mga grasses. So kung baga dumako ini, yang anwarik ka respondihin timprano, posible ini nga dumalagan ang kalayong adihan aton substation.
12: Bukod sa posibleng pagkasira ng mga pasilidad, maaari rin daw maging banta sa kaligtasan ng mga taong nasa paligid. Samantala, sa La Paz, Leyte, nagkaroon din ng grass fire na nagbigay pangamba sa mga residente. Agad naman itong tinutukan para maapula agad ng BFP La Paz, Leyte. Wala namang agarang ulat ng nasugat o nasawi dahil sa insidente. Ayon sa BFP ng Leyte, inaalam pa kung ang sunog ay nagmula sa upos ng sigarilyo, pagsisiga o dahil sa matinding init kahapon. Paalala rin ng mga otoridad dahil sa bilis ng pagkalat nito, iwasan ang pagsusunog ng tuyong damo at basura, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga bahay, establishmento at mga power facilities. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nakalabas na ng PNP General Hospital.
9: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
14: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31. Uno, dos, tres, cuatro, alas, Season 3 na ng mga alaskador. At ngayon, mas titira pa more.
15: Wala naman magpapatahimik sa kanila talaga.
16: Wala talaga.
14: Dahil pagkatapos ng pang-re-real talk sa telebisyon,
17: oh boy, we're going there.
14: Susundan natin ng mas no filter na balitaktakan online.
18: Okay, well, okay.
14: No holds barred.
18: Galing ka ba? Galing.
14: Mas diretso, walang preno. Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. 4 alas, Season 3 na, tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Manila Channel 31. Susundan ng 4 alas, Unfiltered, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, at PRTV Manila Facebook page. Pati na rin sa PRTV YouTube Channel.
19: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM, Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
19: Dahil hindi tumitigil ang balita,
7: umakyat sa anim
19: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
7: Ako po si Naomi Timosyo
19: sa PRTV Manila Channel 31.

0: Nalusaw na ang LPA na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero uulanin pa rin ang ilang lugar sa bansa dahil naman sa habagat. Yan ang umarangkad ang balita ni Justine Ignacio. Justine.
1: Yes, Jack. Patuloy pa rin magpapaulan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Ang binabantayang low pressure area naman na dating bagyong Obet na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, tuluyan na nga nalusaw nitong umaga. Samantala, isang bagyo naman ang binabantayan ng PAGASA sa labas ng PAR o Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huli itong namataan sa layong 1,695 kilometers east of extreme northern Luzon, taglay ang lakas na hangin na 45 kilometers per hour na may pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwestward sa bilis sa 20 kilometers per hour. Sa ngayon, mababa pa naman ang chance na pumasok ito sa loob ng bansa ayon sa PAGASA. At dahil habagat pa rin ang siyang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend, inaasahan ang malalakas na pag-ulan sa Zambales at Bataan na may sukat na 100 to 200 millimeters. 50 to 100 millimeters naman na pag-ulan ang inaasahan sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental at Oriental Mindoro. Ayon sa PAGASA, bahagya naman mababawasan ang mga pag-ulan pagdating ng Linggo. Gayunpaman, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar hanggang Lunes, September 7. Jack, pagdating naman sa lagay ng ating mga dam, as of 8 a.m. umabot na sa 204.17 ang antas ng tubig ng Angat Dam. Patuloy namang nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw Dam na nasa 751.29 meters, Binga Dam na nasa 573.95 meters at San Roque Dam na lumagpas na sa normal high water level sa 285.15 meters. Kaya patuloy namang pinapayo ng mga residente na malapit sa mga nasabing dam na iwasan na muna ang anumang aktibidad sa ilog. At iyan na muna ang latest sa mga oras na ito. Balik sa iyo, Jack.
0: Maraming salamat, Justine Ignacio.
2: Nakalabas na ng PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kinatigan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Bonoan na palayain siya. Ito'y matapos siyang alisin bilang co-accused ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft at plunder kaugnay ng flood control scandal. Sakay ng isang puting SUV, lumabas si Bonoan ng PNP headquarters pasado alas 10:30 kaninang umaga. Pag-usapan natin ang issue ng flood control anomalies kasama ang Professor of Public Administration, Professor Edna Co. Magandang gabi po, Professor. Welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi sa iyo at sa ating mga tagapakinig o tagapanood. Salamat sa imbitasyon.
2: Ito nga po, yung balita kanina ay nakalabas na ng ospital. May release order na si former Secretary Bonoan ng DPWH dahil nga ang gagawin po siyang

0: ang responsable sa ahensya at anumang ginagawa ng ahensya, ang ultimate na may pananagutan ay ang pinakapinuno ng ahensyang binabanggit.
1: Mm-mm. So parang ang feeling niyo po, Prof, ay isa siya sa mga big fish, hindi ho ba, na pinakawalan?
0: Actually, siya ay big fish dun sa issue ng public works, dun sa hinaharap ng bayan natin kaugnay ng DPWH, at ito ay nasa lahat ng media, di ba? May panahon na ito yung talagang nakalatag sa lahat ng media, yung napaka-controversial na usapin sa public works.
1: Opo.
0: At dahil dito, hindi ito isang maliit na bagay at hindi rin ito maliit dahil yung level at yung amount involved, yung responsibilidad na hinahawakan ay napakalaki. So hindi ito isang parang nakamiss ka lang ng isang meeting, merong pagkakamali na maliit sa isang ginawang public office. Hmm. Ang laki ng responsibilidad niya. Ito ay siya ang pangunahin, ano, kumbaga frontliner na may responsibilidad dito sa isang malaking issue na hinaharap natin.
1: Mm-mm. Parang po yung pagiging head of agency rin, no, ni VP Sara, yes, sa impeachment trial. Ayun nga, yes, po pala, ano po ang masasabi niyo so far sa impeachment trial natin ngayon?
0: Actually, palagay ko ginagawa ng Senado yung pwede niyang gawin. Sinisikap nilang pabilisin yung proseso ng pagdinig dahil ang bayan natin, dahil sa dami ng ating problemang hinaharap, ay talagang eager, no? Talagang gusto na rin makinig, pero gusto nilang makita yung ending, yung katapusan nito. Paano ba matatapos ang pagresolba ng isang public problem?
1: Yun nga po. Pero sa tingin niyo po ba ay interesado pa rin ang taong bayan o baka meron na silang tinatawag na impeachment fatigue? Dahil po medyo nagda-drag on na po itong kaso eh. And life goes on. And life goes on means mag-wade, maglalakad ka sa baha. At bibili ka pa rin ng mahal na bilihin. Kumbaga marami pa tayong ibang problema, Prof.
0: Patong-patong yung problema natin, ano, taas ng bilihin, baha, yung mga kaso ng yung sa impeachment, yung allegations sa corruption ng hindi lang isang ahensya, may iba-ibang ahensya. Patong-patong ang pinoproblema ng bayan. Sa aking palagay, bagaman at humaharap sa bagyo, sa ulan, sa baha ang mga kababayan natin, malakas ang loob na dinadaanan nila ito anumang hirap, subalit hindi nawawala sa kanilang puso at pag-iisip yung hahantungan ng ating political issues, kagaya ng ano nga ba ang kinahinatnan ng public works problem? Ano nga ba ang mangyayari dito sa impeachment ng ikalawang pangulo? Palagay ko, sabihin nating pansamantala, hinaharap natin ang baha, ulan, gutom, walang kawalan ng bahay. Andun pa rin sa isip ng kababayan natin na ang ugat ng problema natin ay andito sa serbisyo publiko ng ating mga kababayan.
1: Mm-mm. Kasi yung iba po na nakakausap po natin, yung iba talaga, yung mga aware at talagang sinusubaybayan nila, no, ay gusto talaga nilang makita yung accountability. At talagang binabantayan nila yung mga ebidensya. Pero yung iba naman po ay kumbaga nawawala na ng pag-asa. Ang sagot nila, naku, kahit na mamangyari yan, ganun pa rin. Pareho lang.
0: Pero ito kasi yung isang mukha ng accountability eh. May mga kababayan tayo na masikap, naghihintay, ano nga ba ang kahihintnan? Ano nga ba ang ending nitong issues na ito? So at the end of the day, hinihingi nila, hindi nagsasalita, nanonood, nakikinig, tinitingnan ang balita, paano nag-a-unfold ang problem solving. Pero at the end of the day, hinihingi nila pa rin accountability ng mga nasa public service. Uh-huh. Yung kababayan natin na sobrang on a day-to-day basis humaharap sa baha, humaharap sa kawalan na ng bahay nila, kawalan ng trabaho, ng makakain, not even within the day, ano?
1: Uh-huh.
0: Hindi sila sigurado rito.

0: Oh, siguro pansamantala, andun yung focus nila eh. Pero at the back of their mind, sa aking palagay, ang kanilang kalooban ay umaasa sila na marisolba kung ano man yung problema sa korupsyon at mapunta sa bayan yung dapat mapunta sa kanila. Paligay ko andun yung hope. Kaya lang for those who have lost houses, no, yung nawala ng bahay, nasa gitna ng baha, syempre tatawirin muna nila yung baha bago nila muling isipin itong issue na ito ng corruption, ng kawala ng pagtingin sa ating mga maliliit na kababayan. Pero andun sa puso nila yon eh, at nasa isip nila na magkaroon sila ng yung parang ang tawag natin vengeance nung pag kung sinong nagkamali, dapat harapin nila yung kanilang responsibilidad at yung consequence ng pagkakamali.
1: At eto nga po yung arrest warrant ni VP Sara Duterte, no, mainit itong binabantayan ngayon ng media dahil sa kanyang kasong grave threats. Sa tingin niyo po ba paano naman ito tinitingnan kaya ng isang ordinaryong Pilipino? Pantay na pagpapatupad ba ito ng batas o ganti lang sa politika lang sa paningin ng marami?
0: Actually, paligay ko ang ating kababayan ay hati, nahahati dun sa gustong makamit yung hustisya sa anumang nagawang pagkukulang ng Vice Presidente. Subalit alam din naman natin na maraming mga loyal followers ang Vice Presidente. At dahil dito, ito yung grupo ng mga kababayan natin na kung saan may depensa, may pagmamalasakit at inaasahan nila na mapawalang sala ang Vice President. No? So paligay ko in that sense, medyo divided yung ating kababayan. Pero sa kaibuturan ng puso, nag-e-expect pa rin sila ng malutas ang hustisya, malutas ang kawalan ng poverty. So at the end of the day, kung maipakita ng marangal, ng maayos ang justice dun sa kaso ni Vice President Sara, magandang maipaliwanag din dun sa kanyang mga followers at mga kaibigan kung ano ang ibig sabihin ng isang public administrative process na para sa bayan.
1: Kasi po, yung iba rin, syempre, sabi nyo na nga, marami pa rin, siya pa rin yung very popular, ano, especially sa pagdating ng 2028. At hindi maikakaila po kasi yun na nasa back ng minds ng lahat na may kinalaman ito sa pagpasok ng 2028 presidential elections. And so, now na nakikita siya ng kanyang mga followers na sabi nga, very, very loyal, no, sa kanya, hindi ho ba baka lalo pa silang mag-sympathize kapag nakita na inaaresto na ang kanilang idolo?
0: Hindi natin maaalis na merong mga super, super loyalist sa kanya. No? Hindi natin maaalis yon. At yun nire-respeto ng bayan natin. Kanya-kanyang opinion, ano ang pagtingin, ano ang pagsusuri nila. Subalit sa aking palagay, itong proseso ng impeachment ay isang paraan kung paano pinapakita na naging fair ba ang judgment dito sa kaso na ito? Naging patas ba? At dahil dito, lumalabas ang tunay, ang katotohanan, lumalabas ang datos, at siguro yung iba, makukumbinsi sila na, ito nga yung resulta ng mga ginawa. So, paligay ko merong dahan-dahang nakikita yung ganong liwanag. Pero hindi natin pwedeng sabihin 100% ng Pilipino ay mawawala ng tiwala sa Vice President. Merong ibang mananatili na bilang loyalista nila.
1: Or baka madagdagan dahil alam niyo naman po ang ugali ng Pilipino. Nasa kultura natin, yung maging maawain at kumakampi sa underdog. In this case, kasi siya yung aarestuhin.
0: Oo, pero ito nga yung isa nating siguro dapat labanan sa politika. Yung underdog ay hindi necessarily yung inaape, no? At the end of the day, the Filipino people are the underdogs. Yung kawalan ng tunay na serbisyo, kakulangan ng serbisyo dahil napupunta lamang sa ilang pribadong interes, ito yung nagtitrigger ng pagiging mas underdog ng ating mga kababayan na nasa ibaba na nga. No? So I think yung makita ang katotohanan, yung justice, yung fairness din ng proseso, mahalaga. Fair ba ang naging proseso? Palagay ko yung kababayan naman natin, may liwanag sa pag-iisip na makikita kung ano ang fair, kung ano ang tama. At hindi lahat ng pagkakataon kung ano ang gusto kong mangyari ay ito ang mangyayari.
1: Opo. And last question, Prof, sa gitna ng lahat ng political drama na ito, ano naman kaya magiging totoong epekto nito sa buhay ng pangkaraniwang Pilipino? Paano po natin masisiguro na hindi natatabunan ang mga totoong issue tulad ng sabi nga natin kanina, presyo ng bilihin, baha at trabaho?
0: Isang mahusay na siguro yung commitment talaga ng namumuno, no, na malampasan yung mga hamon ngayon, napakahirap ng mga hamon ngayong panahon na ito. Pero sana ma-appreciate din ng kababayan natin na merong ilang namumuno or merong namumuno sa ating society na nagpupursige pa rin maiahon tayo. Napakahirap eh, baon na baon tayo niya sa lahat na yata ng ano noon ng problema at kaapihan, yung panahon, yung bagyo, yung kawalan ng bahay, yung pagtaas ng oil at ng gasolina, super problem din natin ito.
1: Saka yung ano po, yung dollar peso rate, grabe po.
0: Exactly. Sobrang baba na sa matagal na panahon ngayon yung pinakamababa yate na natin na naaabot, no? Kaya lahat ito patong-patong na burden. So, ang pagkakaisa, yung tatag ng paniniwala na mangingibabaw pa rin yung tama, paligay ko ito yung dapat na mabigyan ng parang suporta, no? Hindi maging napaka-depressing lalo ng sitwasyon. So yung unfairness na nakikita sa proseso, halimbawa, nakakadagdag ito dun sa bigat eh. Mabigat na nga yung buhay ng marami nating kababayan. Sana medyo magkaroon naman ng parang medyo pleasant, no, na outcome yung proseso sa impeachment, maging fair at maging just, yung mapabilis sana rin yung proseso ng impeachment at tunay na pagsuporta ng executive kung paano matutulungang malabanan yung pagtaas ng presyo ng bilihin, paano ito tutulong sa ating mga kababayan, lalo na yung nasa ibabang 50, 60, or even 70%.
1: Opo, all right. Nako, maraming maraming salamat, Professor Edna Co. Happy weekend po sa inyo, Prof.
0: Salamat at gayon din sa'yo, sa inyo.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang dinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Samsung Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Samsung Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix. Mix.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: We still had a complete slate.
9: Samantala, formal nang inamyendahan ng Senado ang patakaran nito upang maipagpatuloy ang budget hearings kasabay ng plenary session.
8: Sa rules po natin, bawal makipag-meeting ng session time, which is basically 3 o'clock upwards. There will be no meetings or hearings coinciding with the session of the plenary session of the Senate. This time, we amended the rules to allow it so that we can tackle also the budget, but only for the budget.
9: Inanunsyo na rin ang posibleng schedule ng Senado alinsunod sa impeachment trial, budget deliberations at mga priority LEDAC measures. Samantala, humingi naman ng pangunawa si Zubiri sa publiko kaugnay ng kasalukuyang pinagdaraan ng kondisyon sa kalusugan ng kapwa senador na si Senator Loren Legarda.
8: Nag-usap naman kami ni Senator Loren. Si Senator Loren talaga has a serious, it's a lung illness. Oh, I'm not sure if I'm supposed to say this, but it's a lung illness. So she's seeking medical attention for that, which needs heavy medication. So, sana naman pag-unawaan din ng ating mga kababayan. It's a serious lung ailment.
9: Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Sinampahan ng reklamong qualified human trafficking ng NBI sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras sa Department of Justice. Kaugnay ito ng umunoy honey trap plot o tangkang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasama rin sa kaso sina Attorney Rui Rondain at Attorney Orlando Menjola at dalawang junior associates ng kanilang law firm. Gayun din ang talent manager na si Aliasken na nagbunyag ng planong paninira kay Recto.
11: Ang findings natin, they are guilty or they are supposed to be committed qualified human trafficking. No, ando doon lahat yung elements and the individuals the charges will be filed to the following Congressman Leandro Leviste, former Congressman Jing Paras, the four lawyers of Rundain and Minjola, and Lito de Guzman kasama sa qualified human trafficking.
12: Bumagal ang inflation nitong Agosto. Pero nagbabala ang Philippine Statistics Authority sa posibleng pagtaas ng presyo ng ilang pagkain dahil sa sama ng panahon. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
13: Bahagyang bumagal ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin nitong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal sa 6.1% ang inflation mula sa 6.2% noong Hulyo. Ito na ang ika-apat na sunod na buwan na nagkaroon ng pagbagal ng inflation sa gitna ng gulo sa gitnang silangan. Naka-impluensya rito ang pagbagal ng inflation sa pagkain, bahay, kuryente, produktong petrolyo at tubig.
14: In general, bumaba yung ating inflation, pero itong transport, significant din yung kanyang increase. May mga items tayo doon na bumaba like meat, vegetables, na parang na compensate naman na upward movement itong transport.
13: Bumilis ang inflation sa bigas na isa sa pinakamalaking kinokonsumo ng mga pamilyang Pilipino. Nagbabadya din ang epekto ng mga bagyo at habagat sa presyo ng pagkain, lalo na ng gulay.
14: Ito ay una nagkakaroon ng impact doon sa ating food products. Particularly yung vegetables, no? Ang expectation natin baka mag-change ng movement ito for the month of September. Our provincial offices reported na may nakita silang pagtaas ng presyo ng vegetables, particularly during the last week nitong buwan ng August.
13: May epekto din sa mga imported na bilihin ang paghina ng piso kontra dolyar na kasalukuyan naglalaro sa 62 pesos.
14: Yung price ng diesel, gasoline, and then yung impact niya doon sa iba pang items, particularly yung pamasahe sa ating mga passenger transport, particularly tricycle.
13: Para makontrol ang price pressures, patuloy na nakaalalay ang pamahalaan sa pamamagitan ng uplift. Kabilang na dito ang pinalawag na Katiwa outlets at libreng bigas at fuel assistance sa vulnerable transport groups. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inamyendahang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na naglalayong mapaigting ang libreng edukasyon sa kolehiyo. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alem.
1: Radio, good vibes!
7: Ang lupet!

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacin ni Mike.
2: Para sa puti power times two.
0: Times two.
2: Plus shea butter and tea tree oil.
3: Glow up by the power of
2: White
3: two.
2: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Tumaas na ito sa 2.6 million beneficiaries. Isa sa mga benepisyaryo ng tulong-dulong program ng CHED na si Kenzie Thomas, isang fourth-year elementary education student mula sa Immaculada Conception College na dumalo sa signing event ng Pangulo. Para sa kanya, malaking tulong ang tulong pinansyal na ipinagkaloob ng gobyerno para sa kanyang pag-aaral.
8: Sobrang laking tulong po yun, lalo na po sa mga katulad ko na may mga pangarap na gusto po na mag-give back sa parents, na gusto po na hindi na po maging ganun kung ano po kami. Gusto pong umangat talaga kasi may mga dream po kami.
7: Kaya isa sa mga prioridad ng Pangulo ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat Pilipino. Sa ngayon ay sisimulan na ng CHED ang paggawa ng guidelines base sa inamyendahang Tertiary Education Act.
9: Yung sa equity group namin, meron na kaming guidelines, meron na kaming pinilabas na CMO, the prioritization for the equity group natin, yung single parent, yung PWD, and other special groups natin.
7: Ako si Lesto Naler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Hinigayat ng Supreme Court at Integrated Bar of the Philippines sa Ombudsman Boying Remulla na magsampa ng reklamo kasunod ito ng kontrobersyal na komento niya tungkol sa estado ng justice system sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
11: Secretary, to acknowledge our esteemed resource.
12: Hindi lang ang kanilang budget para sa 2027 ang nabigyan ng spotlight sa pagdalo ni Ombudsman Boying Remulla sa Senate Finance Committee deliberations nitong Huwebes. Umigay din ang tila pagkwestiyon ng Ombudsman sa justice system ng Pilipinas.
13: Never has the judiciary accounted for everything that they've been doing. It is something that we have to examine as a country because When businessmen come in to invest and create jobs and give progress to the country, when a case is thrown and a monkey wrench is thrown into the business, there's no certainty that the case will be finished within a certain amount of time.
12: Naidiretso na rin ni Remulla ang hinaing na ito kay Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonen.
13: Of course, sometimes he cautions me about speaking out about these things that I'm saying. But it has to be said. We cannot hold this back anymore. I mean, how many times do you have in your life to serve as ombudsman and give your critique of what's happening in society? And I'm sure that I have distressed our Chief Justice in many times with my remarks. But it has to happen. It has to be done, Your Honor.
12: Matapos ang kanyang mga komento, agad na naglabas ang Korte Suprema ng pahayag. Bukas-ani lang ang Korte Suprema sa mga kritisismo. Pero pagdating sa mga alegasyon laban sa mga hukom at korte, dapat maidaan-ani nila ito sa tamang proseso para maimbestigahan. Nilinaw ng korte na hindi ito basta makakakilos batay lamang sa mga pahayag sa publiko, lalo na kung buong appellate court ang inaakusahan. Ganito rin ang naging komento ni Integrated Bar of the Philippines National President Alan Pan. Hindi rin sang-ayon ng IBP sa anumang uri ng abuse of power sa hudikatura. Patuloy pang hinihintay ang sagot ng ombudsman pagdating sa imbitasyon ng Korte Suprema at IBP ukol dito. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
10: Umarangkada na sa ikatlong round ng US Open si Pinoy Tennis Pride Alex Ayala matapos magwagi laban kay Ukrainian player Oleksandra Olinkova. Sa score ng 6-1, 6-4, nilampaso ni Ayala si Olinkova sa Louis Armstrong Stadium para sa kanyang huling Grand Slam ngayong taon. Seeded bilang number 17 din ang 21-year-old Filipino tennis ace sa torneo. Sunod namang mga kalaban ni Ayala si world number 14 na si Iva Jovic mula sa Amerika sa susunod na round. Una nang nagharap ang dalawang rising tennis players sa Stars of the Open exhibition kung saan nag-trend online ang pagsama nila sa kanilang court ng mga kanilang mga ama. Ito ang unang pagkakataon na umabante si Ayala sa ikatlong round ng US Open.
0: Nilabas na ang ticket details para sa The Romantic Tour Concert ng Filipino-American singer-songwriter na si Bruno Mars. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng Live Nation Philippines ang seat plan at ticket prices na nagkakahalaga na mula 1,500 pesos hanggang humigit kumulang 24,000 pesos. Magsisimula ang ticket selling para sa concert ng Just the Way You Are hitmaker simula sa September 11 para sa artist pre-sale at September 14 para sa general on sale. Gaganapin ang The Romantic Tour Concert sa May 15 at 16 sa susunod na taon sa Philippine Arena sa Bulacan. Ayan,
1: gano'n kaya kataas yung 1.5, no?
0: Ah, okay na rin. Gusto mo lang makinig minsan, di ba? Yung mahal eh. 24,000, ano?
1: 24,000, ano? Baka wow. Kasama mo siya. Kumanta.
0: Akala mo, kumanta ka na okay. Ayoy, congrats kay Alex and good luck. Best friend niya to eh, yung mga kalaban niya eh.
1: Siba, Jovic siya, o.
0: Yeah, let's see. At I'm sure it's going to be a great game. Pero sana manalo si Alex.
1: Oo, siyempre. Nandun yung bias natin.
0: Yes, at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nia Corpus.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada!

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa arrest warrant kay Vice President Sara Duterte. Ipinaaresto ng Quezon City Regional Trial Court ang Vice Presidente kaugnay ng pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Gid naman ng kampo ng Vice, wala siyang balak na takasan ang batas. Live mula sa Quezon City, nagpa-patrol, Karen Di Guzman. Karen, dumating na ba dyan si Vice President Sara Duterte?
2: Alvin, sa mga oras na ito ay wala pa rin kumpirmasyon kung darating para magpiyansa si Vice President Sara Duterte. Kasunod nga ng paglabas ng warrant of arrest na inihain ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 laban sa kanya. Samantala, kalalabas nga lamang ng mga pulis ng Quezon City Police District na iginiit na nais lang naman nila magbatid ng seguridad dito sa lugar. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ng Vice na si Attorney Paul Lawrence Lim, nagagamitin nila ang lahat ng legal na remedyo at bagamat may pagkwestiyon sa jurisdiction, ay walang intensyon ng pangalawang pangulo na takasan ang batas. Nag-ugat ang kaso sa mga pahayag ni Duterte sa isang online briefing na may kinausap na siyang papatay umano kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung may papas lang sa kanya. Pero kalaunan, iginiit ni Duterte na malisyosong kinuha sa maling konteksto ang kanyang mga pahayag. Una nang hiniling ng kampo ni Duterte na ibasura ang nasabing reklamo dahil sa kakulangan ng jurisdiksyon. Naniniwala din silang hindi siya dapat kasuhan lalo't isa siyang impeachable officer. Hindi naman ito kinatigan ng korte. Ayon sa Department of Justice, nakakita ang korte ng probable cause para ituloy ang paglilitis laban sa vice-presidente sa lahat ng tatlong bilang ng grave threats. Batay sa kopya ng warrant of arrest, itinakda ng korte sa 120,000 pesos ang piyansa para sa bawat bilang ng grave threats. Sinabi naman ng palasyo na ginagalang nito ang anumang desisyon o kautasan ng korte. Ayon naman kay DILG Secretary John Vicrimulya, balak maghain ng piyansa ang kampo ni Duterte. Bandang alas 4 ng hapon nang dumating sa Quezon City Hall of Justice ang ilang pulis, kabilang na ang hepe ng Quezon City Police District. Pero ayon kay Police Brigadier General Christopher Olazo, wala silang impormasyon tungkol kay Duterte at nandito lang sila para magbigay ng seguridad alinsunod sa hiling ng korte. Dumating din ang ilang tauhan ng NBI na may bitbit na dokumento pero tumanggi sila magbigay ng pahayag. Bago mag-alas 5 ng hapon, isinira na ng mga gwardya ang pinto ng gusali. Alvin, lumabas na nga yung mga pulis na dumating dito kanina, mahigit 50 sila na nandito na sinabi nga na nandito lamang para sa seguridad. Nakapanayam nga natin si District Director, pakinggan natin ang kanyang pahayag.
3: So hindi naman po dun sa i-implement na yung warrant of arrest against Vice President?
4: Wala pong ganun.
5: Wala pong profiling.
4: Wala po. At nag-request po yung court ng security, kaya lang po kami nandito.
3: Pero wala po kayong information kung darating po yung kampo ni Vice President Sara Duterte to
5: or kung dumating na, sir?
4: Wala po kaming alam as of now. At kita nyo naman, wala naman po tayong nakitang dumating.
2: Samantala, Alvin, kasama nga itong alegasyon ng grave threat sa mga impeachment article na isinailalim sa paglilitis sa Senado laban sa vice-presidente. Sa ngayon, inaabangan pa ang susunod na hakbang ng kampo ni Duterte at kung kailan siya magpapiansa. Bago nga tayo magsimula, Alvin, ay tinanong natin yung kanyang abogado, pero ayon sa kanila ay wala silang ibang pahayag kundi yung sinabi na maggagawa o maggagawin nila lahat ng legal na remedyo para sa nasabing kaso. Alvin?
1: Karen, ayon sa batas, kailangan bang pumunta dyan ang Vice Presidente para siya mismo ang maglagak ng piyansa o pwedeng abogado ang gagawa niya?
2: Alvin, base doon sa PNP na kinausap na natin kanina, ay kinakailangan mismo yung taong akusado o si Vice President Sara Duterte ang maghain ng kanyang piyansa dito sa korte. Ito nga yung ginawa, matandaan natin ang ginawa ni Senator Marcoleta noong siya ay usang sumuko doon sa Sandigan Bayan. Kaya naman yun yung tinatanong natin sa kanyang mga abogado, pero ayon sa kanya, sa isang mensahe na ipinadala sa ABS-CBN News, ay nakikipag-usap pa siya doon sa kanyang kliyente kay Vice President Sara Duterte doon nga sa mga susunod na hakbang. Alvin?
1: Pero paano yan, Karen? Kung tama ang sinasabi mo na kailangan ang Vice President ang pumunta dyan, eh hindi ba'y pa-weekend? Pwede bang maglagak siya ng piyansa after na ng office hours, antayin siya ni Judge? O pwede ba yan weekend mismo? O pwedeng pagpalunes na?
2: Alvin, ayon nga dito sa korte, ay may ilan naman sila mga tauhan tuwing weekend. So, posible pa rin na makapagpiyansa nga si Vice President kahit weekend. At yun din yung naranasan natin sa ibang mga korte. Meron din talagang mga korte na bukas kahit weekend. So, posible, hintayin natin yung magiging final na desisyon ng kampo ni Duterte kung magka-file nga siya ng bail ngayong weekend. Alvin?
1: Maraming salamat, Karen De Guzman. Umami na si MMDA General Manager Nicolas Torre sa illegal na pagdaan ng kanyang personal na SUV sa EDSA busway, pati sa iba pang paglabag gaya ng paggamit ng maling plaka at MMDA markings sa sariling sasakyan. Humarap din siya sa LTO para magbayad ng multa. Exclusive ng Papadrol, Johnson Manabat.
6: Ito ang video ng isang motorista kung saan kita ang puting sasakyan na may blinker at markings ng MMDA patrol habang binabaybay ang EDSA busway. Agad na naglabas ng Land Transportation Office ng show cause order para pagpaliwanagin ng may-ari nito. Pero yun pala, ang may-ari ng sasakyan ay walang iba kundi si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
7: Yes, yes, sakay ako.
8: You're not the driver?
7: Ah, hindi ako nag-driver. May driver ako. Ang sasakyan ay personal kong vehicle. Okay? Nung ma-assign ako sa MMDA, dala-dala ko yan. In the process ng transfer ngayon sa pangalan ko. Armored vehicle kasi yan. Siyempre, hindi ko naman maitago kung ano ang pinagdaanan ko at kung ano ang threats na, you know, security requirements.
6: Paliwanag ni Torre, hindi na niya hinintay ang government-issued vehicle para sa kanya bilang opisyal ng MMDA at nagdesisyong gamitin ang personal niyang sasakyan.
7: Pinagmukha ko siyang official, no? Dahil nilagyan ko ng marquee sa MMDA. Kasi ang gusto ko nga, pag ako'y lumalakad at ako'y naka-uniforme, rather than use an unmarked vehicle, I'd rather use marked vehicle. Kasi, siyempre, pag may madaanan akong banggaan, para pag ako'y nag-intervene sa isang incident, edi official vehicle ang dala ko.
6: Bukod sa illegal na pagdaan sa EDSA busway, may iba pang nadiskubre ang Land Transportation Office.
9: Hindi naman siya naka-on yung blinker, hindi rumiresponde sa pangyayari. Nag-verify kami kaagad, doon sa result ng verification, lumalabas na yung plate number nakalagay siya sa isang truck ng MMDA.
6: Patong-patong na paglabag sa Land Transportation and Traffic Code ang kinakaharap ni Torre, gayon din ang pagiging reckless ng kanyang driver sa pagdaan nito sa busway.
10: Binayaran na ni GM Torre ang multa niya at ng kanyang driver dahil sa traffic violation. Pero ang sabi ng LTO, kahit nakapagbayad na, hindi pa rin mailalabas mula dito ang sasakyan na ito. Sabi ng LTO, yung blinker na ikinabit sa sasakyan, bawal. Pati ang markings at logo ng MMDA kahit pa opisyal ka ng ahensya, bawal din. Nadiskubre na yung plaka na ikinabit sa SUV, hindi rin tumutugma sa mismong sasakyan.
6: Paliwanag ng LTO, may mga piling opisyal lang ng pamahalaan ang pinapayagang gumamit ng blinker, gaya ng sasakyan ng Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, mga law enforcement agency at mga ambulansya. Sa kabila nito, sabi ng mismong chairman ng MMDA, tuloy lang ang trabaho ni Torre at ipinauubayan na nila sa LTO ang pag-iimbestiga.
11: Ito naman pong insidente na ito ay hindi makaka-apekto doon sa patuloy na pagtatrabaho ni GM Torre. So wala naman pong suspension order na lumalabas against him. At wala pa naman pong resolution yung investigation.
6: Humingi naman ng paumanhin si Torre.
7: Naintindihan ko ang inggalit ng mga netizens and I really apologize for that. I myself is disappointed with myself. Bakit ang hindi ko sa shortcut?
6: Umaasa ang LTO na ang insidenteng ito ay magsisilbing babala at paalaala sa mga opisyal ng gobyerno na huwag baliin ang batas at maging mabuting halimbawa sa publiko. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
8: Patay ang isa sa riding in tandem na nanghol dapat tumangay sa motorsiklo ng isang rider sa Santa Rosa, Laguna. Nakaenkwento nila ang mga pulis na tumutugis sa kanila. Yan ang exclusive CCTV patrol ni Jeff Caparas.
12: Pasado hating gabi sa kasagsagan ng buhos ng ulan ngayong Biyernes, huminto at sumilong sa bahagi ng Barangay Malitlit, Santa Rosa, Laguna, ang babaeng motorista na ito. Habang inaantay na tumila ang ulan, nais patansa ng riding in tandem. Nilapitan at tinutukan sa ng baril ng bumabang back rider at saka tinangay ang kanyang bag at motorsiklo. Matapos ang krimen, magkahiwalay na tumakas ang dalawa.
13: So para lituhin yung mga backtracking, ginagawa nila separate lagi para dalawa. Medyo malito.
12: Agad na nagpunta at nag-report sa Santa Rosa Police ang biktima at ikinasa ang dragnet at follow-up operation para tugisin ang dalawang suspect. Nagsagawa rin ng backtracking sa mga CCTV footage ng Santa Rosa Police sa mga posibleng dinaanan ng mga suspect.
6: Pasado alas 4 ng madaling araw nang mamataan ng mga operatiba ang isa sa mga suspect na sakay ng motorsiklong tumutugba sa motor ng biktima. Sinundan nila ito sa mga barangay ng Dila, Dita at Malitlit. At nang makahalata umano ang suspect, ay bigla silang pinaputokan ito na nauwi sa engkwentro.
12: Dead on the spot ang suspect na nagtamo ng mga tama ng bala sa dibdib.
13: From main road, lumiko siya dun sa part na madilim. Gusto niya sanang tumakbo. Pagtakbo niya, nagpaputok na siya. Nagpaputok. So, pinutokan na rin ang tropa natin.
12: Na-recover sa crime scene ang motor ng biktima, isang caliber 38 revolver at sling bag na pinaniniwala ang pag-aari ng biktima. May nakuha rin mga hinihinalang sabu mula sa suspect. Muli namang paalala ng PNP sa mga motorista, lalo na ngayong tag-ulan.
13: Kung nagpapatila sila ng ulan o sisilong sila sa ulan, is find place na maraming tao, just like barangay, police station, at saka yung mga crowd, mga convenience store, para lang po maiwasan natin yung mga isolated places na kagaya na to na prone siya para magkaroon ng motor napping incident.
12: Patuloy na tinutugis ang nakatakas na kasama ng napatay na suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
14: Patay ang tatlong batang natrap sa sunog sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
15: Sumiklab ang sunog sa ika-apat na palapag ng bahay na ito sa Addition Hills, Mandaluyong City nitong Huwebes ng gabi. Nagtulong-tulong ang mga residente sa pag-apula ng apoy gamit ang mga balde ng tubig at fire extinguisher. Agad ding naapula ang sunog at ayon sa Bureau of Fire Protection, walang itinaas na alarma. Pero hindi nakaligtas ang tatlong minor de edad na nasa silid kung saan sumiklab ang sunog.
16: Yung dalawa, talagang natrap na sila sa loob. Gawa na puro mga bata sila, yung natrap sa loob, 2 years old, tsaka 4 years old. Yung 7 years old, nagawa pa maaga pang palabas ng kwarto. Nakakita siya ng mga responder natin, dinala agad sa hospital. Fortunately po, both parents po nung dalawa ay nasa trabaho po.
15: Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog na may tinatayang 200,000 pisong halaga ng pinsala. May paalala naman ang BFP, lalo na sa mga may mga kasamang bata sa bahay.
16: At maaari po, huwag natin po silang iiwan ng unattended. Kung tayo naman po ay may pupuntahan, maaari ipag-bill natin to sa ating mga kasama sa bahay, mga kamag-anak. Ilayo rin po natin sana yung mga flammable items sa maaabot ng mga batang ito. Turuan po yung mga bata kung paano po yung tamang evacuation plan or evacuation route sa bahay.
15: Nakikituloy muna sa kanilang kaanak ang pamilyang apektado ng sunog. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
17: Mga kapamilya, bahagyang bumuti na ang daloy ng trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway sa San Simon, Pampanga. Pero nagbabala ang pamunuan ng NLEX na posibleng muling tumaas ang tubig kapag bumuhos ang malakas na ulan. At live mula sa San Simon, Pampanga, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, ikaw ba ay lumulusong pa sa baha?
18: Tony, kaninang umaga,
2: ay halos wala nang baha sa may San Simon Interchange dyan sa San Simon, Pampanga. Pero tumaas muli yung tubig matapos bumuhos yung malakas na ulan. Kaya patuloy yung siphoning na ginagawa ng NLEX. Bukod dito ay naglagay rin sila ng mga panibagong flood barrier sa lugar. Dadaanan pa naman ng iba't ibang uri o klase ng sasakyan ang San Simon Interchange.
18: Humupa na ang baha sa northbound portion ng NLEX sa San Simon, Pampanga sa may tulaok nitong umaga. Tuloy-tuloy na rin ang daloy ng trapiko sa lugar, bagamat may bahagyang pagbagal dahil dalawang lane lang ang bukas sa mga motorista. Habang nagsisilbing harang ang flood barrier para hindi makapasok ang tubig sa expressway. Napansin ng mga motorista ang pagbuti ng sitwasyon ngayon kumpara noong mga nakaraang araw kung saan halos hindi umusad ang trapiko sa lugar.
19: Okay naman po ma'am. Medyo nagkaroon lang ng konting pusad, bagal ng traffic dyan sa may mismong bridge ng San Simon po.
20: Hindi naman na ganun kataas yung baha kasi may nagpapump naman na po. Dire-diretso naman na po yung flow kahit yung maliliit na kotse nakakadaan naman na po.
18: Pero sa may San Simon Interchange, tumaas ulit ang tubig matapos bumuhos ang malakas na ulan. Naglagay naman ang mga tauhan ng NLEX ng rapid flood barrier para mabawasan o mapigilan ang pagpasok ng tubig sa expressway.
21: Down po, maaaring ma-experience po natin din mga downpour at for any reason na tumaas po ulit yung tubig dito. Before that, siguro mga hours before that na hindi na po padadaanan na mag-advise po ulit kami na mas maayos.
18: Sa ngayon, flood barriers at siphoning o pagbomba ng tubig palabas ang magsisilbing pansamantalang hakbang sakaling muling tumaas ang tubig sa lugar. Kaya hinihiling ng NLEX ang pangunawa ng mga motorista habang hinihintay ang pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa lugar.
21: Kailangan na po ng mga detailed engineering design yan. So yun na po yung gagawin ngayon. At yun na po, sana makita na po natin kagad yung mga long-term. Pero most probably, itong mga long-term solutions na to, baka po makikita po natin long before the next rainy season.
18: Hinihintay naman ng DOTR ang detalyadong paliwanag ng NLEX sa nangyaring baha.
22: Siguro, pagkasagot po ng NLEX management, dadaan lang po ito sa isang meeting or dalawa sa technical working group, and then it will be elevated to the DRB board as soon as po.
18: Ayon pa sa DOTR, bukod sa pagpapataas ng kalsada, magtatayo rin ang DPWH ng perimeter flood wall at magsasagawa ng dredging sa Tulaok River bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha.
2: Tony, nagpaalala naman yung NLEX sa mga motorista na maging alerto at ugaliin o regular na i-check yung kanilang official social media pages para sa lagay ng trapiko sa NLEX at posibleng rerouting. Tony?
17: Oo, easy. Alam mo, may mga kasama tayo dito sa studio kung minsan hindi nila alam saan sila maghahanap ng alternatibong ruta pag kinakailangan nila mag-exit ng NLEX. Sino ba ang pwede nilang tanungin? NLEX lang ba?
2: Oo, Tony. NLEX, no? May mga official hotline yung NLEX at pwede rin nilang i-check yung mga social media pages dahil regular na nag-a-update oras-oras yung NLEX sa lagay ng sitwasyon ng baha tsaka ng traffic dito sa NLEX tsaka yung mga rerouting kung saan yung mga alternatibong pwedeng daanan ng mga motoristang dadaan dito sa expressway, Tony.
17: O ninyo, narinig mo yun, ha? Maraming salamat, Easy Lee.
23: Muling gumawa ng kasaysayan si Pinay tennis star Alex Ayala. Siya na ang kauna-unahang Pinoy sa Open Era na nakapasok sa third round ng US Open Singles Event. Ito'y matapos niyang talunin ang Ukrainian na si Oleksandra Olenikova sa ikalawang round ngayong Biyernes. At live mula New York City, nagpapatrol si TJ Manoto. TJ, ano-ano ang ipinakitang pagbabago ni Alex sa kanyang laro mula noong una siyang sumabak sa US Open Singles Main Draw noong nakaraang taon?
24: Alam mo, Gretchen, kung may nakita tayong pagbabago so far kay Alex si Alex sa US Open na noong bagay, no? Yung kanyang control at ang kanyang kumpiyansa. At kanina nga, sa loob muli ng Louis Armstrong Stadium, pinakita ni Alex na hindi lang siya basta-basta umabot sa torneo, kundi tumitindi at gumaganda ang laro niya.
25: Nakatapat muli ni Alex Ayala ang Ukrainian na si Oleksandra Olenikova.
0: na tumalo sa kanya sa Strasbourg Open na clay court event noong Mayo. Pero sa kanilang rematch, maaga na control ni Ayala ang laban. Walang maisagot ang Ukrainian sa agresibong laro ng Pinay, na madaling na isara ang unang set 6-1. Mas naging mahigpit naman ang laban sa ikalawang set, nang maging mas komportable si Olenikova sa kanyang service games at lumamang 2-1. Pero agad bumawi si Ayala. Mula sa tablang score na 3-3, ginamit na niya ang kanyang pinabuting serve at kalmadong tinapos ang laban. Ang final score, 6-1-6-4. Pasok na si Ayala sa third round. Laking tuwa ng kanyang fans, marami sa kanila dumayo sa New York mula sa manalayong lugar.
1: Amazing experience, talagang worth it, worth the price, worth the admission. Ang galing niya kasi nag-improve siya this year. So talagang nagiging parang elite player na siya.
3: Yes, first time. Permanent kasi kami. Yes, so worth it. We even saw her yesterday at Times Square.
0: Meron ding fan na bumili na ng ticket para sa finals. Dahil diwala siyang aabot sa Ayala hanggang sa championship.
4: I got my shirt from my uncle from all the way in the Philippines. I brought it here.
5: And I heard you bought a ticket for
4: the finals.
5: Yeah!
0: Ayon sa tennis journalist na si Christian Basnight, kitang-kita ang pagbabago sa laro at kumpiyansa ni Ayala kumpara nung nakarang taon.
25: I think her serve has been the most impressive thing to me. I noticed in her last round where I watched more of that, honestly, she saved all six break points that she faced. She seems like more of a confident top player and that she truly, honestly, is a contender to maybe not only go deep but perhaps go all the way.
0: Dagdag ni Basnight, maliwanag na susi rin sa tagumpay ang kumpiyansa at consistency ng Pinay star.
25: From what I've witnessed, it's just the things that were already impressive from her from Miami, she's doing it more consistently now in all of her matches. Her returning, her ability to take the ball early to redirect.
0: At gaya na nakasanayan, naglaan ang oras si Ayala para pumirma ng mga autograph at makipag-selfie sa halos lahat ng mga fans sa front row.
24: Rechen, syempre hindi pa tapos ang trabaho ni Alex ito sa US Open itong taon dahil ang susunod na mga kalaban niya ay isang matalik na kaibigan niya na hindi pa na natatalo, si Iva Jovic, at nakatakda ang third round match nila Sabado, bukas sa Amerika, Linggo yan sa Pilipinas. Rechen?
23: Good luck, Alex! At maraming salamat, TJ Manoto.
26: Sa pagbabalik ng TV Patrol exclusive, Chinese na sangkot sa visa renewal scam, arestado. Ilang bahay sa Ilocos Norte lubog sa baha, habagat magpapatuloy sa weekend. At Pascong regalo sa Divisoria, regalong 100 pesos pababa, alamin! Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Biyernes.
1: We have to do our best dahil umaasa talaga ang mga future-in-laws ko.
2: Dating pulisa ka man ni Victor Zafra. Nasibak sa servisyo dahil sabihin natin mga maling gawain. I-raid mo mga negosyo nila.
3: Ginagantihan ka niya, Susan?
2: Kasi sigurado ako, kailangan natin ipitin na talaga bago siya nakakagkiyos.
4: Rachel! Tama!
3: Sino yan?
5: Ay, malayo!
3: Anong layo?
5: Magsasabi na ang mga tantigri.
0: Coco Martins, Singapore, 8 p.m.
6: Bagay ba?
7: 30M ba naman?
6: Uy, bantayan nyo ito mamaya, ha? Hindi ko kaya ito palitan.
0: Stay alert!
6: Jackpot sa atin to!
8: Sabi mo na sa akin kailan, tsaka saan?
0: Baka ang kalaban mo nasa tabi-tabi lang.
8: Tawagan mo mamaya, kunin mo yung number ko.
6: Malaking suntok kay Billy.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: two. Rose papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Ngayong Sabado, samahan ang grupo ng virus hunters na kumuha ng sample sa mga paniki sa isang coconut plantation sa Tayabas, Quezon.
9: Ongoing pa po yung mga sequencing pag-identify doon sa viruses. Ayun, parang bihira lang din talaga yung gantong work na mamalekta ka ng samples from bats. Yeah. So yeah, ibang level talaga siya.
8: Alamin ang ibang level na diskarte ng mga Pinoy sa nagdaang pag-ulan at baha sa kani-kanilang lugar.
10: Nagmasasaan ba? Hindi ganong yung konti lang gumapasok may pump sa likod. Kung hindi kuuloy na ito, malaking tubig sa loob. Buti ito siguro ang dibdib.
8: Ibang level to, Sabado, 6:45 p.m.
11: Pamilya sa lahat ng panahon.
12: Magkasama tayo sa bawat kwento.
13: Arestado ng National Bureau of Investigation na ang isang Chinese na umano'y sangkot sa visa renewal scam. Nagpapakilala umano ang suspect na may koneksyon sa Bureau of Immigration at kayang pabilisin ang visa application at renewal. Exclusive, nagpapatrol, Zian Ambrosio.
14: Sa entrapment operation sa Pasay City, inutusan ng NBI Criminal Intelligence Division ang suspect na ibaba ang kanyang cellphone.
15: Put your cell phone on the table.
16: Put your cell phone on the table.
15: You are under arrest.
17: Give your cell phone. Give your cell phone.
14: Pero sa halip na sumunod, ibinato niya ito sa sahig at binasag.
18: Sit down, sit down.
14: Nagpumiglas pa ang suspect sa pag-aresto.
19: Sige, ako magbabantay.
20: Pasa. According sa ating complainant, mayroon daw supposedly Chinese national na inireklamo ng kanilang mga klienteng Chinese din na noong January 2006 ay mayroong kakayahan na mapabilis ang pagpo-process ng renewal ng mga visas itong mga foreign nationals na to. Na by the way, mga karamihan ay mga Chinese. Nang hingi po siya ng 180,000 pesos
21: okay
20: sa bawat visa na kanyang i-renew na mas mabilis at may i-apply at may i-approve daw agad dahil meron daw po siyang contact sa loob.
14: Lumabas sa investigasyon ng NBI na sinasabi umano ng suspect sa mga kliyente na may connection siya sa Bureau of Immigration. Kaya mabilis na magpoproseso ang kanilang mga visa renewal. Pero simula Enero, wala umanong naibalik na visa. At wala rin na ipakitang patunay na naifile sa Bureau of Immigration ang mga application kahit nakatanggap na siya ng malaking bayad.
20: All in all, umabot po ng 6 million pesos ang total na nakolekta para sa 34 na visa applications o visa renewals ng 34 na Chinese national.
14: Kakasuhan ng suspect ng estafa in relation to the Cybercrime Prevention Act. Pinag-aaralan na rin ang paghahain ng mga reklamong resisting arrest, disobedience to persons in authority, pati obstruction of justice.
20: Kakasuhan din po natin ng grave coercion dahil nga po kanyang pinilit na magbigay ng 150,000 pesos sa bawat passport.
14: Depensa ng suspect, tumutulong lang muna siya sa mga dayuhan at maliit lang daw ang kanya nakukuha sa pag-ayos ng visa.
22: How much do you earn when they give you their passport for the visa? 5,000. Ito, 5,000.
14: Paalala naman NBI sa mga dayuhan at sa publiko, mahalagang alamin at i-verify muna ang tamang proseso ng visa application o renewal bago magbayad o magpaubaya ng pasaporte.
23: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration para beripikahin kung totoong may kausap sa BI ang suspect habang tinitingnan nila kung may iba pang sangkot sa visa renewal modus. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
13: Sa ibang balita naman, bahagyang bumagal ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Base po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Tinututukan din ng pamahalaan ang posibleng pagtaas pa ng presyo sa mga susunod na buwan. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
7: The time now on FMR. It's 7 o'clock.
15: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: This is FM Radio.
18: FM Radio.
21: Favorite music radio.
24: Ulay, napakamahal ang isda, napakamahal ang baboy, bigas, napakamahal. 1,000 mong dala sa palengke, wala ka na maiuwi sa bahay.
25: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na bahagyang bumaba ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Agosto sa 6.1% mula 6.2% noong Hulyo. Bumaba ang inflation ng food at non-alcoholic beverage, pero tumaas naman ang presyo ng bigas, pati gasolina at diesel.
26: May direct effect itong mga sakuna like flooding. Ito ay una nagkakaroon ng impact dun sa ating food products.
25: May epekto rin anya ang patuloy na paghina ng piso, lalo na sa presyo ng petrolyo at iba pang imported products na binibili ng bansa.
26: Ito yung may mga direct effect, no? Yung price ng diesel, gasoline, and then yung impact niya doon sa iba pang items, particularly yung pamasahe sa ating mga passenger transport, particularly tricycle.
25: Inaasahan rin na posibleng mataas pa rin ang inflation rate sa mga susunod na buwan dahil sa mga inaasahang bagyo, paghina ng piso at El Nino. At kung 6.1% ang inflation para sa buong bansa, mas ramdam ang epekto ng pagtaas ng presyo sa mga pinakamahihirap dahil 8.2% ang inflation rate ng tinatawag na bottom 30% income households. Malaki ang ambag ng bigas sa inflation rate, kaya naghahanda na rin ang Department of Agriculture sa epekto ng El Nino para magkaroon ng supply at hindi lalong lumobo ang presyo

0: ang palitan ng piso kontra US dollar ngayong Biyernes matapos magsara sa 62 pesos at 59 centavos. Dinaig nito ang pagsadsad ng piso noong Miyerkules sa 62 pesos at 56 centavos kontra dolyar. Ang makasaysayang pagbaba ng halaga ng piso ay dahil pa rin sa paglakas ng dolyar sa Amerika. Una nang sinabi ng Bangko Sentral na binabantayan nito ang palitan na ayon sa mga eksperto ay makaaapekto sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo.
1: Siyam na bahay ang tinangay ng flash flood sa Barangay Pita, Dinalupihan, Bataan noong Miyerkules ng gabi. Makapal na putik ang iniwan ng flash flood sa mga kalsada at malalaking bato at mga troso sa tabing ilog. Wala namang naiulat na nasaktan sa nangyari dahil ayon sa barangay, agad silang nagpatupad ng preemptive evacuation matapos ma-monitor na may gumuhong lupa sa bulubunduking bahagi ng kanilang lugar noong Linggo. Mahigit 300 residente naman ang inilikas sa mga evacuation center. Binaha naman ang ilang bahay sa Sitio Darat, Barangay Nalasin, Paway, Ilocos Norte matapos rumagasa ang tubig nitong Huwebes ng gabi. Ayon sa ilang residente, galing ang tubig sa umapaw na lawa. Taon-taon na umano nila itong problema at umaasa silang masosolusyonan na. Una nang sinabi ng DPWH na may plano na ito at personal pang binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang nasabing bayan para masolusyonan ang pagbaha. Mae-enjoy ho kaya natin ang weekend. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula po kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Tito Ariel, maulan ba ngayong weekend?
2: Tony, maulang panahon ang aasahan ngayong weekend sa Luzon at Western Visayas dahil pa rin sa habagat. At bukod sa habagat, meron ding minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nabuo po yan Huwebes ng gabi. Huling namata ng Tropical Depression, mahigit 1,700 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Hindi po ito inaasang papasok ng PAR dahil posible ito magkaroon ng interaksyon sa bagyong Pilandok na nasa may southern Japan. Dahil po sa posibleng pag-ikot ng dalawang bagyo ay may chance na muli na makapasok ng PAR ang bagyong Pilandok o yung maiiwan nitong low pressure area bagamat mananatili po itong malayo pa rin sa lupa at posible pa rin makahatak ang dalawang sama ng panahon sa habagat na makakaapekto nga sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend September 5 at 6 sa Luzon, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa maraming lugar ngayong araw ng Sabado. Pero sa umaga, malalakas po ang boost ng ulan dyan sa may Bataan, Cavite, Batangas at hilagang bahagi ng Mindoro. Lalakas muli ang mga pag-ulan sa Batangas bago magtanghali at meron ding malalakas na ulan sa hilagang bahagi ng Mindoro at dyan sa Masbate pagkalubog ng araw. Pwedeng mabawasan yung mga pag-ulan sa araw ng Linggo pero madaling araw ay meron muling malalakas na ulan dito po sa bahagi ng Cavite at Batangas at sa umaga malakas din ang ulan sa may Mindoro at Romblon. Sa hapon, meron ding kalat-kalat na mga pag-ulan sa Central Luzon, Calabarzon at ilang bahagi ng Kabikulan, bagamat mawawala na rin yan o mababawasan pagsapit ng gabi. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, meron ding kalat-kalat na ulan sa Palawan, buong araw po yan ang Sabado. Mula tanghali, meron ding pag-ulan sa Western Visayas at maulan din sa may parteng Caraga pagkalubog ng araw. Mas malalakas yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi sa Northern Palawan at dito sa Panay. At meron ding aasahang ulan dito sa may Eastern Visayas. Sa Linggo naman, mula madaling araw hanggang hapon, meron pang mga pag-ulan dito sa may Palawan, Western Visayas at Negros. At uulan din sa hapon sa may Northern Cebu, Eastern Visayas at maging dito sa Bukidnon. Sa gabi naman, may aasahan pang ulan sa ilang lugar dito sa Caraga. At posibleng lumakas muli ang mga pag-ulan dahil sa habagat sa ilagang bahagi ng Palawan at sa Panay. Tayo naman po sa Metro Manila, maulap at may kalat-kalat na mga pag-ulan ngayong weekend, lalo po sa araw ng Sabado. Samantala, patuloy po ang pag-akyat ng level ng tubig sa Angat Dam na umabot na ng 204.17 meters ngayong Biyernes ng umaga. At kapamilya, nabuo ang isang malaking water spout o ipo-ipo sa dagat na sakop ng Barangay Sabang sa Kabugaw, Ilocos Sur itong Huwebes ng hapon. Nakuna ng video ang mabilis na paggalaw ng ipo-ipo sa dagat. Ayon sa video uploader na si John Lexter Ramos, ngayon lang sila nakakita ng ganito kalaking ipo-ipo. Mabuti naman anya at walang mangingisda sa laot ng mga sandaling iyon. Wala rin naitalang napinsala ang lokal na pamahalaan.

0: sa pagkakaroon ng ipo-ipo. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya.
1: Halos isang buwan nang lubog sa baha ang ilang bahagi ng Barangay San Pablo sa Hagonoy, Bulacan dahil sa malalakas na pag-ulang dala ng habagat. Para maibsan ang bigat ng pangangailangan ng mga residente doon, pinuntahan po sila ng ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya para maghatid ng tulong. Katuwang po ang ating mga partners na bahagi po tayo ng relief packs sa nasa 500 apektadong pamilya sa kanilang lugar. Patuloy po ang pagtulong ng ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga kababayan nating apektado ng mga pagbaha. Kaya sa mga gusto pong magbigay ng cash donations, maaari po kayong magpadala sa mga bank account na makikita po ninyo sa inyong mga screen. Tulong-tulong po tayo, mga kapamilya.
2: At susunod, reklamong human trafficking laban kay Congressman Leon Leviste kaugnay ng umano'y honey trap operation isinampa na sa DOJ. Dating DPWH Secretary Bonoan, laya na sa kustodiya ng PNP. At humanda sa bagong dance challenge ng baby dolls. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: ngayong Biyernes.
1: We have to do our best dahil umaasa talaga ang mga future in-laws ko.
2: Dating pulis sa kama ni Victor Zafra, nasibak sa servisyo dahil sabihin natin mga maling gawain. I-raid mo mga negosyo nila.
3: Ginagantihan ka niya, Susan?
2: Kasi sigurado ako, kailangan natin ipitin na talaga bago siya nakakagiyos.
4: Rachel! Tama!
3: Sino yan?
5: Ay, malayo!
3: Anong layo?
5: Magsasabong na ang mga tantigri.
0: Coco Martins. PM.
6: Bagay ba?
7: 30M ba naman?
6: Uy, bantayan nyo ito mamaya, ha? Hindi ko kaya ito palitan.
0: Stay alert!
6: Jackpot sa atin to!
8: Sabi mo na sa akin kailan, tsaka saan?
0: Baka ang kalaban mo nasa tabi-tabi lang.
8: Tawagan mo mamaya, kunin mo yung number ko.
6: Malaking suntok kay Billy.
0: Someone Someday, 8:45 p.m.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Hiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños, sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo.
2: Sigabo!
3: Sigabo! Sigabo!
4: Maiparamdam lang namin kung galing po namin kayong kamahal.
5: Thank you so much po sa inyo lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha sa susunod nating bonding. Mga kinagigiliwang content creators na ibinibida ang pagmamahal sa pamilya. Ang masayang samahan ng awesome mom and son na sina Girly at Takumi.
6: Yung iniisip nila pag special chan, wala nang kayang gawin. Si Takumi, kung tuturuan mo lang, kaya niya yung ginagawa ng iba.
0: Ang istrikta at makulit na tandem ni Nanay Turing at Paula.
7: Wow!
8: Yun yung typical naming araw na ginagawa kulitan. Ayaw na ayaw kasi niya pag nandito yung boyfriend ko kasi typical na lola noong una, istrikta.
0: Ang makulay nilang kwento sa Taupo!

0: Itinabon ni LTO Chief Marcus Lacanilao ang mag-amang motorista na na-impound ang sasakyan dahil sa peking plaka. Iimbestigahan din ng LTO kung bakit naibalik agad sa driver na nagmaneho ng nahuling sasakyan ang kanyang lisensya. Exclusive, nagpapatrol, Johnson Manabat.
1: Pakpakan mo ng plaka yan!
2: Napasugod pababa mula sa kanyang opisina si LTO Chief Marcus Lacanilao magtatanghali ngayong Biyernes. Dumiretso siya sa isang puting sasakyan sa kayang dalawang lalaki na napag-alamang mag-ama at minamaneho ng 19 anyos na anak.
1: Ako magulang ako. Hindi, impound ko yan. Wala ka nagagawa. Nagda-drive hindi. O, sinungaling ka. Impound yan.
3: Kasi binalik naman din yung license ko anak ko, nag-seminar ka po. Nagalit si sir bakit daw nagda-drive. Kaya ako nakikiusap po kay na sir kasi mga bata eh, 19 years old.
2: Ang ugat ng problema ng mag-ama, ang mga plaka ng dalawang puting SUV na ito na nasita at na-impound ng LTO dahil sa tampered plates noong September 1.
4: Nahuli ko po yung dalawang SUV na yan sa may parte ng UST na gumagamit po ng government-issued plates sa isang ahensya ng gobyerno sa armed forces. Nilagay ng mga bata doon sa sasakyan nila, tapos naglagay sila ng blinker. Nagpapanggap sila na mga opisyal ng gobyerno. Nabawal nga.
2: Dagdag nila Lacanilao, nagpakilala pang reserve officer ng AFP ang ama.
4: Pumunta sa akin yung magulang at nagpakilala siya na sila ay mga reserve ng Philippine Navy. So, kaya ako nakita na maaring doon nga nila nakuha yung series ng plakang yun, kinopya ng mga bata.
5: Meron mo bang pagpapakilala na reserve?
3: Ano?
5: Walang ganun?
3: Wala. Kasi sabi niya sa amin kanina, mag-imbestiga daw.
2: Ayon kay Lacanilao, iimbestigahan din nila kung bakit naibalik agad sa binata ang kanyang lisensya at kung bakit sa parking lot ng kanilang opisina nakikipag-usap ang mga humawak sa kanyang kaso. Tiniyak niyang may mananagot na tauhan ng ahensya kapag mapatunayang may illegal na transaksyong nangyari. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
6: Isinubiti na ng NBI sa Department of Justice ang reklamong qualified human trafficking laban sa 7 individual na iniuugnay sa umano'y honey trap operation laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Nabilang sa mga isinasangkot sina Congressman Leandro Leviste at dating kongresistang si Jing Paras. Nagpapatrol si Ann Ambrosio.
7: Sa National Prosecution Service at Department of Justice, isinampa ng NBI-NCR ang reklamang qualified human trafficking laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Dating Congressman Jing Paras, apat na abogado at ang kilalang talent manager na si Lito de Guzman. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kumpleto na ang investigasyon kabilang mga affidavit at iba pang dokumento. May sapat na anyang batayan para isang pangreklamo sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, partikular ang qualified human trafficking na isinasagawa sa malawak o sindikatong paraan.
8: We are filing a violation of anti-human trafficking law, so qualified human trafficking ay ipapile natin to 7 individuals.
7: Kabila sa mga ebidensyang nakalap ng NBI, ang mga salaysay ng mga testigo, CCTV footage, mga litrato, pag-uusap sa cellphone at mga pahayag ng mga sangkot.
8: Malino yung mga ebidensya, we have the testimonial evidence, we have the footages of the CCTV, and also yung pronouncement mismo ng mga inaakusan dito.
7: Isinagawa ng NBI investigasyon matapos maaresto si De Guzman sa kasong human trafficking. Habang siya inimbestigahan, nadiskubre umano ng ahensya ang isang manong honey trap operation na target si Executive Secretary Ralph Recto.
8: It's the NBI who's making a complaint. This is a public offense to. Hindi naman kailangan si ESA magreklamo rito. Remember, this is nanggaling ito sa entrapment namin, tapos lumabas yung storya. So sa mandate of the National Bureau of Investigation, nakita namin na may possible na crime na gagawin or may crime na nga na ginawa.
7: May plano rin ng NBI na maghain ng disbarment complaint laban sa mga abogadong sangkot. Pag-aaralan din ng ahensya ang pagsasampa ng ethics complaint sa House of Representatives laban kay Leviste. Iginiit ng NBI na tuloy ang proseso laban sa mga respondent kahit nasa labas ng bansa ang ilan sa kanila. Sa impormasyon na tanggap ng NBI, nasa France pa si Leviste. Ayon sa legal counsel ni Paras, ayaw pa nila magkomento dahil wala pa silang kopya ng order. Pumalag naman si Leviste at tinawag na imbento at kalokohan ang hakbang ng NBI. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
6: Pinakawalan na ng Philippine National Police si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan matapos siyang tanggalin ng Sandigan Bayan bilang kapwa-akusado ni Senador Jenggoy Estrada sa kasong plunder at graft ng Papa Drol Cassandra Salonga.
9: Nakalaya na mula sa kustudiya ng Philippine National Police si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan ngayong Biyernes ng umaga. Ito'y matapos payagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang kanyang motion for release nitong Huwebes. Una nang nagdesisyon ng korte na i-discharge si Bunuan sa mga kasong plunder at graft na kinasasangkutan rin ni Senador Jenggoy Estrada at iba pang opisyal ng DPWH kaugnay ng umano'y flood control kickback scheme. Matatanda ang hiniling ng Office of the Ombudsman Prosecutors na amyendahan ang criminal information sheet para tanggalin si Bunuan bilang akusado sa mga isinampang kaso na bahagi ng planong gawin siyang state witness sa mga kasong may kinalaman sa anomalya sa flood control. Isa rito ang inihahandang master case to defraud the National Treasury laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PNP-CIDG-NCR, wala nang hadlang sa paglaya ni Bunuan, kaya pasado alas 10 ng umaga nang makalabas siya sa PNP General Hospital kung saan siya nanatili ng 3 buwan.
10: Wala ring mga pending cases siya na hindi nakapag-bail or may non-bailable ba siyang offense na hindi naayos pa.
9: Wala ng police escort si Bunuan nang dumating sa Sandigan Bayan nitong hapon para sa nakatakdang pagbasa ng sakdal sa hiwalay pa niyang kasong graft sa 2nd Division. Naghain ang not guilty plea ang dating kalihim sa naturang kaso kung saan nauna na siyang nakapagpiyansa. Matatanda ang hindi pinayagan ng 2nd Division na pinamumunuan ni Presiding Justice Geraldine Ekong ang hiwalay na hiling ng prosekusyon na alisin din si Bunuan bilang akusado sa kasong hawak nito. Para sa abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, nakakagulat at nakakabahala umano ang desisyon ng 5th Division na tanggalin bilang akusado si Bunuan. Wala naman umanong naunang testimonya ang dating kalihim sa Special Panel of Ombudsman Investigators na nag-uugnay sa dating House Speaker sa irregularidad sa flood control. Matatanda ang sinabi ni Fajardo na wala na umanong natitirang matibay na ebidensya laban sa kanyang kliyente matapos bawiin ni Orly Goteza at ilan pang dating bodyguard ni former COBICO Representative Zaldico ang kanilang testimonya patungkol sa umano'y delivery ng mali-maletang kickbacks kay Romualdez. Pero bulta noon ng ombudsman, hindi titigil ang kaso dahil lamang sa ilang nagrekant. Anila, may 42 testigo pa sila laban kay Romualdez. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
11: Sasagutan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at ng Korte Suprema tungkol sa umano'y katiwalian sa hudikatura, may dapat bang ipangamba sa posibleng mas matinding pagbabanggaan ng 2 tanggapan para kay Justice Secretary Frederick Vida? Walang dapat ikabahala. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
12: Tila na magitan si Justice Secretary Frederick Vida sa palitan ng pahayag ng Office of the Ombudsman at ng Korte Suprema ukol sa umano ay katiwalian sa hudikatura. Ito ay matapos maglabas ng hinaing si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Senado nitong Huwebes sa mga desisyon ng kanyang tanggapan na katakataka umanong binabaligtad ng Court of Appeals.
13: The judiciary has to be examined closely by everybody in government, and they themselves should go on a soul searching so that we can be a better country.
12: Sagot ng Korte Suprema, maghain ng reklamo si Remulla at patunayan ang kanyang mga alegasyon. Gait ng kataas-taasang hukuman, tanggap nito ang anumang kritisismo, pero dapat idaan sa tamang proseso ang mga seryosong paratang para maimbestigahan at maresolba ng patas. Naniniwala naman si Vida na parehong may punto ang Ombudsman at ang Korte Suprema.
14: This is actually a healthy exchange, no? Nakikita niyo naman yung iba't iba kasi nating institusyon ay nagpapalitan ng mga iba't ibang kuro-kuro, malayang pagpapalitan ng kanyang mga pananaw.
12: Ayon pa kay Vida, nariyan na talaga ang pagkadismaya ng ibang abogado sa ibang mga hukom. Nakausap niya rin si Remulla sa telepono tungkol dito.
14: I congratulated him. Sabi ko, thank you. Putting forward this matter on the table para pag-usapan. Kasi sa dulo nito, pagkatapos pag-usapan, pagkatapos dumaan sa tamang proseso, dapat mas maging maganda yung sistema legal.
12: Sang-ayon din si Vida sa sinabi ng Korte Suprema na dapat patunayan ang mga alegasyon.
14: Meron kasing pamamaraan para ayusin to, no? Kung may redress at merong kailangan baguhin, kailangan ilatag ng tama.
12: Sa isang pahayag, sinabi ni Integrated Bar of the Philippines National President Attorney Alan Panolong na kinukundena nila ang anumang uri ng katiwalian sa hudikatura. Pero kinakatigan nila ang pahayag ng Korte Suprema dahil anila madaling mag-akusa pero kailangan itong patunayan. Ayon pa sa IBP, tama lang ang paghahain ng reklamo para maimbestigahan at mapanagot ang isang opisyal sa hudikatura kung mapapatunayang may kasalanan ito. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
0: Hitik sa aksyon at komedya ang May Day, ang Top Gun-inspired film na pinagbibidahan ni Ryan Reynolds at Kenneth Branagh. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez.
15: Dahil bihirang gumawa ng action comedy movies, ibinahagi ng premyadong British actor na si Kenneth Branagh na kakaibang aliw at karanasan ang idinulot ng kanyang pagbibida sa May Day bilang ex-KGB agent na sorpresang tagahanga ng pelikulang Top Gun.
16: The good news is that the scared / excited little boy in you who wants to play is exactly what is required here. And in fact, the person you really need to leave at the door is the now mature, wise, you know, English, because that's no use to anybody and is a fiction anyway. The difficult thing is putting yourself in that youthful, vulnerable, playful place, even if the world is telling you something else.
17: Wherever he speaks, I'm like, can you raise my children? Please, there's four of them.
15: Ayon naman kay Reynolds, gaya ng kanyang karakter ng batikang fighter pilot, may taglay na blessing ang pagmamature sa buhay at pagiging veterano sa industriya.
17: Get to be on so many more film sets and learn how to fail properly, learn how to win properly. If you're really listening, those lessons sort of sink in into your DNA and you get to kind of express them again in a more distilled, kind of refined way. So I love getting older. I love, you know, being able to utilize, actually having the opportunity to utilize all that experience.
15: Action-packed buddy comedy ang May Day na kwento ng isang fictional U.S. Navy pilot na stranded sa Russian territory sa kasagsagan ng Cold War. Streaming sa Apple TV ang May Day simula September 4.
18: You ready for this?
17: No.
0: Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Sa kauna-unahang pagkakataon, sasabak ang premyado at batikang aktres na si Jodi Santamaria sa mundo ng dokumentaryo. Si Jodi po ang magsasalaysay ng kwento ng mga babaeng nagsusulong ng kapayapaan sa Bangsamoro Region sa bagong ABS-CBN News documentary na sinulat ni na ABS-CBN Senior Producer Diane R.J. Obdin at Chief of Reporters Jeff Canoy.
19: Marahil at madalas, sa ganitong mga imahe na silip ng publiko, I feel, of course, honored to be able to do something like this because it's not every day that you get offered to do, you know, a voiceover for a documentary, especially for the news department. As I was reading the material na i-VO ko, ang dami ko rin natutunan. Peace was something na matagal nilang inasam. They were like praying, yearning, wishing. Gusto nila ng kapayapaan. And ngayon, nangyayari na yon para sa kanila. Hindi lang yung mga kababaihan yung nagtatransition. But, you know, the whole community is transitioning.
0: Mapapanood po ang Hindi Suntok sa Buwan ang Kapayapaan sa Lunes, September 7, sa YouTube channel ng ABS-CBN News. Susunod, mga murang pamaskong panregalo sa presyong 100 at pababa. Alamin! At viral song ng Bininang Tic-Tac-Toe, pinahataw ang fans! Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Ngayong Biyernes.
1: We have to do our best dahil umaasa talaga ang mga future in-laws ko.
2: Dating pulis ako man ni Victor Safra. Nasibak si servisyo dahil sabihin natin mga maling gawain. I-raid mo mga negosyo nila.
3: Ginagantihan ka niya, Susan?
2: Kasi sigurado ako, kailangan natin ipitin na talaga bago siya nakakagkiyos.
4: Rachel! Tama!
3: Sino yan?
5: Ay, malayo!
3: Anong layo?
5: Magsasabi na ang mga tantigri.
0: Coco Martins. PM.
6: Bagay ba?
7: 30M ba naman?
6: Uy, bantayan nyo ito mamaya, ha? Hindi ko kaya ito palitan.
7: Kaya mo.
0: Stay alert.
6: Jackpot sa atin to.
8: Sabi mo na sa akin kailan, tsaka saan.
0: Baka ang kalaban mo nasa tabi-tabi lang.
8: Tawagan mo mamaya, kunin mo yung number ko.
6: Malaking suntok kay Billy.
0: Someone Someday, 8:45 p.m. Ngayong Biyernes, ang matatamis na sandali.
9: Sino unang kumalik?
0: Mapapalitan ng bigati.
3: Bakit ka talaga bumalik, Mama Yaya?
6: Alam mo kung bakit ako bumalik.
0: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

0: pamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Oh!
3: Kumangin!
2: Hindi pangkaraniwan!
4: It's Kuya Bong, Kuya Bong!
5: Bongso siya sila, Kuya Bong, may sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
6: Pambihira na kung minsan hindi ka panipaniwala!
7: Is anybody there?
8: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
6: Mga hayop kayo!
8: Kasi hayop naman sila, Kuya Bong.
9: Dadali namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
10: Ipiprito na natin ang yag balls ng daga.
11: Tignan ko na.
10: Are you sure?
6: Mga istoryang nakakamangha!
12: Siyempre, hindi ka siyang
10: tubig natin. Ito yung tubig. Thank you, ate!
12: Thank you!
9: Kasi dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
6: Ibang level to!
0: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m.
13: Sinita ng mga senador ang Department of Health dahil sa mga nasayang na gamot at proyekto nito sa budget hearing ng kagawaran sa Senado. Isinulong din ni Senador Raffy Tulfo na imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue. Nagpapatrol, RG Cruz.
14: Senator Tulfo?
15: Umpisa pa lang ng budget hearing ng Department of Health sa Senado, mainit na ang ulo ni Senador Raffy Tulfo sa mga nasasayang na gamot dahil nag-expire o nalipasan na ng panahon. Nagpakita pa siya ng larabang ibinabaon umano ang mga expired na gamot sa lupa. Hinala niya may kumikikpak sa pagbili ng luma at pa-expire na gamot. Mahigit 200 milyong piso ang halaga na nag-expire na gamot na binili ng DOH noong 2025. Kaya nais ni Tulfo na imbestigahan ito ng Senate Blue Ribbon Committee.
14: Bakit walang palya nagkakaroon ng mga gamot na nag-expire not only by the hundreds of millions but by the billions of pesos? But nangyayari ito? Bumibili kayo ng pinapaboran na supplier na mag-expire na kaya murang-mura and of course magkakaroon ng kickback.
16: Ito kasing issue ng expired saka yung mga your expiry, eh parang it's a systems kwan po siya pa problem. Halimbawa, nagkaroon ng delay sa procurement o kaya merong mga nagbibid failure, hindi nabili. So, sisira na po yung ating mga naplano po na dapat bilhin. Okay, so nagkakapatong-patong minsan nasasang taon na meron yung na out of stock kasi hindi nga nabili yung na-forecast na kailangan or kung doon sa susunod na taon nabili.
14: Nagluloko na tayo tapos sinasabi nyo pa na yung gamot na nag-expire binabalik niya supplier.
17: Ang nakalagay po dito sa aking na data spot for 2025 expired stocks were about 217 million. What the near expire is 477 million.
14: Max, kina mga simple lang na mga paracetamol, wala. Diba? And yet, every single year, by the hundreds of millions, meron pa nga billions eh. Billion. 11, oh, see? Dapat yan, may makulong. At meron akong nababalita na tinatanggal yung expiry date e binibenta sa labas.
15: Aminado rin ang DOH na may mga gamot na nakatenga.
17: Meron po tayong 3.1 million pong naka-stock. Bukod pa po dun sa naibaba na nating 2.5 million sa ating mga...
14: Naka-stock?
17: Yes po.
14: Yan ang sinasabi ko. I-distribute nyo na yan. Ang daming nangangailangan, ang daming mga lugar na binabahaba ngayon at daming mga pasyente ng leptos.
15: Pati bakuna ng mga bata na po na ni Senate President Sherwin Gatchalian hindi nagagamit.
18: Ni 60% of our first 1,000 days na immune, nabibigyan ng immunization and yet maraming wastage ang nangyayari. About half a billion pesos ang nasasayang. Ano ba yung plano ng bagong team to avoid this type of wastage?
17: Hindi lang po pag na newborn, kundi ang ginagawa po natin ngayon even during the pregnancy stage, kinakapture na po natin.
15: Naungkat din ang malaking halaga ng mga proyekto para sa health facilities na hindi patapos o hindi mapakinabangan. Tingin ni Senador Panfilo Lacson, yung mga natenga ay mga proyektong insertions o singit ng mga mababata sa budget.
18: Merong 38 projects worth 11 billion na delayed in implementation. Meron 136 projects worth 1.1 billion idle, unutilized, non-operational. Merong 1.1 billion underutilized. And so on and so forth. No? Nagbuhos na tayo ng 17 billion dito sa mga facilities na ito.
3: Ang major cost ng delay ano, at saka yung mga underutilization ng pondo, insertions, di ba? So hindi kasalanan ng DOH kasi ito yung post-NEP. Hindi naman yung ma-implement properly kasi hindi kasama sa plano ninyo because of insertions made by legislators. Huwag na kayong mahiya. Yan naman totoo, di ba?
17: Kaya po kahit may mga request pong gano'n, nalagyan lang po namin ng system.
15: Samantala, pinakakansila ni Senator Tulfo ang donasyon ng DOH sa World Health Organization noong panahon ng dating DOH Secretary. RG Cruz, ABS-CBN News.
4: Tila nag-iba ang ihip ng hangin sa Senate Impeachment Court kaugnay ng kinakailangang bilang ng boto sa paghatol kay Vice President Sara Duterte. Samantala, hindi na isasalang ng prosekusyon bilang testigo ang ilang dating security officers ng Vice President na idinadawit sa issue ng confidential funds. Nagbabalik, RG Cruz!
15: Makalipas ang dalawang buwan at dalawang articles of impeachment, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na pagbobotohan pa ang issue ng voting threshold o botong kailangan para makonvict o para matanggal sa pwesto at maban sa gobyerno si Vice President Sara Duterte. Git ng senador, hindi pa ito napag-uusapan ng buong Senado pero makikinig siya sa mga pabor at kontra. Sabi rin ni Senator J.B. Ejercito, hindi pa nila ito napag-uusapan pero kailangan pag-isipan.
11: We have to weigh things, no? Kasi nga may mga kasama tayong wala dito. So ano ba talaga ang dapat?
15: Para kay Ejercito, mas mainam na hayaan na ito sa Korte Suprema.
11: Para sigurado, mas maganda kung Supreme Court, no? Siyempre, mas eksperto sila dyan.
15: Ayon naman kay Senate Majority Leader Miguel Zubiri, may mga senador na nagtanong kay Senador at Presiding Officer Francis Escudero ukol sa boto nung huli nilang caucus. Depende naman anya sa korte kung anong gagawin. Noong July 7, natalakay na ni na Escudero at Senador Panfilo Lacson ang issue.
19: Does this mean that this court, through the presiding officer, has raised the level of discourse to a justiciable issue or a dispute that the Supreme Court may have legal authority to settle and resolve?
20: So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that, but the courts, given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court and therefore stands.
15: Umaasa naman ang prosekusyon na babawasan ang botong kailangan para manalo sila sa kaso.
21: The conservative estimate would be 2/3, and if we are to draw that 2/3 from the actual membership and not those senators who were able to participate in the trial, that would mean that you will need more votes. So in effect, that would render the Senate unresponsive, for example, for a duty that they are to expectedly and exclusively perform.
15: Wala pang reaksyon ng depensa sa usapin ng voting threshold. Sinabi rin ng prosekusyon na hindi na nila ipatatawag pa sa impeachment court sila Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco. Kahit paulit-ulit silang nabanggit sa paglilitis na pinagbigyan ng confidential funds. Gayun din ang umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga.
22: The request for subpoenas are only for Edward Fajarda, Attorney Sunshine Fajarda, and the two personnels, no, of from PSA, no. I think yun na lamang yung huli. So wala nang Madriaga, wala nang La Chica. And Nolasco,
23: overkill na ito. Kung iimbitahin pa natin sa kanila Chica, pinatawag natin yan sa Committee on Good Government, hindi nga nagpunta eh. O, ngayon sasabihin niya, pupunta siya. Aba, malaki ng kasinungalingan yan.
15: Plano ng prosekusyon, tapusin ang pagharap ng ebidensya sa issue ng confidential funds sa September 9. RG Cruz, ABS-CBN News.
24: Siniguro ng Department of Migrant Workers ang tulong at kooperasyon sa pamilya ng dalawang Pinoy seafarers na namatay sa pag-atake sa Strait of Hormuz. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, binisita mismo ng kalihim ng DMW na si Hans Leo Kakdak ang pamilya ng mga biktima sa Laguna at Cebu. Sa ngayon, nakatutok sila sa verification ng mga labi at repatriation ng mga ito sa bansa.
1: Alam natin na ang pamilya ay dumaranas ngayon ng isang traumatic experience dahil sa balita na kanilang natanggap sa di inaasahang pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay. Ang interested, una, malaman yung tunay na pangyayari. Ano ba talaga ang nangyari? Pangalawa, kailan maipaparating yung remains?
2: Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagpapalawak sa mga benepisyo at allowance sa mga estudyante sa kolehiyo at technical vocational schools. Layon po ng bagong batas na mabigyan ng patas na pagkakataon ang pinakamahihirap na mag-aaral na makapagtapos ng pag-aaral. Target itong matulungan ng mga bawat pamilyang Pilipinong magkaroon ng kahit isang miyembrong makapagtapos ng bachelor's degree o tech voc education and training program. Bukod sa libreng matrikula, layon din ng batas na tugunan ang iba pang gastusin ng mga estudyante tulad ng mga libro, transportasyon at pang-araw-araw na baon.
5: We will sustain the support year after year. Because every learner who completes a college degree or TVET program brings greater opportunity to a family and strengthens our nation with a more skilled, productive, and empowered citizenry.
13: Babaeng kilikili lang ang walang tato at lalaking hiwa ang dila. Kilalanin ang mga ibang level na Pinoy na nakakwentuhan ni Quanti Melay Cantiveros Francisco.
7: Meron daw tao na 90% tatuan na ang buong katawan niya. Ano na lang kaya ang naiwang walang tato sa katawan niya?
8: Oh! Kilikili ko na lang, Melay.
7: Oh my God!
8: Yes.
25: Look, talagang puro tato ang katawan ni Ate Lay.
8: Sa akin kasi yung Spider-Man, kasi dalawa kami ng tattoo artist ko na nag-isip nito. So doon talaga nag-start yun.
25: But wait, there's more! Mula tattoos, level up naman tayo to extreme body modifications. Meet Rico Torrente, ang body modder ng Barangay Commonwealth.
7: Hindi lang siya nakontento sa tattoo, talagang umabot siya sa mga piercing. Mayan? Piercing. O, diba? Kasi matapang siya eh, fierce. So kailangan piercing. So ayan, may mga pierce siya dito sa noo. At hoy! Ito sa ilong din! And yung kanyang tenga, ayun niya magpaulit-ulit ng butas ng tenga. Kaya ito na, pinalakyan niya. And then, gusto kong makita yung dila, kuya. Kuya Rico. Ay! Ano ba ito, ahas? Yung parang ahas. Di ba ganun yung mga dila, di ba?
13: Mapapanood ang ibang level to tuwing Sabado, 6:45 p.m. sa Kapamilya Channel, All TV 2. A to Z, Kapamilya Online, Live, ABS-CBN News, YouTube Channel, at sa iWant. Susunod, Beanie at Baby Dolls magpapasayaw sa mga bagong kanta. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Hiyawan, and happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños sa sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo.
1: Sigabo!
2: Sigabo! Sigabo!
3: Maiparamdam lang namin kung dali po namin kayong kamahal.
4: Thank you so much po sa inyo lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha sa susunod nating bonding.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Ang kwento nating mga Pilipino, pinarangalan sa Content Asia Awards 2026. Incognito, nomination for Best Drama Series, Angelica Panganiban, Bronze Award, Best Female Lead in a TV Program or Series. It's Okay to Not Be Okay. Silver Award, Best TV Format Adaptation, at Call Me Mother. Silver Award, Best Feature Film or Telemovie. Congratulations! Pamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Pamilya sa lahat ng panahon.
2: Magkasama tayo sa bawat kwento.
3: Kalaboso po ang isang Russian na ilegal umanong pumasok sa dagat na sakop ng Samar sakay ng yate. Ayon sa National Bureau of Investigation, Eastern Visayas, naispata ng ilang mangingisdaang dayuhan na naglalayag Agosto 28 na pag-alamang galing sa Marshall Islands ang Ruso at dumaan pa sa Surigao hanggang mapadpad sa dagat sa Samar. Expired na ang pasaporte ng dayuhan pati ang mga dokumento ng kanyang yate. At wala rin siyang dokumentaryo o dokumento ng port of entry. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Philippine Immigration Act of 1940, Philippine Maritime Zones Act of 2024, at Customs and Tariff Act. Kapag napatunayang nagkasala, posible siyang ma-deport at magmulta ng hanggang $600,000 o 37 million pesos. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa Bureau of Immigration at sa Russian Embassy.
4: Binabantayan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel na pinaniniwala ang nagsasagawa ng illegal na marine scientific research sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa Coast Guard, may 3 linggo na itong nasa bahura. Sa tingin ni Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng PCG for West Philippine Sea Concerns, posibleng nagsasagawa ng pag-aaral ang naturang barko dahil sa mabagal na galaw, distansya at formation nito. Sinasabing may kakayahan ang research vessel ng China na magsagawa ng seabed drilling. Ayon sa Department of Foreign Affairs, walang otoridad o permit na ibinigay ang pamahalaan para magsagawa ng research ang sasakyang pandagat ng China. Dagdag ni Tariela, posibleng sinamantala ng research vessel ang masamang panahon dahil hindi makapagpalipad ng eroplano ang PCG para sitahin ang pananatili nito sa Bajo de Masinloc.
5: We don't know yet whether a drilling was already conducted or it's being conducted. But what we can only assume is that the movement of the vessel and the slow speed na ginagawa niya is that an MSR is being conducted. It's an alarming because they are violating our sovereign rights dahil ito ay nasa exclusive economic zone.
6: Umulan, umaraw, aba marami pong taong napunta ng Divisoria ngayong unang Biyernes ng Setyembre. Ano nga ba ang pwedeng mabiling panregalo sa paparating na holiday season na naglalaro lang sa 100 pesos pababa? Ayan ha, live mula sa Divisoria, Maynila, nagpapatrol, Liza Aquino. Liza, ano ba ang nakita mong swak sa budget sa pag-iikot mo dyan sa Divisoria?
7: Alvin, ito nga, no, 100 peso challenge accepted tayo today. At i-flex ko lang, isa nga sanabi ko na po sa aking pag-iikot dito sa Divisoria, ito ay personalized cup, 100 pesos ang presyuan nito. At makikita nyo dito sa gilid, nakaburda po ngayon dito ang aking apelyido. At Alvin, madagdag ko lang, libre Itong burda na ito, walang bayad kahit ilang letra, basta isang word. Sagot na po yan ng mga nagtitinda dito sa Divisoria. So pwede po itong ganito klase ng personalized items sa mga naghahanap po ng mga posibleng pwedeng iregalo sa darating po na Pasko. At bukod pa nga dyan, nag-ikot din tayo, marami pa tayong personalized items na nakita, Alvin. Meron nga pa may 5 personalized din na naglalaro sa 50 to 60 pesos ang presyuhan nito. At meron din, of course, ngayon, mainit, uulan, kailangan natin ng panyo o kaya face towel. At dito nga po sa Divisoria ay naglalaro sa 20 to 50 pesos ang kada piraso po niya. At nabanggit ko personalized. So kahit po 20 pesos ang presyuhan nito, ay libre ang burda. Isang word po yan, ay libre. Sagot po yan ng mga nagtitinda. Bukod pa nga dito sa mga personalized items, ay may mura din tayo nakitang mga sapatos sa tampok dito sa Divisoria. May mga rubber shoes o kaya chinelas para sa mga teenagers natin, mga anak na chikiting po dyan na nakakahalaga ng 50 pesos, habang may 20 pesos rin ang mga doll shoes na para naman sa mga bata. Siyempre ngayon medyo maulan nga ang panahon, mabenta sa Divisoria ang mga medium o malalaking payong na pareho po tayo nakakita, no, nagkakahalaga ng 100 pesos kada piraso. Kung ang reregaluhan nyo naman po ay mahilig sa sports, abay 35 pesos ang kada piraso bentahan ng mga dry fit na t-shirts dito po sa Divisoria. Habang may mga jersey shirts din o sando, Alvin, ha, nasa 50 to 60 pesos ang kada piraso. At syempre kilangan natin ng shorts dyan. Of course, oh, may mga binibenta po dito, 3 for 100 ang presyuhan. May mga pabango rin pong binibenta dito sa halagang 100 pesos pababa at mga wallet na nasa 80 to 100 pesos ang kada piraso. May mga maliliit na mga bags din na nasa 100 pesos ang presyuhan, mga pambata po ito, at mga hair accessories na nasa 10 pesos pataas ang presyo, depende sa dami o kaya'y sa disenyo. Pero syempre, Alvin, no, sabihin na natin mga nasa 112 days pa naman po bagong Pasko, kung kayo po ay makakapag-ipon pa na medyo mas mataas pa sa 100 pesos, no, ang budget, meron pa po tayong ibang mga items po dito, gaya na lang neto. Meron po tayong nasa 480 to 500 pesos ang presyuhan. May mga chinelas din po ngayon dito para po sa mga adults ang nasa 280 pesos, pero may mga ilan binibenta 75 pesos or 50 pesos pa nga ng mga chinelas o sandals dito sa Divisoria. Nakausap po natin mga nagtitinda po dito pagdating ng November, Alvin, dun sila magpapalit ng mga paninda po nila dito at gagawin nila lang mas wak pa sa holiday season. Pero kung kayo po ay gusto na mag-advance Merry Christmas shopping, tara na sa Divisoria. Yun, joke lang. Happy weekend sa inyo dyan, Alvin, sa studio.
6: Gusto mo na naman kaming gumastos, Liza. Setyembre pa lang, aga-aga. Maraming salamat, Liza. Kinohanap ka pa ng mga Christmas bargain dyan sa Divisoria.
8: Naki-join ka na ba sa trending dance moves ng baby dolls? Oops! Dito ang tingin dahil may bago silang kanta at ipapausong sayaw. Samantala na pa, tic-tac-toe na rin ang gloom sa viral hit song ng Nation's Girl Group na Beanie. Nagpapatrol, MJ Felipe.
9: Aliw na aliw ngayon ang blooms sa cute na choreography ng viral song ng Beanie na tic-tac-toe. Marami nang nag-post ng dance challenge na ito sa TikTok, kabilang na ang K-pop girl group na K-Vits. At sa world tour concert mismo ng walo, game na game ang blooms na humataw dito. Tuloy-tuloy naman ang pag-ariba ni Charo Santos sa social media. At ang latest ay ang I Want You Back ng 90s boy band na NSYNC. Bukod sa pagsayaw, patok din online ang kanyang rich boyfriend mom, micro drama.
10: Sorry, I didn't recognize you. Katerno mo kasi yung mga waitresses.
9: Binansagan tuloy siya ng fans na pinakabagong social media darling. Patunay na anumang edad, pwede pa rin makipagsabayan. Kaya naman hindi rin nagpaawat ang male group ng Maskulado sa kanilang comeback. Naging patok ang kanilang grupo sa mga novelty songs noon. At ngayon, sila'y nagbabalik. Bit-bit pa rin ang kanilang tatak na makulit at makiliting musika. At kung napaindak at napakembot ka sa mga viral hits ng baby dolls na Ulala Baby at ikembot mo, teka, mukhang mapapahataw ka sa kanilang bagong kantang, Meme. Oh, gaya ng nauna nilang kanta, Good Vibes ang hatid ng kanilang bagong kanta sa Madlang People.
11: Kahit kayo may iniisip or may trabaho, nararamdaman nyo pa rin yung, alam niyo, energy. Kaya imeme mo na yan. Yeah. Si Meme din po kasi nagpangalan sa amin, Baby Dolls. Kaya parang isa din po yun sa kinuhaan namin ng strength para ma-perform at makanta namin.
9: Meme. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Yan, Setyembre pala, para ang saya-saya. Parang gusto nyo, Pasko na agad.
12: Divisoria?
6: Oo.
13: Burn eh.
6: Hindi kasi
13: ano
6: gastos yun
13: eh. Tara na.
12: Divisoria.
6: Romulo ba yun?
13: Bernadette.
14: Siya talaga yung nag-a... Sorry.
6: Hindi, ibig sabihin, pag maaga yung simula, maaga ka rin gagastos. Pero, on the other hand, kay Gretche, namimili na raw siya August.
12: Mas mura pa ngayon. Pag kraming ka, mas mahal rin ang ano ang...
14: Agahan mo nga bago pa kumagsak na 80 yung peso.
6: Oo. Just 60.
13: Kinabangan ako doon na.
14: May ganun ba?
12: May ganun ba?
6: Wala pa naman. Wala naman. Wala naman. Mukhang 63.
14: Yun na.
6: Ang sabi ng mga analyst by year end.
14: O itayaan nyo yun, mga kapamilya. Si Alvin na nag...
6: Sabi ng mga analyst, between 62 and 63.
14: Before the end of the year.
6: Yeah, by year end. Sabi ng mga analyst.
14: Pag gano'n na ang halaga ng peso, meme na tayong lahat. Meme, matulog ka na lang.
6: Hindi, may epekto kasi
13: sa bilis. Inaabangan ko ito si Tony kung ano sasabihin. Hindi, dapat bantayan nila yun.
6: At saka masama sa admin yun.
13: De, well, ganito nga, sabi ni Professor Winnie Monson, na-interview ko siya, ganda. Para sa mga OFW, maayos yun. Lalaki yung pinapadala nila. Kasi ang remittances ng OFW, pag dumating dito, so mas maraming hawak na pera ang pamilya nila. Pero, yun nga, ang dapat bantayan, hindi.
6: Impresyon ng bilis.
13: Kasi imported ang marami. So, huwag ka bumili ng imported.
6: Hindi. May petrolyo. Wala kang choice doon.
13: Pero sinabi nga niya, apektado rin ang gobyerno kasi ang pagbayad ng utang dolyar.
6: Exactly.
14: Kaya bago pa, pagsak ulit ang peso, yan muna. Ang mga balita ang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
12: Happy weekend! 112 days na lang, Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Sembrano.
13: At napapanood ang TV Patrol at iba pang paborito niyong palabas sa I Want. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila.
6: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico. Sakalan po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino. Maraming salamat, happy weekend at magandang gabi, Bayan!
15: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
16: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
17: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes. DTX 500. Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500.
18: Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabibskada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, Vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong alas 5 ng hapon, Biyernes, September 4, 496. Ulitin ko, 496.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharansha compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value.

0: Magandang gabi, Vibes, with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa marusog na tayo,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi, Vibes!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.

Paano mga ka-barbs, kung maabutan mo nga may kalaguyong iba ang boyfriend mo? At ang mas masakit pa dito, ano, kapag ang iyong matalik na kaibigan pa ang nakita mo. Eh mga ka-barbs, ang tampok ngayon sa ating confession letter. Mamaya yan, ano, babasahin natin yan. Oras natin mga ka-vibes, tinitinda. Ayan, at kayo nakikinig dito sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet. Siyempre mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan mga ka-vibes, Friday night, ano? It's Friday night. Ako, maraming mga ganap ngayon na yung mga ka-vibes natin dyan. Sigurado kasi Sabado bukas, ano? At ayun mga ka-vibes, sa mga nakikinig ngayon sa dito sa Metro Tacloban at dito sa Eastern Visayas. Ayan sa ating mga relay station dyan sa FMR Katbalogan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and FMR Borongan. And live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 1.7 FMR Tacloban. Siyempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutang i-follow, like, and share ang ating Facebook official Facebook page. At siyempre pasama na rin sa akin, ano, mga ka-vibes, sa DJ Rontoron, para updated kayo lahat sa mga programs natin dito sa FMR. Siyempre ang mga ka-vibes, sa mga hindi pa dyan nakadownload ng ating FMR Philippines application, ako mga ka-vibes ay libreng-libre lang po yan sa ating Google Play Store and App Store. At once na ma-download ninyo, napakaraming FMR station na dito sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Siyempre, dito lang tayo sa 1.7 FMR Tacloban. Eh sa mga gustong bumati dyan, magsindang kanilang mga pa-shoutout, greetings, or song request, don't hesitate to comment down below sa ating Facebook Live mga ka-vibes, at babasahin natin yan. Ako excited na akong basahin ng ating confession letter tonight, ano. Biroin mo, ano, napakabigat nito. Napaka hindi lang mabigat, talagang napakasakit. Jowa mo, maabutan mo, tapos may kalaguyong iba. Tapos yung inaasahan mong matalik mong kaibigan pa ang magtataksil sa'yo. Diba?

daw, Triskelion Municipal Council, ay nagsiselebrate ngayon ng ika-limang taon anibersaryo ng Pinabagdao Triskelion Municipal Council. Ayan, salut sa inyo.

Honorable Vice Mayor, ano? Saka si Brother Concial Niño Raga. Sa mga brother natin dyan, GTN, na mga naka-tune in ngayon sa Pinmuda. Kaya magandang-magandang gabi mga ka-vibes. At lalo na dyan sa Barangay Imelda, Tulusa, Leyte. Ayan, kay Dutz Balion. Good evening mga ka-vibes. Always naka-tune in sa atin yan. At dyan sa ating mga ka-vibes dyan sa Barangay 84, Malorip. At naka-tune in ngayon na bumibiyahe, ano, yung ating mga riders at ang ating mga commuters, ano. Ayan, mga naka-tune in sa ating mga pampublikong mga sasakyan. Ayan, dahan-dahan lang po mga ka-vibes sa pagmamaniho. Takbong pugi lang po. Yung iba natin ngayon ay papauwi na. Ayan, yung iba galing sa school, galing sa trabaho, yung iba hindi pa umuwi. Oy, umuwi muna. Before magpapaalam muna. Importante talaga magpapaalam muna kung saan. Lalo na pag nakasanayan sa inyong bahay na umuwi ka ng maaga. Tapos sa ngayong pag-Biyernes ay nagtataka yun pag hindi ka umuwi ng maaga. Siyempre, magpapaalam muna para hindi mag-aalala yung ating mga naiwan sa bahay, di ba? Yan, paalala lang. Para tuloy-tuloy ang kasiyahan kung saan man kayo ngayon. Basta yung mga bilin ni, ano, ng mahiwagang sabi ni... Sino mo yung sabi na? Sabi niya, basta magbibilin lang, ano, magsasalin na tig-uruli. Ay! Kasi dati minsan na tayo yung napaganyan, ano, hindi tayo napapasubrahan. Napapasubrahan tayo sa kasiyahan. Minsan, pagising natin, oy, dito na lang ako na, hindi ko na natandaan yung mga nangyari kahapon, di ba? Mayroong mga time na ganyan talaga. Sabi mo na, hindi yan nalalasin. Pero, ayan, may mga panahon na hindi kondisyon yung ating katawan. Ay, importante, kain muna. Kumain muna bago yung mapalaban sa, alam mo na, pag ganitong mga Friday night. Ay, nakanako. Sana nga may magyayano. Makahabol pa. Anyways, mga vibes, oras natin na 10:24. Ay, magbabalik pa rin pong late night vibes. Kaya, dyan lang kayo. Ito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban and Ka-Vibes mo sa Soundtrip ang Lupet.

0: Eh mga Barbs, sa oras natin 10:46 na at kayo nakikinig pa rin dito sa 1.7 FM or Tacloban. Ang ka-vibes mo sa sound trip ang lupet. Syempre mga ka-vibes, kasama nyo pa rin ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Rotron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ay mga kababayan, sa mga bagong pasok dyan, kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo na ka-tune in sa atin, live tayong napapanood sa ating official Facebook page. Search nyo lang sa Facebook, ayan, 1.7 FMR, Tacloban na ka-vibes mo. Ay, nagdedirekso na. 1.7 FMR, Tacloban mga ka-vibes. Ayan mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight. Eh, ito na mga ka-vibes. Dear DJ Rontoron, tawagin mo na lang akong sa pangalang Mia. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung alin ang mas masakit. Ang makita ko silang dalawa o ang malaman na baka matagal na pala akong niloloko ng dalawang taong pinagkakatiwalaan ko. Almost 3 years na kami ng boyfriend ko. Siya yung taong akala ko makakasama ko hanggang sa dulo. At yung best friend ko naman, halos 10 taon ko nang kaibigan. Alam niyang lahat tungkol sa relasyon namin. Siya ang unang nakakaalam kapag may problema kami. At siya rin ang taong lagi kong pinagsasabihan kapag nag-aaway kami ng boyfriend ko. Kaya hindi ko na kailanman naisip na silang dalawa pala ang magiging dahilan kung bakit masisira ako. Isang gabi pumunta ako sa bahay ng boyfriend ko nang hindi niya alam. May dala sana akong pagkain dahil alam kong pagod siya galing sa trabaho. Pagbukas ko ng pinto, tahimik ang bahay. Akala ko nasa kwarto siya. Pero habang papunta ko roon, narinig ko ang boses ng best friend ko. Napatigil ako at pagbukas ko ng pinto, nakita ko silang magkayakap. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatayo doon. Parang biglang nawala lahat ng ingay sa paligid. Nang makita nila ako, agad silang naghiwalay. Hindi ito ang iniisip mo, sabi ng boyfriend ko. Pero ang tanong ko lang sa kanila, kung walang mali, bakit kailangan kong hindi malaman? DJ Rontorona, tahimik sila. Tumingin ako sa best friend ko. Alam mo kung gaano ko siya kamahal. At ang sagot niya sa akin, ang hindi ko makakalimutan. Mia, hindi ko naman sinadyang mahulog sa kanya. Doon ako tuluyang nanghina, DJ Rontoron. Hindi ko alam kung matatawa ako o iiyak. Kasi habang ako nagkwikwento sa kanya tungkol sa mga pangarap namin ng boyfriend ko, pala ay may sarili na silang kwento. Pero may isang bagay na mas masakit. Nang gabing yun, sinabi ng boyfriend ko na wala raw silang relasyon. Nagkataon lang daw na umiiyak ang best friend ko dahil may problema siya at niyakap lang niya. Gusto kong maniwala, pero kinabukasan may nakita kong mensahe sa phone ng boyfriend ko. Isang pangalan na best friend. At ang message niya, sorry sa nangyari kagabi, sana hindi niya malaman na. DJ Rontoron, doon ko na napagtanto. Hindi pala ako ang nakakahuli sa kanila. Ako pala ang huling taong nakakaalam. Ngayon pareho silang humihingi ng tawad. Ang boyfriend ko gusto pa rin niyang ayusin ang relasyon namin at ang best friend ko naman, sinasabi niya ang hindi niya intensyon agawin siya sa akin. Pero paano ko pa pagkakatiwalaan? Kaya DJ Ron, ito ang tanong ko. Kapag ang taong pinakamamahal mo at ang taong pinagkakatiwalaan mo ay parihong nakasakit sa iyo, sino ang mas dapat mong patawarin at sino ang kailangan mong tuluyang iwan? Lubos na gumagalang, Mia. Ay mga kabayos, ang kwento ng ating letter sender, ano? Gusto ko sanang sagutin na agad yung tanong niya. Gigil kasi yung anong... Oh, yung tipo mo naman, DJ Ron Taron.
1: My God!
0: Ay mga kabayos, sa mga nakarelate dyan, ayan, huwag kayong maiya, no? Isendang inyong mga opinion, komento or advice para sa ating letter sender. Nako. At mamaya sa ating pagbabalik ay pag-uusapan natin to, ang kanyang storya, at ang bigay din tayo ng advice. Ayan na, kaya oras natin mga kabibes, 10:52, magbabalik pa rin pong Litted Vibes. Dito lang yan sa 107.7 FMR, Tacloban ang kavibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

11:15 mga ka-vibes, at kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FM Radio Tacloban ng ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan, kasama nyo pa rin si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, sa mga kakapasok lang, ano, kakabukas lang ng kanilang mga radyo, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 100.7 FM Radio Tacloban. Siyempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutang i-follow, like, and share ang ating official Facebook page. At siyempre, ano, papalo na rin sa akin page mga ka-vibes, DJ Rontoron. Ayan, batin ko muna sila Jenmark Balion and Mike Musanto, naka-tune-in sa atin ngayon. Ayan, magandang gabi sa inyo mga ka-vibes. At kanina nga mga ka-vibes, ay meron tayong binasang confession letter, ano, na tinawag na lang natin pangalang Mia. Ano, may pinakamabigat na issue ay hindi lang yung pagkakahuli niya sa boyfriend at best friend niyang magkayakap. Ang mas masakit ay pareho niyang pinagkakatiwalaan ang dalawang taong yon, pero may bagay silang itinago sa kanya. Eh mga ka-vibes, posibleng totoo, ano, posibleng totoo na may problema ang best friend niya at simpleng pagdamay lang ang yakap. Pero hindi mo naman masasabi, ano, na wala lang yon, kasi ba't doon pa, ano, ba't doon pa sa bahay ng boyfriend mo mangyayari yung ganong sitwasyon, diba? Ano yun? Pupunta lang doon tapos may problema, ganun na. Hindi naman tayo, ano eh, hindi naman tayo ganun kaliit yung pag-iisip, di ba? Para hindi natin maintindihan kung ano yung nangyayari doon. Di ba? Sino ang sabi niya, sino bang dapat patawarin? Sa akin, wala. Wala mga ka-vibes. Pero hindi, ano, pwede naman, patawarin mo sila, di ba? Pero yung papabalikin mo pa sa sarili mo, ano, ay mahirap na yon, di ba? Pareha silang nagkasala. At mahirap na yon ibalik sa dati, ano. Ikaw, kung tatanggapin mo pa yung partner mo or yung best friend mo na 10 years mong pinagkakatiwalaan, para sa akin ay, ano, lalayuan ko silang dalawa. Napakasakit yan eh. Napakasakit talaga yan. Kasi paulit-ulit lang yan eh. Kasi pag mayroon kayong problema, nag-away kayo, mauulit na mauulit lang yan eh. Mauungkit na mauungkit lang yung mga ganyang pangyayari. Kaya mas sa akin, ano, mahirap talaga pag nakita mo eh. Nakita mo talaga sa dalawang mata mo yung mga ginawa nila. Pero pagpatawad naman para makalaya, ano, sa sama ng loob. Pero ang tiwala na pinaghihirapan at binubuo ulit sa pamamagitan ng honesty ay consistent dapat at may connection. Kung yan, kung napatunayan na may pagtataksil talaga, hindi kailangan manatili. Kahit hindi pa manatili, ano, pero kahit hindi pa napatunayan, kasi nakita mo nang magkayakap eh. Okay lang kung nasa public, ano. Pag nasa public mga places, okay lang yan. Siyempre, hindi naman yan gagawa ng mga milagro doon. Hindi naman yan gagawa ng mga milagro. Pero kung nandun lang sila sa bahay ng boyfriend mo, dalawa lang. Nako, siyempre, iba na yung isipin natin dyan. Ito na lang, ano, advice natin para kay Mia. Ayan. Ano, Mia, no, huwag ka munang gumawa ng malaking desisyon habang galit ka ng sobra at nasasaktan. Kasi pag nasa dulo tayo, no, pag pumuputok yung ano natin, galit at nagdesisyon tayo agad, ay wala na eh. Pag nagsalita tayo ng tapos,
minsan na ay pinagsisihan din natin 'yan eh. Kasi pagkalipas ng galit mo, 'di ba? Magtataka, "Uy, bakit ko nasabi 'yon?" Pero hindi mo na masisisi yung sarili mo. Kasi yung may kasalanan naman sila at ikaw yung biktima dito. Diba? At higit sa lahat, huwag niyang sisihin ang siyempre sarili niya. Kasi sabi ko nga, siya ang biktima. Ayan, kung talagang mahal mo yung boyfriend mo, dapat handa mo itong maging transparent at panindigan ang relasyon. Ayan, kung mahal niya yung jowa niya ni boyfriend, ano, kung mahal niya si Mia, dapat handa itong maging transparent at panindigan ang relasyon. Kung tunay namang kaibigan ang best friend niya, dapat kaya nitong respetuhin ang mga boundaries at pagkakaibigan nila. Diba? Hindi ibig sabihin na nahulog ako. Diba? Nahulog ako the friend eh. Tapos wala na, yun na. Dapat marunong kang mag-control sa sarili mo. Kasi alam mo nga may partner na yan eh. May jowa na yan. Tapos yung jowa pa ay matalik mong kaibigan. Talagang napaka-ahas mo. Diba? Sarili mong kaibigan. Ayan, na halos kapatid na ang ituring sa'yo, ay aahasin mo. Diba? Talagang wala na. Parang wala ka ng mukhang ipaharap dun eh. Ayan na, kaya ang payo ko kay Mia, patawarin na kung kaya. Pero kung hindi, wag na lang. Pero masakit yun, di ba, kabais? Masakit talaga yun. Pero huwag mong kalimutan na protektahan ang sarili mo. Hindi kailangang mag-desisyon agad kung sino ang mananatili. At hayaan mo nang ang kanilang mga kilos na magsabi kung sino talaga ang nasasabi ng totoo. Pero ang the best way dito ay layuan na lang silang dalawa. No? Para sa akin na layuan na lang silang dalawa. Ay at doon na talagang magkakaroon ka ng peace of mind. Kasi pag pinili mo yung isa doon eh, parang sinabi mo lang na walang nangyari sa mga nakita mo. Diba? Ay mga kabibs, oras natin 11:23 na. Ayan, batingin ko muna yung mga kabibs natin dyan na kachon in sa rotonda. Ayan na. Yan sa rotonda na laging nakachon in sa atin na. At sa mga riders natin, oy, bati ko. Batingin ko muna yung magandang gabi si kabibs sa Normito Ragasa. Ay, birthday mo pala ngayon, ha? Bukas ba yun o ngayon? Basta happy birthday kay Normito Ragasa. Ayan na, isa sa pinakamabait at masipag kong kaibigan. Always naka-tune in sa atin dito sa 107.7 FM, Marta Cloban. Ayan, good evening DJ Rontoron. Nakulit na ako nakanood ng live. Medyo malakas ulan dito eh. Pwedeng pa-request po ng Love Hearts by Nazareth. Ayan, thank you DJ Rontoron. Ayan eh, add na natin yan sa ating playlist. Kasi pang-relapse tayo ngayon. And it's coming from Kavibes, Ma'am Sari Lerma. And magandang gabi sa'yo, Kavibes Sari Lerma. Ayan ang ating mga FMR squad. And dyan lang kayo mga Kavibes. Magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 107.7 FMR Tacloban. Ang Kavibes mo sa soundtrip ang lupet.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

at nanood sa ating Facebook Live. And dito sa Metro Tacloban at syempre dito sa Eastern Visayas sa ating mga relay station, yan sa FMR Katbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katarman and Borongan. And maraming salamat sa lahat ng ating mga suging tagapakinig. Ayan, at syempre magkita-kita ulit tayo mga ka-vibes sa Lunes next week. Syempre same time pa rin, same place. At syempre ako ang inyong nakasama, DJ Ron Toron, nag-iisang Papa Ball ng Bayan dito sa ating programang Late Night Vibes. At dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban and ka-vibes mo sa Soundtrip. Hey mga ka-vibes, happy weekend and I love you all. Goodbye.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: FM Radio, Favorite Music Radio.
2: FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Ginagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ayo bet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupet.

0: favorite na pinakikinggan, FM Radio Kabibes!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid sa inyo ng Xanthon Plus Herbal Capsule.
5: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Gold.
6: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, gayon din ng Xanthon Gold Herbal Capsule at Xanthon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa na naman sa inyo pong makakasama at makakapiling sa programa pong ito para talakayin na naman kasama po ng ating alternative medicine doctor yung mga paraan at kung paano ba gamitin yung mga halamang gamot sa paligid ng ating tahanan tsaka yung mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration na mabibili po sa mga pharmacy at mga butika. Siyempre, makasama din po natin walang iba ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. Algy Bakla.
7: Sa lahat na ating mga taga-bakinig, kumusta na po kayo, mga kaibigan? At sana po ay samahan kami sa ating isa na namang talakayan. Tayo po ay tatalakay ng holistic healing. Katuwang po ang mga produktong sadyang mabisa at subok na po. At ito po ay marami nang napapaginhawa. Ano po? At magtanong lang po tayo at ating pag-uusapan po ang inyong mga questions with regards to your health condition.
6: Yan, maraming salamat, Doc. Yan ha, sa mga kababayan po natin, meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algy, just text lang po, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng edad tsaka ng gender yung inyo pong mga text messages. Tsaka kung hindi naman po masyadong maselan, baka pwede pong palagyan din ng pangalan para ma-acknowledge po natin sa ating pong programa. Lahat po ha ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, kasama na dyan ang Xanthon Gold Herbal Capsule, Xanthon Vitamin C, ang ating Nature Soya Coffee or Xanthon Coffee Mix, Turbo Herbal Supplements for Men at ang Xanthon Plus Herbal Soup at Xanthon Plus Herbal Oil. Available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyo pong lugar, sa mga suking butika, available yan ha. Sa Mercury Drug, sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, sa Watson's Pharmacy at iba pa pong mga leading drugstore, mabibili po yan or pwede nyo pong i-order yan sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Help. Yan ha, text line po natin. Ulitin ko lang, Sir, 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan po ng kasagutan ni Dr. Algy ang inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kombinasyon ng Xanthon Gold Herbal Capsule at Xanthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C.
5: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Gold.
8: Yahoo!
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo la. Kampiyong gijang Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clabu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santhol Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhol Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santhol Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
14: Mmm, suwabe ang aroma.
15: Santhol Plus Coffee Mix, suwabe ang lasa,
14: magaan pa sa bulsa.
15: Santhol Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa.
14: Santhol Plus Coffee Mix,
15: mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
2: Santhol Plus Gold. Santhol Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhol Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhol Plus Gold,
5: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
2: Santhol Plus Gold.
6: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga kabayan po natin na natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang

0: at sa Dyna Drug, any branches po nila. Yan ha, ating text line. Ulitin ko lang, sir. 961-532-2110. Ato, Doc, simulan na po natin na bigyang pansin yung mga kabayan po natin nagpadala ng kanila pong katanungan. Doc, ask ko lang po, kung mataas po ba ang uric acid at nahirapang dumumi, ano po kaya pwedeng inumin? At pwede po ba Santon Gold? Ilang oras po ba pagkatapos o bago kumain? Lord na po, 66 years old ng Pandacan, Maynila, Doc.
1: Ayan, kay Ma'am Lorna, pilisinin po sa inyo. Ano, pwede po kayong mag-take ng Santon Gold. Ano? At ito po ay iti-take before meal, at least po ay 10 or 15 minutes before meal, or empty stomach po yan, 1 capsule 3 times a day. Pwede nyo rin sabayan ng mga herbal tea gaya po ng sambong. Ano? Ang sambong ay napakaganda sa kidneys at nakakatulong sa mga acid sa ating katawan, including uric acid. Ano? At mag-take din kayo ng mga ilang tea kung wala yung sambong. Pwedeng lemongrass, pwedeng turmeric, or yung tinatawag nating luya, yung ginagawang salabat. So lahat po yan ay nakatutulong. At kung alam niyo po yung celery, kumain kayo ng salad na celery, hilaw lang ho, yung tangkay at dahon, ay maganda po yan sa mga matataas pong uric acid. Ano? At mag-take po ng enough water. Kasi ang tubig ay nakatutulong po sa magandang process ng paglalabas ng mga acid like uric acid pag tayo po ay medyo tumataas na ho yun. At iwas po sa mga high purine diet, yung mga karne, lalo na yung mga laman loob, yung mga balat-balat, yung mga mamantikang parte ho ng hayop. Nako, mahirap po yan. Kailangan iwasan ho natin. So yun po, i-take po ninyo plus vitamin C, yung ating non-acidic vitamin C, isabay po doon sa ating Santon Gold.
0: Ayan, maraming salamat, Doc. Mm-hmm. Doc, ako po si Marsha, 53 years old. May maliit po akong bukol sa baba ng breast ko at sa paikot. 3 years na po ito. Ano po babawal na foods? Thanks po, Doc.
1: Ayan. So yung mga ano talaga ng mga bukol, ayan, nagko-contribute sa bukol, anything that have a high amount of preservatives, yung nakakapag-disrupt ng hormones natin. Kasi yung mga bukol sa suso, ano yan eh. Resulta yan ng hindi balancing hormone ng isang babae. At hindi naman lahat ng bukol sa suso ay masasabi nating malignant. So, iniiwasan nga na maging malignant growth yan. Ha? Kaya habang yan po ay bukol pa lamang at hindi pa lumalala, talagang iwasan nyo na ho yung mga hindi magandang pagkain. Yung madalas na pagkain ng mga karne, especially hindi organic, at pinalaki sa mga hormones, hindi po nire-recommend, lalo na kami mga bukol po tayo. I-consume po ninyo yung mga matasang antioxidant, ano? Primarily yung mga spirulina, moringa, turmeric, tinatawag na anti-everything yung turmeric, lalo ng mga bukol, ano? Maganda ho yan. Yung aloe vera, maganda rin yan. Yung garlic is also good. And pagdating sa bukol-bukol, talagang maganda hong reputasyon ng mangustin. So yung mangustin, which is one of the most abundant pagdating po sa mga antioxidant o phytochemical na santones, nasa 43 different kinds of santones yan ha, na nandun sa mangustin, ginagamit po talaga sa mga bukol-bukol. Isabay nyo pa dyan ha, yung mga soybeans with genistein, meron pong napakaraming mga antioxidant properties na nakatutulong para balansehin ang hormone at kontra na rin sa mga bukol-bukol. So, i-take po ninyo any product from soybeans or pwede nyo i-take yung soybean coffee natin at iwasan po ninyo yung counterpart nun sa animal, kumbaga yung mga animal byproducts. Ano ho? Kami kasi pag may bukol, ang pinaka number one suggestion ko is to consume more plant-based food at iwasan ang mga animal-based or meat-based na mga pagkain. So, yun po yung ina-advise namin as a naturopath. Ano? So, sa ating supplement naman, kung may bukol kayo, just take for the first 30 days to 90 days, yung 2 capsules of Santon Plus Gold sa loob po ng 90 days. So, 3 times a day yun. 2 in the morning, in the after, in the lunchtime, and hapon bago kumain sa gabi. Sabayan po ng vitamin C at ito po ay ituloy-tuloy po ninyo. Maraming po nagsasabi na nung ituloy-tuloy po nila, nagkaroon po talaga ng malaking changes sa mga bukol nila. Yung size ng bukol, yung tigas ay nag-improve. Kaya masasabi po natin na nakatutulong ho yung sustansyang nandun sa ating supplement.
0: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. Doc, paano po?

0: nakaapekto ang pagtaba sa may nervous problem, Doc. Adele po ito, 57 years old.
1: Okay. So, dun sa mga obese, okay, kasi yung pagtaba natin, lalo na kung sobra na ho ito dun sa average weight, depende ho sa height natin, sa edad natin, pag masyado na ho tayong tumataba, unang nangyayari sa ating katawan, yung ating spine ay nagkakaroon ng compression, which is hindi niya kayang dalhin yung excess weight na hindi naman talaga design na dalhin ang ating buto. Diba? So, kapag tayo ho ay nasa normal weight lang, relax lahat ng mga kasukasuan natin. Yung spine natin is also relaxed. Pero pag sobrang bigat natin at tumataba tayo, may mga nerve compression that gives stress to our entire nervous system. And ganun din, kung tumataba tayo kasabay ng pagtaas ng taba ng katawan, like yung mga cholesterol, naapektuhan na yung ating pong daloy ng dugo, nagkaka-hypertension na tayo. Ito sinasabi ko lang, assuming. Hindi mo naman sinabi high blood ka, pero most of the time, ganyan ang nangyayari. So, magkakadugtong ho yan. So, anything that affects circulation can also affect our nervous function. Kaya nga kasabayan, kapag ikaw ay na-high blood, tumataba ka, tumataas yung cholesterol mo, nagkakaroon ka ng mga pamamanhid, pangangalay. So, yung mga problema kasi sa circulation, especially hypertension and diabetes, can also affect or nagkaka-complication sila sa nerves natin. So, yung tinatawag na neuropathy. So, anything that affects the nerve can affect your normal nervous function. Kaya, ang dami mo nararamdaman. Eh, pag may problema ka sa nerves, nagkakaroon ka ng nervousness, iba yung pakiramdam mo. Minsan, parang takot na takot ka. Minsan, nagpapawis ka. Hindi ka naman, kahit di ka naman nagpapagod. Basta, hindi normal yung response ng ating katawan once you have that. Kaya iwasan natin yung pagiging overweight at i-correct natin yan para maging normal everything, yung circulation, yung muscular functions natin, nervous function, and also yung ating buto. So if you want to avoid yung sobrang pagtaba, you need to balance your diet and also take supplements that can enhance yung tinatawag nating metabolism ng ating katawan. So we are recommending our supplements, yung Santon Gold, at least one capsule 3 times a day as a nutritional maintenance, plus yung vitamin C, plus mag-exercise din kayo, mag-take ng mga herbal teas that are healthy, and avoid eating too much fat and too much salty food and too much sweets.
0: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. Doc, marami po akong kumain pero bihira lang po akong dumami. Ano po ba dapat kong gawin? Lisa Pablo po, 36 years old, Doc.
1: Okay lang naman kung marami tayong kumain based on our capacity, di ba? Siyempre, ang tiyan naman natin, may control yan eh. Ang problema, mali yung choices natin kadalasan. If we eat foods, especially marami talaga tayong kinakain, but yung mga pagkain eh, wala namang fiber. Eh, para kang sumakay sa bangka na wala hong propeller. Parang ganun ho yung analogy namin doon. So, kumain tayo ng sapat based on sa needs natin, pero you need to select your food. Okay, from now on, piliin mo na ho yung mga constipated dyan. So, hindi ho yan problema kung kayo ho'y gagawa ng hakbang ngayon pa lang. Okay, sa loob po ng 7 days. Huwag muna kumain ng maraming kanin, na especially mga kanin na sobrang puting-puti. Ano? Wala hong fiber yan na sapat. Ha? Dumidikit lang yan sa ating mga tiyan. At paltan ho ninyo ng high fiber na mga pagkain. Oatmeal, lalo na yung tinatawag na rolled oats, di ba? Root crops like yung kamote, patatas, at kumain po ng prutas na mataas yung fiber like papaya, pinya, pipino. Kumain po kayo ng mga leafy vegetables, especially mga dahon-dahon na mga gulay like malunggay, ampalaya. Lahat po yan may fiber. And don't eat too much at night kasi bumabagal ang ating digestion once na tayo po ay magre-retire na sa gabi. So kung marami kayong kumain sa gabi, which is yung typical na diet pattern ng mga Pilipino, busy sa umaga, hindi kumakain masyado ng breakfast, sa tanghali hindi rin masyado, bumubuelo sa gabi kasi wala na trabaho. Kaya karamihan nagkakaroon ng bilbil, karamihan nagkakaroon ng indigestion, hyperacidity, and constipation. So, hindi po mahirap ang constipation once you correct your diet pattern, yung intake po ninyo. And take a lot of water dahil yung tubig is malaking contribution sa magandang pagdumi. Ayan. So, try nyo yung ano, Santon Plus Coffee Mix and Nature Soya Coffee. Mataas po ang fiber niyan. At i-search nyo yung mga high fiber food at sigurado ako magiging maginhawa ang inyong pagdumi. Kasi kung maraming beses kayo kumakain, sabihin natin mga 6 times a day, and you go to CR every once lang or every other day or every 3 days, may mga ganun eh. Eh malaki yung problema ang kakaharapin nyo in the future dahil doon sa mga toxic products na kailangan ilabas na hindi nyo na ilalabas.
0: And maraming salamat, Doc. Ating pong text line para po sa mga gustong magtanong at magpa-konsulta kay Dr. Algie, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Doc, tanong ko lang po, ano pong dapat nainumin ng isang babae, 8 years old na po, sobrang namamaga, mga paa, hindi na po makalakad. Maraming salamat po, Josephine po ng Sorsogon.
1: 80 years old ba yung sinabi mo? 80?
0: Apo, Doc.
1: Senda? Okay. Sa mga 80 years old, talagang yung tinatawag nating joint problem, isa yan sa pangunahing pinatalao na problema ng ating mga nanay, mga lola, no? Na nasa 80 anyos na. Kasi iba't ibang problema sa joints kasi yung problema natin. Pwedeng yan ay osteoarthritis, which is wear and tear of aging, and deficiency doon sa mga very important joint cartilage and fluids. Kaya ito ay pinapayo na kumain tayo ng mga pagkaing rich in collagen. Okay? Which is commonly naman makikita mo yan sa ating mga palengke, yung mga munggo, yung mga beans, yung mga buto-buto, mga nuts, mataas ang collagen niya that can help our joints. Ngayon, syempre, 80 na, namamaga na yung mga tuhod. Ang kinakailangan talaga natin is mga natural anti-inflammatory. Okay? So, sa mga anti-inflammatory na mga herbal medicine, ginger ang number one, saka yung turmeric. So, mga pwede po ninyong inumin yan. Okay? Kumbaga, may pampakalma na effect yan dun sa ating mga namamagang kasukasuan. Okay? And also, pwede kayong gumamit ng mga panghaplas na inyong mga tuhod na mayroong natural pain-killing properties. Ano ho? Like may peppermint, may eucalyptus, turmeric, luya, yung mga extract na yan. Maganda yan sa mga kasukasuan. Kaya nga dito sa Yes to Health, meron tayong produkto, yung ating Santon Plus Herbal Oil, na meron siyang ibinibigay na herbal extract na nakatutulong kahit papaano doon sa ating mga namamagat na nanakit na mga kasukasuan. Pero kung ang problema ay yung pagnipis ng protection sa ating joints, kailangan talaga dietary. Kung kaya po ninyo mag-take ng supplement na collagen, calcium and magnesium, saka yun po yung glucosamine sulfate, marami po nabibili sa butika niyan, pwede nyo pong i-take yun. Okay, supplement lang naman po yan. No need to ask for doctor's prescription. Tanong nyo lang po yung mga glucosamine sulfate, calcium and magnesium sa butika. Okay? So in general, pwede rin makatulong ating supplement kasi yung ating supplement, may limang sangkap siya na nakatutulong sa muscle, sa joints, sa bones, sa nerves. Yan po talaga ang dami na nating napatunayan na once you are taking regularly yung ating supplement, yung Santon Plus Gold, napakaganda ho ng resulta nito sa mga umiinom, lalo na yung mga elderly. So ang suggestion ko lang, huwag niyong ihinto, tuloy-tuloy niyo muna sa maintenance, nutritional maintenance, 1 capsule 3 times a day. Don't forget vitamin C. Kung kaya nyo sabayan ng B-complex, calcium and magnesium, go ahead po, mas maganda po yun. Hanggang po ma-prevent yung sobrang pagbagsak po ng kalusugan ng inyong mga kasukasuan. So yun po yung gawin natin. Then kung sumasakit, pwede nyo lagyan ng hot fomentation. Maglakad-lakad po kayo para magalaw yung joints natin to develop yung tinatawag na synovial fluid kasi nadidevelop yun through movement eh. Para po mabawasan yung stiffness o paninigas ng inyong mga kasukasuan. So hopefully po makatulong yung ating mga advice po sa inyo. Then kumain ng malunggay. Malunggay po kasi lalo yung buto, mayroon po siyang anti-inflammatory property sa mga kasukasuan natin.
0: And maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. 1-0. Sa mga naghahanap po pala ng sabon na makatulong sa ating pong skin para kung mayroon man mga tigyawat o mga pamamaho ng ating pong katawan, ng ating balat o sa mga singit-singit po natin o kaya naman sa mga kabayan po natin na sensitive, ano yung kanila pong skin at pag gumagamit sila ng mga sabon po na matataas ang acids. Yung iba, nag-re-reddish, nasusugat, mabilis masunog or nangungulubot yung kanila pong balat. Lalong-lalong mga mahilig po sa mga whitening soap o sa sobrang hilig sa mga whitening soap, ang problema, pag nabilad sila, sa halip na puputi, lalong nangingitim yung mga kabayan po natin. Kaya mas maganda yung choice po natin sa sabon, dapat yung mga herbs na po, yung gawa sa mga halamang gamot. Ika nga, andyan po ha, katuwang natin ang Santon Plus Herbal Soap. Yan, galing po yan sa mga halamang gamot na makatulong po sa ating balat para maisaayos din po at maipanumbalik yung moisture ng ating pong skin para hindi masyadong dry at hindi mabilis tumanda ang ating pong balat. Yan ha. At meron din po siya mga natural antibacterial properties kaya makatulong sa may mga acne, may mga tigyawat, yung iba po, mga kababayan po natin may mga body odor. Yan, makatulong po yan siya sa paghilamos, sa paliligo. Gamitin po natin Santon Plus Herbal Soap, available sa mga pharmacy at mga butika. Sa mga kababayan naman po natin na may pananakit ng katawan, mga kasukasuan, mga muscle cramps na yan, yung mga namumulikat, ano po. O kaya naman sa mga kababayan po natin na may mga body pains, mga muscle pains, mga kaibigan, haplasan na lang po ng Santon Plus Herbal Oil. Yan po, may mga soothing effect kasi yan siya. May mga natural menthol din, ano po, para maiwasan din po nating madapuan ng lamok at nang hindi po tayo magkaroon ng mga mosquito-related problems. Yan ha, Santon Plus Herbal Oil. Available po sa mga butika kung saan mabibili ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Available din po yung iba pa mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Yan, maraming salamat Doc. Okay Doc, dahil patapos na ang ating pong programa.
1: Lala pa lang oras.
0: Baka may payo pa po kayo dyan para sa mga tagapakinig po natin Doc.
1: Payo ko lang, subukan po ninyo ha, yung supplement, subukan po ninyo yung mga produkto natin. Kung natulungan po yung iba, malamang po ay makakatulong din po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig at kita-kits again, karinigan bukas sa ganito ring oras at timpilan. Maraming salamat po, good night and good day.
0: Yan, maraming salamat Doc. Yan po mga kaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephanie Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa. Programang Kalusugan, Iwas Karamdaman, hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health, mabuhay, Visayas at saka dyan sa Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Welcome po sa programang The Secret of Health. Ayon sa mga eksperto, napaka-importanteng mapanatiling malusog ang ating liver dahil dito naiimbak ang ibang vitamins at minerals at responsable din ito sa paggawa ng bile na nag-aalis ng mga dumi sa ating katawan at tumutulong sa pagbasag ng mga fats para magamit ng ating katawan o maipalabas sa ating katawan. Sa liver din dumadaan lahat ng dugo galing sa ating tiyan at bituka para masala, mabalansi at makagawa ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet, kasama na ang madalas na pag-inom ng alak at pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, nagkakaproblema ang ating atay. Isa na dyan ang pagkakaroon ng fatty liver na maaaring humantong sa pamamaga ng ating atay na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Kaya panatilihing malusog ang ating atay para maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver. Ugalihing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na quercetin, isang pinolic compound na may malakas na anti-inflammatory effects na makatutulong para alisin ang mga pamamaga sa ating katawan, kasama na ang pamamaga sa ating liver at mapanatiling malusog ang ating atay. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule, sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para alisin ang mga pamamaga at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kung naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasin sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kaping healthy ba ang hanap natin? Na habang nagkakape ka, napapalakas ang inyong resistensya para labanan ang mga viruses, bad bacteria, mga pamamaga sa katawan at iba pang mga nagdudulot ng sakit sa ating katawan tulad ng mga hormonal imbalances, uminom na ng Santon Plus Coffee Mix dahil ito ay may active compound na isoflavones para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer at mga bukol sa katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na, healthy pa. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C sabayan ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ito po si Mario. Isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagkulat sa gabi.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix, mabibili po sa mga soaking butika sa Mercury Drugstore, TGP, at Southstar Drugstore. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin ang Tatak Yes to Health at Doc Samaritan dahil ito po'y aprobado ng Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, ang inyong Doctor of Alternative Medicine. Nawa po ang Panginoon ang magpapagaling sa ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.

0: The time now on FMR. It's 5:32.
1: Santhong Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhong Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: The time now on FMR. It's 5:46.
1: TTX 500.
2: Ako si Rowena Ripi Maceda, 52 anyos, nasa Bakid-Bakid, Ingog City, nagpuyo. So wala pa akong nagamit aning DTX capsule. Dagan kaya akong sakit nga akong agkabati bitaw. Niya pag naminaw, malagi ko rani sa daning kuan, radyo. Muding nagpalit ko og kuan. Gisuwayan lang nako ang DTX capsule kung unsa bagyod kay nako sakit sa heart and kanang cholesterol. Unya, pag inom na ko raning kuan, mga 20 raman siguro ka capsule niya. Nag-arang man akong sakit. Munong nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit na niya akong DTX capsule.
1: DTX 500!
3: Papalit sa mga butika.
4: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City besides Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero plus ahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Alas 6, 6.

Luz Viminda, Luzon, Visayas, Mindanao, Pichano na, Pichis sa isna, ay 5. Pitsa 5 na hanbulan hiton ha Septyembre, tuig 2026. Siyahan nga Sabado para hiton bulan hiton Septyembre. Kumusta ito naton mga kabugtuan na pagkayana ng mga oras? Labi naton aton mga ginang hapanimalay nga naka-schedule yan na mismo pag-marinate hadton ira lalabhan ang pagpahumul ba? Ngan kumusta ito aton mga kabugtuan na barangay nga nagkakamayada yan na ha, trabaho pabalhas mahitungod hiton tupad? Tato mga kabugtuan nga ada barangay nga sering pa nakatagam tamhira hini nga programa itong gobyerno nga tupad. Kun ada man ha barangay patod kadam ang kuno nga nalilista ito ha barangay itong tupad patod. Maupay ini papag-araduhon ano nga dayton aton happy. Nga dayton aton happy pero nga mga idol land. Batman.

anagyakan nga may aday tungadto, bahala kung gingkaka iniya ang pipira ka percentage liwat hito. Nga salapi nga ang ginhahatag nga da kan sekretary bunuan. Saring ko paging papapicture naton kamo. Sobra usa ka bilyon kapisos. Andi na mismo, sering pa, kay sering itong statement han DOJ ang namumuno pa hi Secretary Remulyan DOJ, ngayon na ombudsman na. Sering pa niya nga itong pagpasa, itong kaso, itong akon buhatan, in kinahanglan, kinahanglan pulido, haum-hauman good, baga waray good huhungawan, bisan hain ni mo nga iskrima, pagdipinsa, igu kagod. Di ba't mga statement ni Ombudsman Remulya? Nga diri namon gindadali pag salawad itong kiha, halo yung may ada pressure. Kagimpi pressure ito hira. Han mga tao nga, hain na! Waray pa man niyo na pasakahin kiha. An pipira nga mga dagkong opisyal ha gobyerno nga nalalambigit hinkaso based itong mga affidavit or kung statement hitong pipira nga mga witnesses. Sering pa ni Ombudsman Remulya, kalma. Diri ito amo ang termino aging gamit. Kung baga pagsusubayon naton hulat. Kay gusto namon kihaan hitong pipira nga mga tao, haum-haumanggod hitam ebidensya. Naghagos ang pipira kasi mana or kumbulan, nabalay na. Nabalay na mismo nga kihaang ka Jinggo Estrada kay an aligasyon kumbaga hi ikaw an baganahang yu nga adihin ak proyekto or tagigan makin proyekto hasay dan mga magbabalaod dito luwat ko no adihiton ako na pipira ka millions or billions of projects nga ginalutaga haakon, kamunat bahala. Basta 20 to 30% akon. Baga sugad dito ang mga transaksyon ko no. Kasi ito nga proyekto para kan Jinggoy Estrada. Abo ito nga, sumakubha istorya ikaw Jinggoy. Ngandida ang mga testigos, nagtutudlok gihap kan Jinggoy Estrada. Pinaagi gihapo na kambunuan. So, ma-file na kaming kaso, siring ang buhatan itong ombudsman. Kay ano, nga based on statement, kadiri good hira. Makiha, kundiri good haum. Waray good huhungawan ini. Igu-igu ang good. Bisain ini nga pagkilikid nira. Igu. Nahapasa, ngadto hasandigan bayan. Nga amo na hiton korte. Diri ka orte ha. Korte. So ang kihante ang gobyerno. Pinaagi habuhatan han ombudsman. Nahakadto na. Ginpa-aresto ang mga nanadabi. Kaya pagkitalutan sandigan bayan, may ada so presenting nga ebidensya nga pagbistahon ini. Pero andida na nga ma-file na mismo ang kaso dito sa Sandigan Bayan niya ang kihanti an ombudsman. Ombudsman ang kihanti ha. Paghagusin pipira ka simana or kumbulan nga ini mismo nga kaso adto na sa Sandigan Bayan ha 5th Division ang kihanti mismo.
anaghang yuha kurti nga Mr. Kurti ayaw ngayan igupod hibunuan. So tikang palangayan ng pagtikang waray hira makakagdesisyon hin maupay kun hin utin ira pagkikihaan good. Ayaw kay gagamiton namon lugod ini kontra nga dihin usang nga tawo. Nahangyo kami nga diri na igupod ansiyahan ang batunhan sandigang bayan inbaga nagruruhaduha pahira iniba in pagpapalinon di dahil itong kaso nga plunder nga malversation or kundiri. Pero han nakalabay nga adlaw, han niya na nga simana, or han naglabay nga simana, nagdesisyon ang sandigan bayan. Sige, papalinong kuhi bunuan. Basar, hanhangyo, hankihanti. Siring padirawar kita mag-eskwila pagkaabugasiya. Amot yung papakian at mga sibilyan, pwede ba ngayon ito? Nabatundayon ito, pwede kay gin. Karawat, hankurti, hanhangyo, hankihanti. Pero tigam ni, buhi hitong testigo nga nagyayakan nga ito hibunuan amo ini ka billions of pesos an iya mismo na antok. Mga aligasyon pala ito. Pero itong testimonya amo'y nag-aasoy. Nga amo itong nga kantidad na palin. So tigam niliwat naton before pa han judgment han sandigan bayan ngalan itong kabunuan di dahini nga kaso nagfloat na ang buhatan hiton ombudsman anon ira purpose nga gagamitong kabunuan aw anon ira purpose ngalan itong kadida hiton mismo kiha ginflutan buhatan han ombudsman gagamiton ta inihibunuan para maging testigos ta ngada kang congressman FM Romualdez.

0: di modo. An usang agin aakusaran han mga tao nga tagasulod ha DPWH diri nira mabugat nga testigo. Gagamiton naton hibunuan, igkukonsiderar naton nga state witness mamaya. Igkukumpir naton nga di kang Congressman FM. Igkukumpir naton. Hi Congressman FM, waray nagtestigo nga taga DPWH. Waray nagtestigo nga district engineer. Waray nagtestigo nga contractor. Waray nagtestigo ha anuman nga ahinsya itong gobyerno nga ikaw Congressman FM nakaringbas kagihapon han pagtaga flood control project. Waray mismo nga ni itong naging gagamit nira nga state witness based in an era papasamwak before pa lanito ni Bunuan como respondent ang kaso nga plunder nga malversation. Before ito, waray pa magdesisyon ang Sandigan Bayan, ira na ito ginfloat. Nakasiring kita, baga simple gadla, hayaan ula. Ano ba, may kredibilidad ba itong ombudsman? Kaya ano? Aadihin nagtutudlo kang Bunuan. Mismo hibunuan nga ira gagamiton nga state witness during han Blue Ribbon Committee hearing gimpakianhan may adabak kalabtanan hi Speaker Romualdez hininga pagtaga flood control project direkta dayon nga gimbaton ni Secretary Bunuan. Waray. Ikadata, babawion ni Bunuan. Kay kumbaga amo na gudla ito itong era, alas nga testigo, babawion. Kasi ang credibility na iningan mga testigos. Hibuno ang nag-execute ito nga ang mga affidavit nga iyagin sa DW Ribbon Committee. Iya will. Karagsingon, iya good karuyagon. Gimpagawas good niya mismo anakad ha iya atay. Ayaw God man. Anakad ha mismo haya hunahuna. Execute the affidavit. An iya ginyakan dito mismo ang Blue Ribbon Committee hearing recorded. Ha, initim tutuuran. Ang nag-akusar kang Congressman FM Romualdez ang Malita Boys, hi Ortiza, nga maabot na hin 32 nga mga witnesses, nga testigos unta ang buhatan itong ombudsman, nga nag-retract kasi umatras ang era statement. Ha, initim tutuuran, usa, hibunuan, iyagod karuyagon. Kontra nga nag-atras, umatras hira, kay ano, nakonsensya hira. Mahitungod ang iragin himo nga affidavit in may ada director, may ada scriptwriter, kumbaga ha plot, ha salida, ha drama. May da naggigiya ha ira. Nga posible na alpan hin ka luoy nga nahadlokan karma nga mag-aakusar hirahin tao nga waray man nga ni kami hito sa labutan nga amon mismo gimpirmahan. Kaihan pag-retract, pag-atras mismo, han mga testigos kontra kang Congressman F.M. Romualdez. Suok kaupay ni Saldico. Pero ang siya nira nga statement, basar, hit mga news item, basar, hit nakikitaan nato na National TV, ano nga nagha-retract kira? Mahitungod nga. Nakukonsensya ada. Hira nga, maatubang adihing kaso, ginaakusaran, gintitistigusan namon nga nagdulong kami sa lapi nga waray man nga ni kami ito dito. Kahaamon kada buntag na sugan hini. Hain itong mabugat. Ngan ikaw bunuan sobra pira ka bilyon sa pesos katapos. Ano man ang 1.67 or 1 billion plus? Nga kwarta nga naantok. Magiging kaparte ba ito't deal? Ayaw iguli ha gobyerno. Basta amo ini ha? Ngan hiton affidavit ba ni bunuan? In kaso por kaso, madayon pag-testify kontra kang Congressman F.M. Romualdez, waray ba inigihapon magmamaniubra nga sugara ini hiton imo statement? Agud mahaumla itreklamo kontra nga dagkang Congressman F.M. Baga nakakasirig ito iba, baga linurong nagad ini. Tigam ni antistigos kontra kan bunuan tagasakob. Han DPWH. Ngan kung baga aton pagsusunsugun, maturo, kumbaga pagtuod, dakot posibilidad nga dakon iya rule. Kay tikang mismo habiding, may budget, paghatag itong green light, itong DBM, go, ipabid. Magkakamayada bidding, hino hiton nagpatawag, an ahinsya, nga may ada pundo hinsugan nga kantidad niya project ang DPWH. Ang DPWH magpapatawad ginbidding. Adal taga bids and awards committee or kumbak. Hirahin at presente di dahitong bidding mga taga DPWH. Hino ang makakapadaog based itong pag-scrutinize ni rahat mga pertinent dokyo, hanbiders, mga taga-BAC, taga-DPWH, na-award na, hinot ma-release, hit mobilization fund, 5 or 10% ito tikang, di dahitong pundo. Karuyag signon, Mr. DPWH, kami man ang nagdaog, hiton akon mga sarakyan, hitak mga heavy equipment, maghaharas kami dito itong asahit. Tagi ako, hinmobilization fund, nga igagasto ko. Hino ang naghatag, hanag-release ang pundo, DPWH. Hino it madeklarar, kung pira na ka-percentage mismo itong trabaho, kay mabiling ang kontraktor, based sa percentage, hin on representante, taga DPWH. 100% na ang trabaho, hin at mag-i-impas, ngadhang kontraktor, DPWH. Hin on ging ka-instorya, ang kontraktor, taga DPWH. Asya nga sayod kaupay ang pipira nga opisyal ng DPWH, national, nganhan regional, direktor han Bulacan, nga dito nagtikang hininga nasabi nga isyu ang pagtaga flood control project. May ada ba nasabutan naton didahan mapasuhan mga isyu? May nagtudlok ba nga kontratista kang Congressman FM nga kumarawat itin sa lapi? May daba assistant district engineer nga nagsumat? May adaba kontratista nga nagyaw-yaw nga may ada ito mismo nakuha nga kwarta? Waray. Pero hibunuan nga aada mismo nagtutudlok ha iya nga ito may ada nakarawat. Hikami pangani ito. Hitnagdulungat ha iyan sa lapi. Halapag ang kamut it nga nakarawat. Waray ganman magsiring. So hino iton sadang pagtuuron. Kumbaga hakarsada lang nga uro istorya. Hinot sadang pagtuuron. Adi ba nga mga testigos nga may ada naggiya haira katagal yun sa lapi? Or kung adi hibunuan nga taga sakub mayurhan ahinsya nga nagyayaw-yaw nga waray kalabtanan he Congressman FM Romaldes? Kasangkayan may da nakita 36 minutos ang nakalabayhan alas 6.
1: Radio, the vibes,
2: ang lupet!
3: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
4: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
5: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matataga at maunlad na Rice Farm Clusters.
6: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng karing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Napakiana la!
13: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
12: Napakiana la!
13: Mga isyong kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
12: Napakiana la!
13: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
12: Napakiana la!
13: Bato-batohan langit ang maigod. Di rin mabigit. Kaya ko, napakiana la.
14: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
15: This is FM Radio.

0: Kasangkayan balik kita ini nga iyo ato na programa karasika sa aga. May da na kita 42 minuto sa nakalabayhan alas 6. Ini nga pagaw sa kambunuan, pinaagihan order itong korte han 5th Division Sandigan Bayan. Kumbaga diri nalilipay hitkampo ni Romualdez, usa gihapon nga diri nalilipay hitkampo ni Estrada. Kay mismo itong tindog ni Joseph ni Jingo Estrada buwa itong akusasyon. Karuyag signon warayak ito makaantok, bangin na hangadala ito kanbunuan. Kumbaga amo, masiring hi, baga haaton la, simple pagunaho, na ano nga di kasakob? Antulugod nga. Kay di na nakalabay ng adlaw, ha, ginpatawag ha korte, magapagkuan. Senador, salaan ka or kundili? O kundiri? Waray baton-baton ni Jingoy. Bispa tampalon, ayaw gadman. Baga ato na rabul. Haoro istorya, waray la, nadukudukuan la. So, hitong kurtit ma desisyon. Kay hitong gingkikihangani diri magyakan. Senador, hiningay msala, babasahan ka. Nandida og sa kaumabog magbublag na sin. Guilty or not guilty? Kumbaga ha aton la, didi ha barangay, sala ang kaba ini or kundiri? Waray batong bato ni Jingoy. Ang korte na mismo ang nagyakan. Kabamay dat ni Rabalaon nga diri ngan magyakan, hiton respondent kasi kortit masering, not guilty. So padayon itong kaso. Kumbaga sumiring liwat, guilty! Ay waray na iba. Sunod nga pagkirigta na itong sisintinsyahan ka na. Maupay abita pa, maupay. Kay baga nag-aming ka, kay kumbaga maihain makapoy ni pag in-studio. Amo itong usa, labot hitkampo ni Romualdez. Hitkan Estrada gihap kampo, nagungurutom, nagkikirikisig gihap yan. Balitaw, ato nga mga aton ginsaysay, nga mga ihimplo. Hitistigos kontra kambunuan or hitistigos nga nakontrakan Congressman FM ngayon ang nag-atras. Ha? Ay, dito turutin bang adi umatras, hanira statement kay may pressure. Adi hibunuan, hitistigos, waray pressure. Iragod gintunlok amo ini ang proseso kalakaran. Gimpagawas. Sering padir kita nasabot ito rules of court. Or kung ano man ito nga iraging pinaklipakli nga mga balaod nga pwede ngayon masugad hito. Usa ba, tinuod ba ito nga usa? Nga mga rasunis nga gimpalin hakaso kay himo nga state witness para la kan Romualdez. Kada ako hindur, siring pa, kada ako nga alanga. Nagandam kahing kaso, haum. Ikaw mismo ang nagbawi. Kasi di rin ngayon andam ang kihanti. Kaya mga statement na si Ring, di rin ang inipag dadali-dalion, kinhanglan haom. Pakiha naliwat, ang korte, nag-issue warrant of arrest. Ano bang era desisyon? Baga pakiha na bala, nagsayok bahira ay ano ini? Magkasugad ba ito? Hahay. Nga di kita daw ini ha Alboy Ralite. Duro ka patarawan ini ano. Pero na-relieve na hapo isto. Ang chief of police itong Alboy Ralite nga Major Franklin Romeo Parangan. Bukadirak in familiar nga. Apelido. Major. Kumbaga nag-rose from the rank ini. Veterano na ini. Kumbaga churro checkpoint. La. Kung ma-akademista kaliwat, dihiri kalot ini uwat yung pagtaga churro checkpoint. Hit protocol. Kay basar itong aligasyon, nagkamayada checkpoint. Hit kasagaran ini nga churro checkpoint. Boundary or border. Kumbaga hatuna, sering pa ni Engineer Noel Canonigo, ulutan. Nganhit nakakaupay hitong checkpoint haka matuuran la, maupay dako ito nga plus factor. Mahitungod nga diri man nga nikaw pangangkapkapan, hit nagbuburuhaton hing krimen, basta may ada authoridad nga presensya, nag-aalang. Pero ang pinakadako nga malamros la ini, nabasahan ko gyap ini din sa PRTV 12, nga ang nakada mismo nga nag-checkpoint, may da-unipormado, may ada liwat diri naka-uniform. Fiesta, puro information, diri la historia, historia. Nasabot naman kita ha pagkaya na itong teknolohiya. Magmaupay man timbuhatong pak, igo. Magmaraot nga timbuhatong pak, igo. Ang problema dida, damo ang nag-criticize. Mahitungod nga may ada nagpaka-plain clothes. Ma-authoridad man nga ni ito hira. Kay baga, gin-iimbestigaran pa. Diri, sadang pagbuhatunan mga authoridad. Hinmag-checkpoint ka nga naka-sibilyan. In kaso mga civilian adto, mga batos ha nagdudumara itong checkpoint, magkalkagang ka na kay nakabitbit ka na hini nga armas de fuego. Pakiana kung civilian adto, kang kanay man armas de fuego ito. Kung masaring nga talpulano, hiyala ito takalisensya kay ano mismo nga imginhatag ha iya. Makukonsiderar nga illegal possession of firearms. Diba? Kay diri lisensyado. Nakataklos lahiya, nakabitbit lahiya, tungod nga iya din mga agaron. Takay kay kumbaga sibilyang kang pakakabitbit mo pala itong nga sungo, nga halaba. Kalkagang ka ito budoy. Ha? Magiras. Ngantigam ni, sering patpuplunganon, hit armas de fuego nga lisensyado haim, puro parehas ito kuno hit im asawa. Ngan hitong lisensya at armas de fuego, ikaw gudla ito, di remot ipapahuram. Asya, sering ni engineer, ha, Jerry Perpinyan, tinuod kuno ito. Ngahit lisensya hit armas de fuego puro para si itot lisensya tim asawa kamag asawa hitim asawa dirim ipapahuram. So establisado nga diri gud pwede hit naka plain clothes or naka or civilian or ano man dida Baga, para masabutan naton. Nagkuan ko, akin search didi. Kay sa ring pa ni Engineer Jerry Perpinyan, ayo paggaro-garo, ipagtakulin isyo, kung baga waray ni mo pagbabasaharan. Nasering. A lawful police checkpoint must be authorized by the head of the territorial unit, clearly marked with official signs and marked vehicles, and manned by uniformed personnel led by a designated team leader. Karuyag sigon mag-checkpoint nga ni kamo. Didahin usang lugar within hiton imo AOR, Area of Responsibility, kinahanglan in authorize kamo or may ada sugo o nasabot iton iyo hipi. Sigurado nasabot. Sigurado nasabot. Clearly marked with official signs. Nakakuang kami itong nasaring Kumilik checkpoint. Kumbaga aadaha maharanin at pinalitay. Pinalitay hit piniliay. Kumilik checkpoint. Slow down. Tapos order, kumbaga kumilik, team leader, ada dit mga ngaran nga nagpaka uniforme ngan may ada nameplate or name tag nira didat iraduhan kay itong main purpose ini nga bangin abusaran hitong gindudumara nga checkpoint, madali hitong pagreklamo. Kay hitong hepe, may listahan diwat ito kung hirahin o hitong aadto dito. Kung baga mamay ada bihikulo, ada nakaparada, may damarka nga MPS, Bungto, kasi Municipal Police Station Albuera Leyte. May ada ito. Kasi nakikitanan mga tao nga grupo ini hiton mga kapulisan hit Albuera nga nag-checkpoint. Uniformado, pero nakitan dida han mga picture nga gimpadara or nakuhan mga taga-media. Waray, an iba. Kada ako nga swerte, ano. Storya! Kung ma-authoridad, ay bulay o nga authoridad. Karyang signong ko ba, nagsayop an stepping kay basic ini. Kumbaga, ada ka mo, mga trini ka mo, basic ini. Nga mag-checkpoint naka-uniforme. Hit civilian nga iyo baga upod-upod dida, kay danay amot magkarit idlon yung mga civilian. Unahuda nira nga baga diri adia syudad, waray mag-i-interes ha ira. Nagpaka-plain clothes. Nagpaka-civilian. So pakiana, mga civilian ba ini? Oo. Kay ano? Nga iyo mismo gimpabulig. Pagbit-bit hito nga sungong haglaba or long firearms or kung ini nga mga haglipot. Kahit kadamaan ito naupod, labi na conclusion na niyo. Uban ko, uban. Bakit nahi mong karagtatawa, buligi kami, kondita. Ay, nalanit nganhan pipira nga nagdumarahin checkpoint dito. Sadangla. requisite for lawful checkpoints. Proper authorization must be formally set up by order of the local unit commander or head of office. Visibility and identification must feature adequate lighting, official signboard displaying the unit name and contact details. Mga basic daw, ano, bisan gab iko nag-checkpoint, ginmamanduan it hira nga dida budoy kamu pag-checkpoint, kung may puste dida nga malamrag-lamragan, dida kamu pagdumara. Dida kamu pagdumara. Kay kung anto kamut masero, mismo hiton mga motorista, mag-aalang pagpara, baangin kamu pagsagudsuron. Kay bangin ini mga sundalo haigbaw, or mga NPA, or kung ano naman lahit yung among pagtahap, bangin kulugod kamu pukdulon. So ada kamu ito dida mismo. Nga area, nga kung diin ada kamu magdudumara, hiton checkpoint. Team structure. Operating units are ideally split into functional assignments such as security and searching teams. Diba may nadaob? Diri ka nga nito yung papa-abrat yung mga compartment. Baga nahiling la. Pero kung may ada timre, nga ito nga plate number, nga auto, maagi dida, may dadara nga kontrabando, automatic. Hitim compartment, pagkakay kayon. Pero kung baga waray, baga pakita la plain view, oh, sige, amitod baga nagsisearch kong taloy, nanginginan, no? Hitiba, napustihay la, kay bangin ininiyan magsaramok kita, andam kami. Pakiana, makaluluoy ba ini nga atong mga kapulisan nga ginlanit? Waray katanggal, hapwisto. Waray katanggal pagkapulis. Ginkuha palahira, didan ira assignment, sigurado adi in ha province or ha region, ada inihira magiging floating status. Makaluluoy ba diri? Diri makaluluoy. Nga ano itong nagkikiha mga civilian? Ha? Ano itong nagkikiha hitong gobyerno nga dahil nga mga civilian? Tub-tub la sisigun nga ay nakapag-utro. Diri ba makukonsiderar nga illegal possession of firearms? Baga sumulod na ito ha aton huna-huna. Kahit illegal possession of firearms, may nim armas ni Foygo nga diri ka lisensyado. Nakit ang ka, nga na bit-bit kain armas, bisan nga ni triplika la. Ang pari, ini ba nga baga pusil-pusil? Magburbit, magturtaklos ka nga ni ito. Pwede ka arestuhon. Ito ba nga kaptan mo pa? Nagdumaro ka kung taluhin itong checkpoint. Pero, diri ka authorized pagbit-bit ang armas. Di ba makukonsiderar nga illegal possession of firearms? Di ba? Kikihaan ba ini? Hira. Tudas. Un minuto na ang nakalabayhan. Alas 7.
1: Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
3: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon. Goodbye.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Napakayana la!
6: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
5: Napakayana la!
6: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
5: Napakayana la!
6: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
5: Napakayana la!
6: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit kaya ko napakiana la
7: panindugan karasika sa nakathan panahon daraan mga balita paghingaday ang pinili nga mga issues hapulong nga masayon maintindihan hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran agud ikaw kamo sumatan ang sakto nga kahintang tindog og komentaryohan komentarista panindugan.
8: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
8: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
8: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits. Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Loban.
9: Ang lupet!
8: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa gandang gabi vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin. Sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet.

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: This is FM Radio. FM

Alas 7:13. Kumusta ka mo? Balita mga kasangkayan ha, yan ang ngayon ano. Tugtog ba next week ini? Hiton waray klase, hiton aton ha elementary nga da ha. Upon ba ang sekundary nga waray klase? Ba di rin na kita nasabot, sering pa. Koy rabuyag, kay waray tanan na iskwila. Mga nagpaka-itsas na. Magadi di habarangay, kita-kita ko, waray ada klase. May dataging pakainan nga bata, simbrik. At waray nam simbrik an elementary nga han sekundary. Nakakasimbrik la kung ada ha, college. May ada ngay ang simbrik na yan na hiton mga elementary. Ngan hiton ha, secondary. Pero kumbaga, upod ngay ang hiton high school. Pero kumbaga, aton la mga pagkubitlet mga kag-anak. Tagihim panahon hit pagmulay. Tagiliwat yung panahon pagbasa-basa. Diri nga tanan nga uras, adila ini hakakarasadahan. Baga papuro pakli at ira mga notes. Baga tutdui. Kay sering pa naton. Sering pa naton mga kag-anak. Nga waray namon mabibilin ha iyo nga karikuhan. Baga haakon sa idwa rin niyo kung makuruha ak. Kung dihit makuruha la niyo, hit masusunod la niyo haakon tak mga utang. Sanglit, balitaw itong mga kabataan niya na tagi naman yung panahon. Hitong baga pagbasa-basa. Labinit ang aga, pagkakulop, mga alas 3, alas 4, hala, papamulaya. Abri hiton piano, pamulaya herat piano. Kada kita makasangkayan ito na pipira pa nga uro istoryahon. Sering pa hiton pagtaga angkan Vice President Sara ano? Branch 98 Han Quezon City RTC. Inagpalusad hin warrant of arrest. Damo tagpapakian nga pwede ba ngayon pag arestuhon, kihaan, pwede hit Vice Presidente kay hiton immune from sutla, immunity, nga diri ka makikihaan iton sitting president la. Karuyag singon iton incumbent president, kung may ada batal niya, waray ikadaha proseso itong impeachment court. Hipibibim, gingkihaan, gingkadaha impeachment court, waray magminalampuson.

kahit presidente, ngaran may idaniya immunity from suit. Pwede hiya ha impeachment trial. Pero ha mga regular court, kumbaga hit sitting president, President A, kumbaga may natalapas ini, han iya pagkapot dida mismo kumo presidente, pag uuranun hiyang kiha, after hiton iya termino. Hit busy presidente, pwede kihaan kay waray ito nga immunity ha iya. Ha impeachment trial, magkaiba ito hita adi ha regular court na criminal aspect. So, gimpalusaran kakulup han regional trial court. Grave threats. Kasi an statement ininiya nga gimbuhian han nakalabay nga mga panahon 2024, 2025 ba? Nga kun baga may ada mahatabu ha akon, may ada kuna sinugo, magasugad ba ito nga birahi dirlat amo nga termino ang gamit, hirakuan totolo hi PBBM First Lady hi Congressman Martin Romualdez kuan na gihapon magasugad ito. Ang nagpasaka ini, DOJ. Pasaka, nga mismo, gingkanto ha korte, branch 98 ang nakakuha. Kahit kaso, sugad adahabulwagan, pipira di dahabulwagan nga mga branches, based itong akong info, kaya napakiana nga, ginaano nga nahihingad to man hininga sala. Diri man nahingad to hininga judge. Ginraraful ngayan. Hugot-hugot. Pagkakuha. Nga da, good time mo. Ada pagbibista ha. Historia, historia. Ika na maranay na kohagan. May ada inipiansa nga kay three counts, grave threats. May ada ini piyansa nga tag 120,000 pesos. Siring pan kabataan, sisiw. 120,000 times 3, kay in every count, 120,000 pesos. 3 counts. Napira na 360,000. Nawuwurok na kita. Basta diri atun. Basta diri maarakon. So, amo inihitong kabutangan na pagkayana. Ang branch 98 kagabi nagpinamulat na bangin sumurinder or magpiansa. Kay bailable, pwedit abogado itong kumadto. Hindi papakian ako. Kung hiton abogado hiton magpiansa, kay pwede man. Abogado ko magkumanto. Makong pabin magsyat. Pipicturan ka pa ba? Printi, left side, right side, susuklon anim kay taas. Baga-amo man hitong proseso. Pakian na. Hitsugan ba nga magpiyapiyansa an abogado la? Pwede ba? Wari na lang magsyat. Siring pa ipagprinoblema ito. Problema kahit imiyan pamahaw. Nakadiliwat ha aton. Iniya na nga waray magpiyansa. Nagkakamay ada pa ba brainstorming? Adton mga advisor, mga legal team, member legal team,
ni Vice President Sara. May ada ba panahon ngayon na mismo nga adlaw sumerender diri magpapiansa adtong Lunes? Karuyag ko ba istratehiya hiton pipira nga mga politiko? Ano ko pa kasiri nga pwede ada buhaton pag-aroin simpatiya kung taloy mapapreson nga mga lawas? Baga makadto kagud karsil kay waray piansa pa, namimiling pa kami Lunes, pero anda mala yana. Kung mahitabo nga estratehiya gimmick ito ano politiko, kung taloy para makakita itong gobyerno nga adi hitak mga supporters, palabasin si Vice President Sara ito nga mga era binibit-bit. Masin, equal justice must be served. Baka sugat ba ito nga mga slogan nera nga era pagdadadun hakakarasadahan? Pwede ano? Sayop la, baka nakasirak ini nga strategy. 120,000 per bida. Visit si... Shhh! Kung ano nga ito, takos eh. Takos. Kung agbayan, ma'am, ito ang gawin natin para makakuha tayo ng simpatya. Surrender din di Hadabaw. Pero dadadong kayo ng Lunes, ngadtohan, court of origin, pero piyansa. Pagkalunis da yung piyansa, dadadong ka ngadto. Mga sugat ba nga estratehiya? Pakianak ko liwat. Siring pasayop lang itong baga, dirigan in maraot nga hunahuna nga diha akon. Ito ba nga magrarali? Uno ba nga mga loyalista hira? Karuyag signon, may nimlalabhan. Yana. May nimlalabhan. Pakasabot nga aadto Vice President Orhin o nga mga tao nga imugod ginhahangad. Aadto yana. Kay waray makagpiansa. May rally. Makadto ka. Babayaan mo adi nga imlalabhan nganitong anak waray tuuno niyo yana gugutumon. Makadto ka ba? Kay hitong pira-pira nga mga rallies haakon baga pakasabot kung ini nga mga rallies hanapulo may dagad man ada pipira ka percentage dat napulo nga may ada involvin sa lapi. Mga kwantala ini siring pa mga kumbaga mga probability na pwede matabo. Kay pagmata ko kanina lotan aga, baga nag-scan kitan aton cellphone. Kung may ada ba update nga da ka Vice President Sara, waray pa. So waray magpakita Hakison City Regional Trial Court Branch 98 orhin uman nga representante ang Vice President nga magpiansa. So nakasiring kita, posible what ano baga sugaron nga estratehiya kahiton Pinoy maluluo yun.
Adilot at mga kaalyado niya. Nakakatawa kita. Politically motivated. Di pa unan o magiging politically motivated ito. Bisan pa nga ni Ada, diri ito politician, diri supporter, or diri napalawag kung haing kangabayon, basta may natalapas nimo. Pinaagiton aton mga balaod, sadang kagud pagdakpon. Kita ako nuhira Jinggo Estrada, hi Senador Marcolita, hi ex Congressman Mike Depensor, hirahin upa. Adto kuno gingkihaan kay naka di nga grupo hakan Vice President gindudong tangod. Bamang kunot ibawaray ay kay igihimplo nala. Hi Sherwin Gatchalian, waray dakpa. Kay waray, nasupakabalaod. Hi Tito Soto, waray gihapon. Hi Lacson, hi Ping Lacson, hi Senaro Ping Lacson, waray. Kay ang gindadakupla, adton may adat na talapas, habalaod. Nagintatagan hin fair and square, hit reklamo, pinaagi dito hakurti. May damo na ba nakitaan? Naging kihaan? Nga waray buhatat niya krimen or natahapan? Kay may pumutok na hiya. Natahapan. Pero kamatuuran waray. Kay may da nagreklamo. Ini nga pipira nga mga politician, naging papangaranan nga amo ini, kay waray may nagreklamo. Dirit at malilik yan. Kay bisan hiniton aada mismo ha administrasyon. Ha naglabay nga mga administrasyon. May naghihapong pipira nga politician nga gimpanghihaan. Tungod kay may ada aligasyon nga nakasupak hambalaod. Asya, gimpapag-aristo, gimpapag-piansa or kusadang piansahan, nga mamatundid to ha kurti.

0: mas maupay na laano may puroko. Pero ini nga kaso ni Vice President Sara, siya rin pabilabol ini. Bilabol. Karuyag signon, tatagan iya hinihin temporary liberty. Tatagan. Pero sige itong kadto-kadto kurtit abogado, pagsaysay liwatong iraside. Tigam ni diri pa. Waray pa final conviction. Karuyag signon, waray pa sintensya. Gimpapabatom pala hi Vice President Sara. Hit mga akusasyon kontra nga da haiya. Nga pinaagi itong bista, itong reklamo haiya itong gobyerno, iya ini mismo pagbabanggaon itong iya liwat mga rasunis. Ha? Iyalot mga rasunis. Maplastada liwat si Vice President Sara nga ito nga iyugin aakusar. Diri ito sugad ang akong pag-interpretar. Makasugad ba ito? Ibabangga ni mo ito nga dahitong reklamo kontra nga da haiya. Damo ito't abogado. 31 minutos na ang nakalabayhan alas 7. Karasika saga, sudad kalawa, piyesta, puro information, dirila, istorya, istorya, tika nga barangay nga tohaka.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Para sa malinis na dugo,
5: TJX 500.
4: Para sa malusog na tay,
5: TJX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang TJX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: TJX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: This is FM Radio. FM

Kasangkayan may na nakita 34 minutos sa nakalabayhan. Alas 7, nakapamahaw ka na ba? Sige na, pamahaw na. Nga buhat taliwat itsadang pagbuhato ni mo yana nga aga. Paglimpyo. Ayaw ito nga chismis. Kahiton imo ito pag lalandingan nga mga churro chismis. Bahin kay patawag ha barangay. Di na nakalaanyanagap nga si Mana, ano, may ada usang nga babae nga nadakop. Pakasupak niyahan anti-bomb joke law. Din hiniha DCR Airport. Ini nga anti-bomb joke law, usa ini nga Presidential Decree 1727. Ano ang nahitabo di dahan una? Anya na, ang nakalabay, anya na nga si Mana. May ada pasahero ti kadtoha Manila, babayi. Onboard na hiya. Sinakad to na. Nagpabuligiyahan crew. Nga may ada ko laptop na ngalimtang ko ha passenger lounge. Subaga nakuha. Siring pa sumiring ang mga authoridad. Ma'am, kumbaga haaton. Ma'am, kita daw kung amo na. Abrihi. Huwag niyong buksan, may bumba. So ang nagpakabati na alarma. Kumbaga hi ako maka... Kumbaga, nakadto ka airport, ay dalagan ako ito. Pero siring pa itong mga uro istorya, bangin ang karuyag singgun nga may bumba dyan, may bold. Pero halabot nala intrimis. Ini pagpukaw ini, nga da hiton aton mga kabugtuan. Nga hiton paghatagin pagka-alarma, nga uso yan na. Haaton, yan nga panahon pinaagi itong teknolohiya. Nga dinaanik kita ini nga anti-bomb law, bomb joke law. Maalarma nga ni hiton, usang at hitkadaman, bisan pira lang nga tao, pinaagi itong gimbuhian, nga pulong ha imbaba, may adaka baratunon. Bisan nga ni, didahan mga cellphone, may ada ka baratonon. Pinaagya cellphone, amo na sinisering, think before you click. Karuyag singon, naghatag ka na yung mensahe, utro ha pagbasa. Kay banging ka maghinapluson itong rehas. Pinaagi lah itong imo statement, minsahe pinaagi ha cellphone. Kumbaga nangangalaskit o sa nga tao, ayaw ipinaagi ha messenger. Siring pa itong kalagsan, baga bisitahit simbahan, or baga hangad halangit, kay nalalamragan ka, haluyot ka paso. Hiti mo hunahuna, haluyot ka sinahon ni mo. Kay ini nga gintatawag nga anti-bomb joke law, PD Presidential Decree number 1727, Nazaring, makes it illegal in the Philippines to spread false information or make threats about bombs an explosive ngan ini nga presidential decree ingimpirmahan ni hadto anay presidente Ferdinand Marcos Sr. Gimpirmahan ini didan October 8, 1980.
So, karuyag signon, hapag kaya na naiksiher ini, nga presidential decree. Nasering, what the law prohibits? Ano ang gindidiri hininga nasabi nga presidential decree? Making a joke or a statement that a bomb exists when there is none. Ano karang signon? Nagbuhi kahim pulong, nga may ada bomba pero hapag susia, waray. Usa ito nga, pwede ka sampaan hingkiha pinaagi ini. Hanim mo pakaalarma nala. Hanim nala pakaalarma. Hiton imo pag-intremis nga may ada bomba. May ada mabuto. Anhila hasakob. Anhiton aton cubicle nga ginbubutangan. May ada daw kuno bomba. Hit problema. Kung may ada nakabati nga may ada sakit. Magpurog-purog ito dida. Kay may ada ha sakit ha kasing-kasing. Di baratunon mo. Kay ato nga panahon unta diri pa yag kakakita kan kamatayan. Pero mahitungod hanimpulong natarantar amo nakagkausa hanging kakita hiyakan Lord. Kay diba, Nazaring, gusto ko kumita kan Lord. Gusto mo mamatay. Diri, kahit kamatayong kuno, adto ka kung ikikita kan Lord. Kung mangadto ka haiya. Kung makadto ka liwat handuhan sungay. Nazaring pa, spreading false bomb threats through phone, calls, text messages, letters, or social media. Nagpasamwak ka hindi rin ka matupuran nga mga impormasyon nga nakapaalarma. Masasakop gihapon hini nga PD 1727. Communicating false threats intended to intimidate people or damage property in public spaces, schools or offices, airports. Kasi may mga semblance ini nagkakapuro paprihas. Hini nga gindidiri kay masasakob ka hini nga PD 1727. Hatak na nga makasupak ka hini. Aton ba yung naging papasabot? Aton tayong naging papasabot ha aton mga kabugtuan? Hatak na nga makasupak ka hini. May ada asyahan. Imprisonment up to 5 years. Ikadwa. Or, hitkorte masyaring, preso ka! 5 katuig. May dalibat, fine up to 40,000 pesos. Papagmultahong ka, hinmasabot, masakob 40,000 pesos. Or, kakayuran ni mo hin 5 katuig haprisuhan. Ngan, ma-fine ka hin 40,000 pesos. Duha. Siring pag-goodbye mga alaala.

0: Sang nitsiring tapa, bisan talagunti ing kinahanglan nasabot ka. Hiton imo mismo limitasyon. Unfreedom. Freedom of speech. Ada ito. Ano nga freedom naging gagarantiya hiton balaod? Ada ito ha imo. Pero, nasa ring liwat. Ito nga imo freedom, imo mga katungod, makakapaul-ul ka na ngani, makakahibang ka na, itong imo igkasitawo, an imo freedom, innasupak na. Ihimplo nala, baga, mag-uunat-unat kat kaagahon. Baga unat-unat ka, baga siyado boxing ka dida para baga balhasong kala. Han imo pag siyado boxing, han imo bihigihapong baga pagpa-flying kick. Kay katungod nimo mag-ehersisyo, magpabalhas. Pero di dahin pag siyado boxing, may daumagi nga nalatog nim. An in freedom, waray ni mo kagamiti, nasupak ni mo, kaya ano, nakapaul-ul ka, han imo igkasitaw. Masaring, waray nala katungod, pagyakan, may katungod, pero may ada katubtuban. May katubtuban nim, nga diri ka baka kapaul-ul. Sering pa hindi mo masasaktan ang isang damdamin. Diri mga pahinumdum tala ini. Ada ang freedom of religion, freedom of speech, freedom of assembly. Ada ito nga tanan, ginhahatag. Pero may ada ito katubtuban. 46 minutos na ang nakalabayhan, alas 7.
1: Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up. My body.

47 minutos na ang nakalabayhan alas 6. Di rin na anong maiha, so di modo 13 minutos na la. Salamat ha, iyo pagha upudha akon. Adi mga kasangkayan, hito na usagi hapon nga sering pa maupay nga notisya. Hitid line baga diri maupay, pero hiton ang bato nit Malacañang maupay. 11 million seniors await Congress and PBBM on universal pension and geriatric health acts. Diday ni Agosto 27 day, nagmando ang palasyo Malacañang nga daha National Commission on Seniors of Senior Citizen nga ipadurudag mit God iton iyo mismo pag-release han 10,000 cash gift nga sadang makarawat hadton aton mga member iton senior citizen nga naada pangidaron 80, 85, 90, nga ni 95. Ini in hailarom hiton expanded centenarian act. Ini in na nag-action ang Malacañang na may tungod nga nakasabot hira nga may ada nanririklamo nga aday nga pangidaron nga waray pahira makakakarawat. May balaod naman nga ni ito. Di ba may danin balaod? Ang problema, tipaunan o nga diri man ini. Mismo napapadulot nga ihatag dayon. Kay ini nga mga edad, haraada na pantalan. Kumbaga haatong kinarsada nga uro istorya, ada na inihirapan talan. Naguhulat na ini para departure area. Sudag mitata nga mahatag hini sering pampalasyo Malacañang dagmitata. Kay para og sa manhira igkakita kan Lord, nakatagamtam inihira, han suporta, han gobyerno, nga sadang manira makarawat. Dani kita nakakasering, ini nga mga assistants, labi na nga din nga para senior citizen, hain ni ang defekto. Aadibahad DSWD, or hain nga ahinsya. Nga unta, makinahanglan ini or kada barangay masubmitor yan nga tuig lilima didiha barangay maotsinta igsusubmitor nga ma'am ini nga bulan may ada maotsinta didiha amon adiman pagsunod duat nga bulan andam ka ma'am adiliwat may da maotsinta ising ko na adit maotsinta kay tumtub ini hitpangidaron nga senior citizen 80 nga 95. Pag edad mo 80, 10,000. 85, 90, 95. Pagkadani mo liwat ha 100 years old, ay, malapirit liwat nga 100,000 pesos. So, durudag mita. Kay iparalit lain it maintenance. Ngan hiton pipira nga importante niya, labi na itong pagkaon. Nasabot naman kita niya mga pangidaron, di rin na inimahiligin magrasa ng mga pagkaon. Kay narurunhat hitira mga sakit. So, sadang baga pa ismay latahira. Nga ugsay ratumukal ha departure area,
nakatagamtam hira hininga 10,000 pesos. Waray labot ang ira monthly pension. Nga may adaya na bago nga balao ni Senador Bam Aquino. Nga hitya na duro ka istrikto. Nga anton may ada pension. Baga general la. Anton may ada pension ha SSS or ha gobyerno ha GSIS diri ka mauupod. Hiton social pension nga balaod ang kanan senior citizen mahitungod nga may damuging kakarawat. Anya na liwat nga balaod nga ginsusunad ni Senador Bam Aquino bisan pa hi ikaw in may araging kakarawat nga pensyon ha GSIS or ha SSS. Kun adton imoging kakarawat nga pensyon an imo monthly in 3,000 ubos kay may ada pa ngantigam ni naton hit nakakarawat nga pensyon hiton GSIS member ngan hiton SSS member na dipindi ito han imo contribution. Kumbaga, kun maupay kuno anim gintanom, maupay liwat anim pag-aanihon. Kumbaga, tighatag ka, 100 folds ito nga nabalik haimo. Maupay mahinatagon, pero para sit pag-contribute. Puro para sit boxer, hit boxer it mo to nasering. It's better to give than to receive. Tinuod. Pag kinarawat dot ka mauutim kontra, hitim dadangatan emergency room. Karuyag signon ini, may ada pa. Pipira nga pensioners naton ha GSIS or ha SSS nga nakarawat kay hadtong nga time ini nga ira pagkarawat dako pa ang value. Kay hiton SSS sa private sector itaas nga ni anim contribution pag abot ni mo sa 60 pensionado ka makatapos kahin 10 years nga paghinatag diri ka pa sa 60 natapos na nagabot ka na hinjis. Diri ka palot mapipensyon. Basta i-charge ka na han requirement na 10 years. Pag abot mo sa isinta, hitim mga apo, permanent it mabisita haim. Kun mawaray ka lola pensyon, bangin lakdan lakita inihit at mga apo. Pero kumbaga may adahurul ton, mga ilayat itira kun harayo pahit pensyon. Naharani na nga nit pensyon purbid at durug-durug itaim. Hain lulat maul-ul. Hahaplasan ta. Pero lola, why siti kay mapo? Hitsunod ngit niya giguhuring. San ululaan tumakanto kita bangko? Ala lula kay waray kut klase akut maupun. Historia, historia, ikan habarang na ingato. Lula, pagkakubra, ludha. Karasa. Lapdusan inotod. Litaw, karang tatawa tala. Ada ano man ini, ay kay urundang kita. Kay gintaksan lang kita. Hinduha ka oras. Sabado, duha ka oras. Domingo, duha ka oras. Ha technical side aton mismo ging kaupodan aton mga engineers, engineer Noel Canonigo. May da anak ini nga arkitekto. Engineer Jerry Perpignan. Mga Dean Lister init mga anak nga may adagap trabaho nat usa.
Kasangkayan natapos naliwat ang usak kapahina hininga iyo ato na programa Karasika sa Aga. Ini namanan iyo angkor man kun si Halyol Batman Kaorte Happy RTB 12 nga na FM Radio Tacloban. Padayon nga nagpapabilin pagsiring nga kun may adakuman pagkukulang kamu nagadlahit pagpuno maupay nga aga haaton nga tanan.